0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
4: Mighty C.
2: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit idman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa naggusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
11: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Kasi nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
15: Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom, nahimutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hining nga, uy.
2: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
3: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
2: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
3: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small ug medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
2: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
3: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
2: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
4: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon. Pagkamainit na isyu at usapin ng bayan, Toro de los Pueblos.
8: Las 8:07.
9: Yes! So, sa mga angkol, mga tatay, wala lang yung pwersa na. Kutom na lang yun sa una-una, K5 Ray, pero dilit na yun kalahutay.
8: K5, Pam?
9: Ano siya man?
8: Nawala ko lang ito yung wow.
9: Yun.
8: No joke, joke yung wow.
9: Nga na rin.
8: Sige.
9: Yes!
8: Do yung mat na.
9: Sa mga angkol, sa mga tatay, labi na sa mga idaran-dirang, wala na yung pwersa para magromansa. Paglabing-labing ka o ba ng asawa? Kutob na lang yun sa una-una pero di na yun kasaranga. Extend na mo mga tatay, extend food supplement for men, kaya matabangan gano'n mo, pa-extend nun ang iyong rounds. Kauman iyong asawa, maglabing-labing dito para ganado mong duha.
8: Ayun.
9: O sa kaura, sa dili pa ang paglabing-labing.
8: Pwede mo human to?
9: Mana-mana.
8: Extend mga K5 o uban pang mga produkto mapalit sa mga butika nationwide, sa mga butika, drug stores, sa mga gagbay pang mga stores, ano? Dito sa Lakbayan San Carlos, mga K5 mapalit kini. Direkta, pwede mo kapalit ito direkta sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center na sila sa Barrick Building ra sila sa Vigostilo Street, Barangay 3, Aning Dakbayan. And sa mga barangay diha kay Madam Aiza Secretaria sa Proper Punao, pwede dyan mapalit diha kay Tatay Ruben Ruel sa May Pili Street at Bang sa Old LTO, kay Nanay Maria Lota Panilagaw sa Borgo Street, ano? Rosemary Humampit, Amihan Barangay or Manihan Barangay Bunga DSB. Kay Madam Arlene Gutib diha sa May St. Vincent Barangay 1, Kilid sa Santa Rita College. Kay Madam Angeline Tingal sa Kaingat Barangay 1. Kay Nanay Edna Bakasma sa Sitio Maluloyon, Barangay Punao. Kay Madam Lucia Fontilar sa Porok 5, Barangay Bulwangan. Kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malang sa Valle Hermoso. Kay Nanay Agnes Garingo sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal. Kay Nanay Pasita sa Tingasin, mga K5 dila sa Panaulan, Barangay Guadalupe. Mapalit na siya o kay Nanay Carmelita Barbicho diha sa Bagumbon.
9: Sige? Mm-hmm. Grabe, nagpaduol na gyud sa ilang mga barangays.
8: Bitaw. Last 8 gest na. This time, before ta mo adto sa to ang main event this morning, mga ka-K5 sa to ang programa. Kuhaon sa nato ang balita with ka-K5 Jezabel Barbicho, na? Kay ayang balita, may connection ni mga ka-K5 sa mga protocols, tama ba K5 Jez? Sa mga protocols, mga guidelines, or on sa mga, kwan sa mga schools. Kini may connection dito sa mga nahitabong mga shooting incident, K5 pa.
9: Sa mga eskwilahan.
8: Sa mga eskwilahan. Mm-hmm. Sa ubang probinsya, sama dito sa Tacloban, sa Zamboanga, o sa
9: Banga National High School.
8: Sa South Cotabato. Mm. Dili jud nato ni kumpiyansahan, K5 Pam.
9: Bito.
8: Kay ang mga bata ano ba karon jud, burag taas na kaayo ang mga panghuna-huna. Nga usahay ka ng mga panghuna-huna, dili man makatabang nila kundi mas, burag makaguba pa nila, K5 Pam.
9: Makaguba sa ilahang kaugmaon.
8: Oh. So, dili sa Dakbayan San Carlos, gikuhaan jud nato og habig diri ang ilahang division office diri, K5 Pam.
9: Mm-hmm.
8: No? Aron mahibaw-an nato kung unsa ang mga lakang nga ginabuhat karon sa mga maestra og maestro.
1: K5 News FM Live Report.
8: K5 Jess, good morning, Kagawad. Good morning.
9: Good morning, Kagawad.
6: Yes, good morning, K5 Bri. Good morning, K5 Pam. Gahapon, gi-adto na to si Ma'am Teresa Rosso, ang Schools Division Superintendent sa Department of Education San Carlos. Kay ato siyang kuhaan o kining action about sa kining planuhan niya clear bag policy sa PNP K5 Bri.
8: Okay.
6: Matod pa niya, dili siya makahatag o komento labot anang kanang clear bag policy K5 Bri. Kay sa iyaha manggod, sa iyaha lang, ang privacy good sa mga kabataan mawala kay pananglitan. Kung babaye, ang iyahang mga dala diha nga mga kung napkin, di ba mga ana, so wala na privacy ya. O niya ang ilahang mga kwarta makitaan, ana ba? Pamutang diha. So muna,
8: kung kuan man jud K5 Jess, di man jud solusyon ng gitawag nila nga clear bag or kinang plastic nga bag. Transparent nga bag. Di man jud na solusyon. Di ba? Ang solusyon diri, butangan og daghang guard lagi. Onya,
6: ang gihimo ron sa Department of Education San Carlos Division, ang ilaha is ginakuan nila ang mga principal sa matungaan niya kanang mo tap sa mga religious organization din sa San Carlos nga maka-sit in mga 15 to 20 minutes K5 Bri.
8: Aha. Nindot po na siya, no? Aside from stricto nga pag-check sa Gate Abbey, kung malisuran man yun ang gobyerno, anak mo provide to kung makakomply ang mga estudyante. So may pag mangita na lang tag mga religious group nga maoy maka tabang kuan kinang makatabang og hatag sa mga maayong balita aron malikay ni sila sa aning mga hitabo karon nga mogamit aning mga pusil.
6: Gikuan magadi Ma'am Miroso kay K5 Bri nga tuhod sa tuag kamoderno karon sa panahon.
8: Aha.
6: Ang mga bata is kana bitang kuan sa gadgets.
8: Will verse na kayo.
6: Layo na sa Ginoo ka K5 Bri.
8: Bitaw, no? Ang spiritual nila nga aspeto na wala na K5 Jess.
9: Puro na lang yan, Jess.
6: Ko nung nagka-evolve ang ato ang panahon. Murag layo na jud ko no kahit sa kuan sa bisag makita ko no sa kanang pagpanimba. Jutay na lang jud daw.
8: So dili biya magproblema ato ang eskwelahan ana tunghaan ngano man. Daghan kaayo og mga religious group nga ganahan ana K5 Jess.
6: Yes.
8: Kay kinang uban gani sigig sakay anang Ceres, sigig sakay anang kung asa na lang na isla mo pwesto. Nga sigig sibya diha nga usahay kana mga tao di man jud makapaminaw og tanong kay busy mo pud ang tao nga galakaw-lakaw na malitay ana ba. So kini kung matap nila ang mga religious group, nindot ni siya. Kina pagsunod nila sa usa ka kwarto diha, naa-joy mga estudyante nga makapaminaw. Di jud kaikyas kay part of the obligation sa mga estudyante to listen sa words of wisdom, words of etc. diha nga makatabang nila. Mas I'm sure daghan o mga religious group da nang gusto ani kay Ma'am Jen.
6: Yes.
8: Oh, og ang simbahan Katoliko eh. Di ba?
6: Mga kinsa nga mga kuan ah, pwede.
8: Oo, naman na yung mga kuan dira, mga katikista, di ba? So, mga katikist ba una? Asa na ito? Naburagula na may
9: natin ba, no? Nawala na sa mga eskwilahan.
8: Oo.
9: Nawala ka kay 5G.
8: Nawala po ka dihang dapita, no?
9: Yun.
8: Nafutol.
9: Nafutol.
8: Oo. Nafutol si kay 5G. Mga kapablas, 8GC6. So, nindot na siya. Nga mga ideya, mga ka-K5. Dapat kaniad to pa ni eh. No?
9: Siya wala pa yung mga insidente. Oh,
8: what is 15 minutes every Friday, every Monday?
9: Gamay ra kain ng urasa ki February.
8: Gamay kain na. Okay. Gamay kain na. Dako na kaigtabang sa mga estudyante nga mapabalik na to sila sa sabak sa Ginoo ki 5 Jess, ki 5 Pops.
9: Correct, Jess.
6: Yeah.
8: Oo. Oh. Yeah, kinsa yung na interview?
6: Ato ang ikuha ng mensahe ni Ma'am Teresa Heroso ngadto sa mga estudyante kaki February kay matud pa niya ngadto sa mga estudyante, it's okay not to be okay.
8: Kung sa may iyang pasabot na Roso,
9: it's okay not to be okay.
6: Kung may mga times nga feeling mo okay, normal na. So, matud pa niya, just feel free to approach your teacher. Kung maulaw sa teacher, seek the assistance of your friend. Kung kuan sa friend, ang inyuhang mama o papa, find time to communicate. Matud pa niya kaki February.
8: So, dapat na siya usa ka comment unta nga kinang strong comment. Dili kay okay lang o dili, okay po nga ana. Burong di man ta mo.
9: It's okay not to be okay.
8: It's okay. Unsa to?
6: Ika yung mga estudyante, mga bata, manggod na pwede.
8: Yung isang mga estudyante na, imuha na siyang tudluan nga dapat ani dyan ta, ha? Mm. Yeah, Duterte ta. Ana ba, no? Ana ba nga style ba? Ana ba, no? Di kay...
9: Kung baga, lingkon dyan.
8: Ang statement niya, pero makaingon ta nga, depende ninyo, bahala mo. Di ba? Oh. So, wala like, strong words of encouragement.
6: So, dapat matod pa kaki February nga mag-ampo dyan. Find time to pray.
8: Naana ba? Usa ka word ba nga makaingon nga kamo, nga mga estudyante, dapat likayan ninyo ni ang mga ing-ani. No?
6: O, pagay ko na human, nag-unan po.
8: Ah, wala pa dahil. Sorry. Dili imang God give up, Jess. Kikinanggi, ang setong gisulti niya?
6: Juan, taas mo ko na iyang
8: hindi, katunguna ni mo. It's okay yun sa to?
6: Ah, okay. Kung may mga times nga, feeling mo okay, normal na, just feel free to approach your teacher. Kung maulaw sa teacher, seek the assistance of your friend. Kung makuan pag yun sa friends, ang inihag ng mama o papa, find time to communicate. So, it's kanang importante ko no nga may bawaan sa parents kung unsa ang iyahang gibati.
8: Bitaw, no? No. Ana, sige, pasugtan na lang nato. Yes, okay.
6: Ito na lang pa, kung ano ang iyahang message kay February?
8: Ma'am!
10: Sa aton students, kag parents, ma'am.
11: Sige, so sa mga estudyante nato, it's okay na to be okay. Kung may mga times na hindi mo okay, normal lang na. Just feel free to approach your teacher. Kung maulaw ko sa inyong teacher, seek the assistance of your friend, ang inyong mama o papa, no, find time to communicate. It's very important na mahibawaan nila kung sa inyong ibati so that it can be given remedy. Do not keep things to yourself. And always be choosy in your identifying your friends. Ang pinaka namin na friends, kanang makita mo ba? Face to face. You work, you study with them, you play with them, you communicate with them.
7: Makamainit lang issue at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
8: Te, nito ko doon. Dili mag-KPM, Jess. Ang ginapangita natong dirigod nga solusyon, kinang usagod ka istorya nga mga estudyante diha, ing aniho na to, kinang kuanon dyan na to ni, arong malikaw ta ni. Burgana ba?
6: Nama na, ginakuan man na nila sa kada Lunes nila nga program kaki February na sila ay peace nga program every Monday.
8: May peace sila? May peace? Lahi po ng rest in peace.
6: Lahi po na. Lahi po doon.
8: Lahi po doon.
6: Ayaw ba?
9: Peace.
8: Sige, no? Pero okay kay si ma'am kay at least nakapalabot sa mga estudyante. Mm. No? So, may mga lak.
6: Grabe yung katawa. Sige,
8: naman ni Jerome.
6: Doma. Himoa ba lang, reporter?
8: Salamat kayo sa Schools Division, no? Kay at least naa sila, dapat i-guide yun nila ang mga estudyante.
9: Oo, para dili mo tuluid ang ilang dalan ba? Mga panguna-una nila.
8: Di na ito na masigurado kay 5Gs, kay 5Pam, dito sa Dakbayan, San Carlos, no? At ito ni Agi, di ba, daghang mga, may mga hulga-hulga, may mga threat dito shooting.
9: Napagay ito yung sinumbagay po.
8: Sa whole year ba, nagsinumbagay dito sa gawas. Kato na sakpan nga na ay sundang ko, Chilio?
9: Chilio.
6: Chilio. Katong
8: idunggab. Katong idunggab. Idunggab
9: Katong idunggab pa, John.
8: So, dapat let us be serious, ani Kip of Jets.
9: Pwede ito ba basta-basta, eh?
8: Oh, dili kayo mag-smile-smile na ay, depende. Okay, about, yay. Ano, di ba? No? Sirisuho na ito ni Nana may ipanunggab yan.
6: Sa una, Kip of Jets, nami, sa una, Kip of Jets, sa ulyo, nami maestra sa unang grabe yun ka, stricto nga. Alang strong nga mukuan dyan.
8: Tiger, tiger teacher.
6: Mukuan dyan ang estudyante ba? Marang kukos ang estudyante.
8: Maunay
6: si mga maranis.
8: Na ako'y teacher sa una, ana, sa NOH. Eh, supporti isuga dyan. Promotino, kakipeb Jess. Mukuan ka, kinang mahadlok ka, so mutadlong ka. Oh. Ana unta. Pero sa una manggod ang mga maestra wala man mahadlok gud sa estudyante kay dili mamanunggab.
9: Karon
8: ang mga estudyante, ang maestra atangan oy.
9: Tagaan mo grado dira nga gamay agoy.
8: Di ko masumbago madunggaban ligi ko.
6: Lahira jud ang kaning sa una kag February og ang karon kay sa una bitaw mag garden lang og kuan magdala man tag mga guna sa una kuan sa ato magdumdum sa ato ang plot.
8: Di na pwede ro kay 5Gs kay kuwaon na sa gwardiya. Sila na mugunaan.
9: Bitaw.
8: Layo na kayo distansya. Mauna ka mga teachers yeah,
6: sa
8: na toron.
6: Sa wala pa tayo cellphone sa una, mag-Chinese, mag-usap pa diya.
8: Shatong.
6: Tumba
8: patis.
9: Kabalo pa siya, shatong.
8: Tumba patis, kabalo ka, tumba patis?
9: Dili. Saan ba siya?
8: Ikaw, may idea kung saan tumba patis?
9: Lata?
8: Nang lata, butang ang chinelas niya, alabayo ni mo ba?
9: Oo.
8: Nalantawa, dagang kayo mga tumapatis run. Dinilayo na kayo distansya, oy. Ang mga teacher karon na hadlok na mubadlong sa mga estudyante.
9: Kaya may ragsipyat, ah. Mga naman.
8: Manunggab, oy.
9: Manunggab, mamusil.
8: Mamusil pa ng uban, Kipab Jess.
9: Delikado kayo.
8: Mauna nga din na ito, mablame ang mga teacher nga burag ni distance rapon sila. Aside from that, kung imong badlungon nga burag pait kayo, i-post ka sa Facebook, oy. I-post ka sa Facebook. So mga estudyante, si ma'am na ako, giani ko ganiha, na, unya.
6: Sugo na yung,
8: kwa, na, dahil ng DSWD diha.
9: To the rescue na yun.
6: Wala mo na kay February, nag-iana, oy. Wala, oy.
8: Ang bintinganay, so ulan ako, diri kay Porti yung kong pagdungula, Porti, Anton, karon din ako malimtan. Ang diri, pati mga kilay. Grabe ko lagyan sa muna kay Porti. Dungula, Diyo, ligin ako. Oh.
9: Buliyagon na ika.
8: Pero buliyagon kayo ko. O niya, himan-himan, katong maestra nga sigig anak na ko, na asawa, Pasko ang magulang.
9: Ang ilay talaga ng mundo.
8: Mao pa makita na yung duwa. Diyo, kisig mo, katawa na yun na lang meron. May numduman ako. Kaysa una, ma'am ko ang tawag. Karon manang naman. Kasi tre, sawas ko magulang. Hindi ko madumduman ako sa una ba nang pasakitas ko ang dunggan o isang kakikadungol abis sa imo gidungol ka gid.
9: Una ako nagbinutan lang dili makatilog kulinat.
8: Siyempre puro karon nga okay.
9: Buta na kay karon.
8: Okay, kay sa gani ginapsiga ako sa mata ko ano si pabulagan nakas magulang ko karon. Sige na, oy. Salamat kayo ni ma'am ko ano, kinsang si ma'am?
6: Ma'am Teresa Rosso.
8: Ilong gagi siya kayo, no? Taga din sa Bacolod siya? Sagay.
6: Kuan, Kabangkalan.
8: Ati, grabe, gigi ka ilong gagi. May tuno pa na ang ila Kabangkalan to. Nga, oh, may tuno. Di ka mad, to! Dama mo na, blaw.
9: Magagat ko.
6: Kuan, kaya siya kanang sa ilong ko ba, no? Nga, bisag na suko na. Kuan lang yan, pumurahim lang yan.
8: Correct, bitaw, bitaw. Dili pareha diri sa atoa sa San Carlo. Ah, burag taga diri jud ko da.
9: Taga diri man jud ka.
8: Pero di preso diri nga duol na tang duwa.
9: Oh.
8: Burag sing kita nay pa no, burag tuas pikas buntod ba no?
9: Mabungol na lang ka ba?
8: Ingon ni Sir Boy de Fable, sa karon sir magstrikto or dili ang teacher maorang swilduha sir. Tama po.
9: Mao gid. Nga nagdistansya na po mga magtutudlo.
8: Wala na magani gi tagad sa Senado ang nangayog tabang ng mga maestro, maestra dungagan ang swildo.
9: Awa na. Busy lagi sila sa impeachment.
8: Ganun sige pagkagsuko sa estudyante diha madonggaban ka pa swildo maro gyapon.
9: Na correct.
8: Ulawan ka pa i-post ka sa Facebook.
9: Na. Na. Paita kay lagi ron. Gaba dala kay sipyat.
8: Awa na eh. Malda.
9: Awa na. Layo na kayo.
8: Salamat kay Pam Jess.
6: Sige pa Brian Marato Mataga report alang sa programang For Los Pueblos K5 Jess Abel Barbecho para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Masamainit lang isyo at usapin ng bayan. Foro de Los Pueblos.
8: Di ko musugot anang transparent bago eh. Wajud na. Oh? Burang gaubra ka gaisano anak.
9: Yore.
8: Baloog na pa na sa Gaisano ron, MJ, may ideya ka? Nga ang mga empleyado sa so una, ilang bag, mga transparent tanang K5 Pam?
9: Mm.
8: Sa Mercy, mauna ron? Unsay reason, kabalo ka K5 Pam?
9: Mm.
8: Kabalo ka unsay rason, ana, nga nung ilang bag, plastic?
9: Para bakit atara sulod?
8: Na, aron nga, malikay, kay basig mamunit sila og mga baligya diha
9: mga
8: sa
9: ilang.
8: Luya nila. Discrimination, grabe. That's discrimination. Oh. Pwede naman ang aliliyon lang nimo nga no ipa-transparent yun nimo na.
9: Pwede pa rin ablihan.
8: Oh.
9: Mm. Ito, no?
8: Palisi nila eh. Ana ilang palisi eh. Sige. Last 8:27 na mga ka-K5. Maligya, makwanta ta mo parinda sa tag-URCR. I-preparar inyuhang belt diha kay mo start na ta sa dakong balitang nasyonal. Kining balita na to dason nga diskasan mino kayo ni Sir Boy no Fable. ORCR sa sakinan, titulo sa yuta og balay pwede maprenda mga ka-K5 sa Ishaling Finance Corporation and pwede pon sila ga-finance sila kung gusto ninyo nga mopalit mo og sakyanan or balay, sila ibahaya mo bala mo bayad didto na mo nila mo bayad pod. So ang appraisal taas taas unya mabubo ang interest. Asa na nang inusara nga Ishaling Finance Corporation. So dito na mo mga ka-K5 ayaw mong ulaw-ulaw. Adto na mo dito sa Ishaling Finance Corporation kay nganuman makatabang jud sila ninyo. Sige, na sila sa Center Mall Region at bang sa Emerald mga ka-K5. Last sa 8:28 na. The main event this morning mga ka-K5 sa ato ang programa. Kaning nahitabo gahapon nga votation sa pagpamubo sa threshold or ang pagpanubo sa conviction, number conviction, aron nga ma-convict or ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Grabe, no?
9: Gipamubo na lang yun nila.
8: Ha?
9: Gipamubo na lang yun nila ihap sa buto.
8: Yes. Ang natabo gahapon, si Senador Judge Rafi Tulfo ning appeal ni siya nga kung pwede ang conviction number pamuban gikan sa 16 K5 Pam nga ang 16 mauna siya ang 2/3 sa 24 kabuok nga senador sa Pilipinas. 2/3 of 24
9: equals
8: senador equals 16 kabuok dapat ang mubuto aron nga ma-convict si Vice President Sara Duterte. Atong niaging semana may mga retired nga mga justices, mga secretary sa Department of Justice mga kakifan ang ilahang gi-invite aron makahatag og mga opinion, comment, insights mga points, mga point of views. No? So, gipaminawan man to nila. In fact, damo ang gaingon, daghang gaingon, nga dapat two-thirds sa gihapon kung i-base na to sa article blah blah blah under Philippine Constitution, nga ang conviction is two-thirds of 24 senators. Pero may mga basihan sila kay Five Pam. According to mga senador judge, labi na dyan si Senador Tulfo Rafi, nga dapat ang votation mubasi kay Five Pam sa kung kinsa nga mga senador ang naaga-attend sa trial o kinsa ang mga senador nga wala diha mga kakifive.
9: Yes.
8: No? Ana man siya, no?
9: Oo.
8: No?
9: So magbasi na lang yun dito kung kinsa to'y present.
8: Present, perme, o naminaw diha.
9: Mm.
8: So, given, nakitaan manggod nila nga si Senador Marcoleta. Ipakita agad ako bang yung mga videos lang, sir.
13: Duno manun sa mga lapas.
8: Senador Jinggoy Estrada.
9: Mm-mm.
8: Naan aron sa prison behind the bars because of plunder cases, mga kakifive. Si Senador Bato de la Rosa, nowhere to be found.
9: Wa na dyan makitaan.
8: Wa na dyan makitaan si de la Rosa. Onya, si Senador Loren Ligarda, I understand, burag tua sa
9: France.
8: Sa France karon or Singapore. Nagpa-France na. Kay gapatambal, mga kakifive, sa iyahang balatian daw.
9: Nag-extend pa to siyang leave.
8: Aha. So, sa 24, upat nila is minority. Or I'm sorry, upat sa mga minority, mauni ang wala dyo dira sa Senado, kifay pa.
9: So, ang miyembro ron sa minority, pilte na lang pagkagamaya, kaya nakuhaan na daag upat.
8: Nakuhaan na sila.
9: Mm-mm.
8: Okay. So, gusto nila nga matabo nga wala on na to ang upat ka senador.
9: Dili na to ay i-appeal.
8: Di na i-appeal. So, gahapon, sa apelasyon ni Senador Rafi Tulfo, gibutuhan jud nila mga kakifive. And then, ang nahitabo, ang ningbuto pabor ang 13 ka senador. Naguna dire si Senador Mig Zubiri, si Senador Sherwin Gatchalian, Senador Tito Soto, Senador Bam Aquino, Senador JV Ejercito, Senador Riza Hontiveros, Senador Lito Lapid, Senador Kiko Pangilinan, Senador Erwin Tulfo, Senador Rafi Tulfo, Senador Joel Villanueva, og Senador Ping Lacson.
9: Moto ang mibuto pabor.
8: Nay usa. Dili-dili og di ay kinapay usa.
9: Kapay usa.
8: Nga gikan sa minority nga natingala ta si Senador Mark Villar. Si Senador Mark Villar igsuon ni Senador Camille Villar nga kauban ni sila sa minority.
9: Yes.
8: Pero gahapon nasyak ang Pilipinas kay nganong dito man siya ning buto pabor nga panubon ang threshold or number conviction for Vice President Sara Duterte.
9: Libog ug unsay nganong ni kalit siyag ambak?
8: Ning ambak og kalit. Maoni ni giingon nato nga puwerte jud ni sila mangilad sa mga tao. Oh. Kay sila man ni mga tawhana nga sige depensa dira ni Sara di Blacky Five Pop.
9: Oh yes, kay naa man sila sa minority.
8: Naa sila sa minority eh.
9: Oo.
8: Onya himan-himan pagbutuhay tuwa na siya sa majority kay mo pabor siya nga panubon ang conviction ni Sara sa numero. Musugot di ay siya nga si Sara ma-convict.
9: Sugot siya nga ma-impeach.
8: Grabe. Imagine niyo kung giunsa pagbuang aning mga senador kita nga mga Pilipinhon. Ah, kinsa ang mga senador nga wala ning participate? In short, bisag pagbuto, wala. Kaya wala ning participate. Niglaya sila. Senador Alan Peter Cayetano. Senador Pia Cayetano. Senador Christopher Bongo. Senador Robin Padilla. Senador Amy Marcos. Og Senador Camille Villar.
9: Mauto sila ang wala ning buto.
8: Wala ning buto.
9: Nilakaw.
8: Ning lakaw. Gibakate nila ang Senado, ang ilang lingkuranan, nag-evaporate sila tanan-tanan. Ang ning wala dyan ni sila ning buto.
9: Wala na sila ning buto.
8: Wala ganit ning participate eh.
9: No?
8: Ang wala ning buto nag-inusara for playing safe of his self. Si Kinsa?
9: Senador Cheese Escudero.
8: Yudi ah. Tama, tama.
9: Oh. Yudi ha?
8: Unsa kaha ang rason ni Escudero mga kakifan? Nga nung wala siya ning buto, kag gipili niya nga muhilom na lang.
9: Bito, no?
8: Aning buto siya, no, pero wala lang. Kay si Senador Escudero, una pa lang, ning ingon na siya nga dapat 2/3 yun.
9: Oh, siya bitay, iya ba itong ruling katong kuan?
8: Oh.
9: Katong 16 ka, senador?
8: Oh. Iya ha, Jod, ni. Kag, ma, siya nagsunod ba ng Jod sa balaod, good?
9: Mao, Jod, mao, Jod.
8: Okay. Ang upat ka mga senador nga wala, of course, nasulti na ito ganiha, Bato, Marcolita, Estrada, og si Legarda.
9: So, mga gito, wala ni Buto, Jod?
8: Yes. Ato aning paabot-abuton, Ika-29th day na day gahapon, Kifay Pam.
9: Sa impeachment.
8: Sa impeachment trial.
9: Asa gregotob, Kifay Bray? Mga
8: 60 plus na eh. Forget, nalimot na lang so, ko. Pero taas-taas pa ni.
9: Dugay-dugay pa rin.
8: Feeling na ko, nagadepende ni siya sa mga testigo. Nga ilahang gipang invite niya kay duludaghan ni mga testigo hanton nga mahurot na and then, dira na sila maka-judge kung guilty or not guilty aning trial si Vice President Sara Duterte. Ipakita na to kay 5MJ ang una nga video lantaw mo mga ka-K5 sa mga hitabo gahapon dito sa Senado.
14: With 13 affirmative votes, 6 negative votes, 1 abstention, the appeal is lost. Senator Judge Marcos, what is your pleasure, ma'am?
8: Aha.
14: With 13 affirmative votes, 6 negative votes, 1 abstention. The
8: next, K5MJ, ikaduha. Okay. So, ito ang confirmation sa nahitabo gahapon. Go ahead, K5MJ.
14: With 13 affirmative votes, 6 negative votes, 1 abstention. The appeal is lost.
15: Seat Attorney Poa, when you're ready. Recognize Attorney Michael Poa for his 15 minutes for oral arguments on this matter. You may proceed, Attorney Poa, when you're ready.
16: Good morning, Mr. Senate President, Sir Presiding Officer, Honorable Senator Judges.
8: Si Attorney Poa, mga ka-K5, is abogado ni Vice President Sara Duterte. Nga dismayado siya sa result of votation gahapon. Go ahead, K5MJ.
16: May it please the court. Your Honors, the Supreme Court has reminded us time and time again that when the law is clear, there's no room for interpretation.

0: no senator judge objected. No senator judge sought reconsideration. No senator judge appealed. Your honors, that was over 2 months ago. Thereafter, witnesses were able to testify, evidence was presented, and the parties are already in the middle of trial, relying upon such ruling of the presiding officer. So, bago po natin pag-usapan yung nilalaman ng saligang batas, marahil, dapat rin po nating itanong, tama pa bang buksan muli ang issue na ito at pagbotohan? Because your honors, reading the rules on impeachment under rule number 6, wala nga pong nilagay na time frame within which a motion for reconsideration can be considered. Naturally, because that should have been brought up at the earliest opportunity after mabigay po yung ruling. Pero hindi po nangyari yon. Basahin rin po natin yung mga rules that have supplementary effect to these proceedings. For example, yung Senate rules po. Rule 33 gives a senator 2 session days within which to seek reconsideration for a measure that has been approved. Obviously, legislative po yung function na yon. Pero kahit ipilit po natin yung rule na yon dito sa impeachment proceedings, lumipas na po yung 2 session days. Pasong-paso na po. Now, let's look at the rules of court, for example, where parties are generally given 15 calendar days to file a motion for reconsideration. Kahit po yun, matagal na pong lumipas. Pasong-paso na rin po. And forgive me for going into the more technical aspect. Even if we were to consider the ruling of the presiding officer as an interlocutory order, which the court may modify upon a finding of sufficient grounds. Para po sa depensa,
1: maunay posisyon mga ka-K5 ni Attorney Michael Pua. So, dismayado siya sa nahitabo kahapon nga butuhay K5 Pam. Even though nga ang mga taga-depensa, kadaghan naman nila giusab-usab ang pag-explicar pod sa ilahang bahin. O galing, mauna lagi, wala na jod gipaminawan and gisunod sa mga majority.
2: Ang ilang gustong mahitabo.
1: Ang ilang gusto nga mahitabo. O niya, di po nato sila maingon lagi kay Five Pam nga sayop sila.
2: Kay kabalo na sila daan.
1: Kabalo po na sila sa ilang gibuhat.
2: Gituan na nila po.
1: Ila po nang gistadihan po na nila kay Five Pam.
2: Bito.
1: Hinoon, si Vice President Sara Duterte na ay mga remedyo pa man nga buhaton.
2: Mm-hmm.
1: Like for example, nga ang natabong butuhay gahapon, pwede niya dad-on dito sa upper court or sa Supreme Court.
2: Mm-hmm.
1: Aron nga matanaw dito sa Supreme Court kung kiniba constitutional or unconstitutional. Ibasura ba or papanaugan, dagdagan or mapupagawas og TRO ang Supreme Court temporary restraining order aron nga ipending usa ang nahitabong result nga butuhay gahapon kay Five Pam.
2: So once nga magpagawas o kun mapending sa kuan, ipending sa Korte Suprema, magasunod gyapon sila atong 16.
1: Yes, dito kasi lang sila gihapon.
2: Oh, katong kasamtangan nga numbers of kuan.
1: Oh, ang 2/3 gihapon nila. Oh, 2/3 gihapon kay Five Pam. Kung mo butuhay naman jud sila. Kaysa pagsabot na ako ang impeachment trial pa human-human na kay Five Pam eh.
2: Mm-mm.
1: Oo, murag dool-dool na mahuman na 29th day na gahapon, ika-29 na kaadlaw. So, ato na lang dyan yung paabot-abuton dason ng mga sinimana, sunod simana kung unsa ang mga hitabo against Vice President Sara Duterte. Ato ang paminawon karon si Senador Amy Marcos sa iyang side.
3: Dito, bumoboto ako ng oo. Dapat natin bilangin ang mga boto ayon sa saligang batas. Hindi natin dapat baguhin ang saligang batas ayon sa mga boto. Kabuktutan ito, kabaliktaran. Huwag natin

0: lapit ang finish line dahil lamang nahihirapan tayong abutin ito.
1: Mauna mga ka-K5 ang ingon ni Amy Marcos. Pero pag humanyag sulti ana ng gawas na sila dayon.
2: Wala na lang ni appeal, wala na yun ni salmot sa butuhay.
1: Wala na sila naghulat pa. Okay. Next, K5 Moonjay, i-play lang ang dason. Las 8:45 mga ka-K5 tong oras. According to Diwata Overload, klaro atong of all the members of Sine, unya wala man namatay na expel, nag-resign, so nagpasabot nga kompleto na Japan ang 24 nga senador, pareha sarag nagsabot mo nga boxing ra unya murag apike ang kontra na kalit drag bunot og pusil kay dili kasarang. Maunay style nila kay nakita manila nga walay klaro ilang ebidensya. Pinagipangitaan na lang og nilagpaagi nga matuman ang gusto sa Malacañang. Okay. Ang atong ipadungog karon si Attorney Luistro, Congresswoman Attorney Luistro, sa prosecution ni sila.
3: Strong quick reaction, what do you make of this ruling by the impeachment court? Is this a win for the prosecution?
4: Wait ah, napakaliwanag ng sinabi kanina ni Congressman Chelchok, no? Two-thirds is two-thirds, no? Regardless, we will be exerting the same amount of effort to present the case against the respondent vice president in this impeachment trial. He also pointed out na if ever malower ang threshold for the conviction, nalo-lower din naman ang threshold for the acquittal. So, it is a two-way, no? Two-way consequence for the both the defense and the prosecution. But what is important is I wish to commend the Honorable Impeachment Court because indeed they exercised all the necessary caution in resolving this question on threshold. You will remember nag-umpisa sila by inviting the four amici curiae to share their expertise, their knowledge, their wisdom on the issue, right? And then this morning, both parties were heard. Narinig natin ang prosecution through Congressman Chelchok, no? Narinig din natin yung defense through Attorney Michael Poa. After which, the senators or the senator judges manifested their varied positions on the issue, no? So, what is commendable really is pinakinggan ng kagalang-galang na impeachment court lahat ng parties, including themselves, before they are able to vote on the question of threshold, particularly how to determine the denominator, no? At kagaya ng sinabi ni presiding officer, ito ay for this particular occasion only, pro hac vice. It will not operate as a precedent to the future impeachment cases, no?
1: So, maoto kay Attorney Luistro mga ka-K5. Managyalagi kita din dito makahatag o unsay mga conclusion or kinang mga komento nga baka ingon ta nga sayop or dili sayop, no? Kay usbo nato usab mga ka-K5. May mga basihan ni sila. Tika muna, napatay usa K5, no? Kinsa gani? O sige, i-play ang last nato nga video si Attorney Panelo. Kasi Attorney Panelo is lawyer ni sa mga grupo ni Duterte.
5: Pwede nang pumunta sa Korte Suprema Depensa sapagkat nilabag ng impeachment court ang lingway ng saligang batas na hindi mo maring babaan ang required number of conviction votes. Labag na labag sa saligang batas ang ginawa nila. Hindi po pwede nilang amyendahan ng konstitusyon. Wala silang karapatan, wala silang kapangyarihan. At yung sinasabi nila sui generis, hindi totoo yun. Na sinasabi nila, hindi naman ito political ito. Hindi naman ito court. Hindi, political and legal. Lahat ng mga provision ng saligang batas, whether sa Bill of Rights, whether sa presumption of innocence, applicable nila dyan. Mali ang ginawa nila. isa lang ang nakikita ko dyan, politika.
6: Politika.
5: Ano ba?
7: Para mainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
1: Mali ang ginawa nila. According to Attorney Salvador Panelo Kifaypam.
2: Sayok Jody, yung panlantaw na.
1: Sayang paglantaw. According to Sir Boy Nofable, ang ikaduha niya ni nga, naa may part sa Constitution, sir, regarding impeachment nga may authority ang Senate judges nga mohimo o ruling regarding impeachment cases. That's why. Nga nakasulti ta nga basta nga buhato na nila, may mga basis na sila.
2: Correct, Jud. Kaya di lang sila basta-basta dila mubuhat kung wala na sila basihan.
1: Kay kini silang mga senador diha, dili pod ni nila ibutang ang ilahang kaugalingon sa kuan?
2: Alanganin.
1: Alanganin or ital-ital kumbaga nga sitwasyon. Ah. So, kining gibuhat nila, galing kay usahay good kining mga abogado na to kay Five Pam. Pariho raman ni ang ilang mga subjects diha o ang mga subject matter nila. Pero naa sila yung mga lahi-lahi ng mga interpretation. Diba?
2: Yes.
1: Oh.
2: Abogado, manggod.
1: Katong usa mo, ingon nga, diri dapita sa article, ing-ana, lahi po itong iya. Katong usa po, abogado, article 4, blah, blah, blah, gasulti. Burag, pariho ra guni ang ato ang Philippine Constitution sa kuan sa Biblia.
2: Ang pagsabot, lahi-lahi.
1: Lahi-lahi.
2: Libog pa ito usahay.
1: That's why nga, dito na lang tabudagan tanan sa Supreme Court.
2: Oh, kaya dito na gina ang desisyon.
1: Kaya dito na, desisyonan sa Supreme Court. Mga kakifay, basi makadungog mo diha ang murag na yung nagbuto-buto na isang gigwan sa mga on-air. Namang gawin nagtrabaho sa mga building dito sa Babaw. Wala may idea kung gaon sa sila.
2: Oo, hindi sila nag-repair.
1: Aha. May mga gitrabaho sila, no? So, mauna mga ka-K5, no? Ganiha, according to Sir Boy Nofable, di ba sir, last week, ning comment ko nga bisan pa og mo prevail Jude ang 16 votes para ma-impeach si VP Sara o si Vice President, may posibilidad nga na ay tulo ka senador gikan sa minority nga muambak sa majority para makompleto ang 16 votes. Pero gahapon, sir, may murag na amend man ang rules nga pwede na ang 13 votes usa ang ning ambak para masure ang 13 kay neutral man si Escudero kay gusto niya 16 votes gyud. Actually, ang 2/3 sa 24 ka or 20 ka senador nga present mga ka K5 is 14.
2: 14.
1: Oh, 14.
2: Kay kwan man amo ko siya point 13.3.
1: Oh, 14.
2: So, 14 na.
1: Oo, 13 or 14 basta sa diha. Basta na pamubo nila ang threshold kay Pipa.
2: Oo. Imbis decisive ta to na maba.
1: Oh. So chances are dako ang chance nga ma-convict jud si Sara.
2: Dako kayo eh.
1: Ang katingalahan karon mauni. Nganong kalit ramang ni ambak si Mark Villar.
2: Bitaw, no? Ang siya yung dakong rason.
1: Bitaw, no? Daghan kaayo ang mga komento. Kay katong ni Aging Simana, sa imuha man tong balita kay Feb Pam nga, kasuhan silang pamilya.
2: Yes, tong upat sila.
1: Upat sila, si Camille, si Mark,
2: si Cynthia,
1: o si Papa nila.
2: Oh, Papa nila.
1: Unsa nga kaso ganito?
2: Kuan?
1: Murag nalimot na ko. Basta, may mga kaso sila nga giapas sila ron sa ato ang gobyerno mga ka-K5.
2: Yes, basi may kalabutan po na inyong pag-ambak K5, right?
1: Yes. Daghan kayo ang komento bisag ako, mauna ko ang paglantaw. Nga kining pag-ambak ni Mark Villar nga ning boto pabor sa pagpabubo aning conviction number, may connection na ni dito sa cases nga ilahang atubang. Na? Ang kaso nga posible nila atubangon mga ka-K5.
2: Kwani, graph o administratibo.
1: Aha. So, makatabang-tabang ni. Kay katong pag-file og kaso, dugay naman na, kung naaman jud sila yung mga kaso, unta, ngadto pala, gifaila na ni sila, bisag kinsa ang presidente.
2: Correct.
1: Na. O niya, karon.
2: Nganong karon raman pod?
1: Karon naman pod ni. Because og administrative case og, o sa to usa, corruption. So, patimaani, nga basig dusdason nga adlaw, sa votation ano na yun, formal nga votation against Vice President Sara Duterte, basig si Camille Villar, mubuto na ni.
2: Why siguro?
1: Pero di ko para nako burag dili jud. Kay si Camille ang nag-endorse niya atong kampanya 2022 si Vice President Sara Duterte.
2: Kung mao na yang balantawon, pero mabutang na paminaw niya nga mabutang na pud sa alanganin.
1: Basi jud
2: pug mobalhin pero di puta sure.
1: Syempre, once nga ma-impeach si Sara, di na sa kapadagan.
2: Yes.
1: Di na sa maka-hold of any
2: position sa gobyerno.
1: So, mahuna-una na po na ni Camille na total ma-impeach sa malandyon ni siya. Dito na lang po kumubuto. Kay basig upson may mga pamilya ani, mga preso po may ani. Total, ma-impeach sa malandyon ni siya. Dito na lang po ko.
2: Ma-impeach na lang kay ang ihap lagi sa buto.
1: Na.
2: Kulang na sila.
1: Kulang po. Wala naman po iba mabuhat po, mahimo.
2: Wala na po, Jod.
1: O niya, karoong di mo buto si Camille Villadra, o niya, na-impeach gihapon si Sara.
2: Delikado siya.
1: Delikado siya. Na.
2: Bita.
1: Kini mga bana-bana lang nga nakita na to, ha? Pero mao-mao mang gihapon, Jod.
2: Mao-mao, Jod. Atong mga bana-bana, mo tinuod biya.
1: Matinuod? Oh. Katong kay...
2: Naan ka nag-ingon nga, basig na mo ambak.
1: Mabasa naman gud nimo god.
2: Mabasa nimo.
1: Pero itong paglingkod gud ni Alan Peter Cayetano, di ba ningon ko layo ra kay duwak bulan anak ba.
2: Malanta na sa sitwasyon.
1: O niya, kung kinsa man ang mupuli ni Vice President Sara Duterte for 2028 na presidential elections, malisod lisuran jud. Bisag mupuli pa na si Pulong, si Basti diha, kung si Bongo ba diha, may kalisuran na sila kay Five Pam.
2: Lahi ra magud ang galigo ni VP Sara.
1: Lahi ra jud si Sara. Si Sara karon bisag mulakaw ra dumugon sa tawo.
2: Bitaw no.
1: Lahi ang karisma niya.
2: Yes, correct.
1: Na. So kung ikaw senador nga kita nimo burag ma-impeach man jud si Sara, o niya may mga kaso-kaso ka.
2: Oo. Wala kay bahimo.
1: Malintikan jud ka kay Five Pam. Maoni nga si Camille Villar alatanga ni.
2: Natanga na pre, sig, maunay dasun nga muambak.
1: Robin Padilla. Basig muambak po ni, may kaso ni.
2: Basig muambak na, muadto na siya sa Islamic country.
1: Pero kisog kay siya.
2: Isog
1: kay. According to si ni Rini Boy Auditor, si Bray, morning, hinay imuudyo kay Ma'am Pamela Kusog lagi. Morning, watching live. Okay. Sige. Ni ambak si Mark Villar tungod sa Prime Water Investigation. Si Pordoy ning Isulti Ana.
2: Mao ni lang mga kwan.
1: Ingon ni Sir Boy Nofable, para sa mga DDS o BBM, dili na lang ta magminaot klaro biya kaayo ang mga violation ni VP kay sa time ni Digong na kick out biya si Chief Justice Sirino as Chief Justice tungod lang sa usa ka sal N nga wala. Wa gi-file ni Sirino. Oh, bitaw. Oh, bitaw no? Sa mga taga DDS po no? Ato advice ba lang ni? Di na magpatama o ingon nga walay mga ebidensya. Kami mga ebidensya biya.
2: Naay
1: mga ebidensya. Di na ta magpatanga-tanga po usahay nga tungod lang naman gaapin ka ni Sara Monjay. Bisa kakita na dyan kang kaklaro ebidensya mo. Ingon pag ikaw walay ebidensya.
2: Wala. Sabi na nagpaghanay dira.
1: Ina, ako, I'm sorry kayo, no? Daghang mga taga DDS ron naglantaw po siguro, naminaw na to. Ang dili po ta mamakak ba kay Five Pam ba?
2: Kay kung makita man lang.
1: Oh. Kay naaraman sa, klaro na po kaayo.
2: Oh, kita kayo.
1: Katong mga piatos, katong mga kuan. Unsa paglantaw nyo no ato? Dili, pato. Ipokrito na yun ka kaayo nga mo, ingon pag ikaw wala ebidensya nga kaklaro na yun ana. Na, binuang na ginakayo, di ba nga mo? Kuan-kuan pa dyan ka?
2: Katungon sa pagdating ba?
1: Do, ikaw noong nga taga DDS, do, ikaw kapag-agugagos kung lingon mo.
2: Sipak ng ilan ka rin, Marcos.
1: Di ba? Kapatanga-tanga kay mo iya. Nakaklaro na ginakang may ebidensya. Kay bisan, ano pa nga presentation sa ebidensya, pasensya mo, Jay, ano panugin dito? Ang lami kayo. Bisan, unsa pa nga presentation sa mga ebidensya diha, mga ka-K5. Na amang yapon sa numbers game, ang butuhay K-5 pam.
2: Maudyon.
1: So, with or without the perfect or complete evidence, lantawa. Di pang usab na ganin ang butation, aron lang yun ma-convict ang tao.
2: Magbase lagi sa butuhan.
1: So may ebidensya. May ebidensya. Galing, usay mo pahangag-hangag lang punta. Pasensya na, pero tinod anay binaay. Unsa may paglantawan ng mga presentation diha. Kaya na may mga documents.
2: Ay mga testigo.
1: Even ang mga defense lawyer, di man gani katubag o tarong ka, di man gani ka supply, di man gani kahatag o unsay matabang.
2: Unsay lang ika dipinsa dira.
1: Ingon ni Sir Rini Boy, medyo layo ra imo Mike sir, ganahan ra ba ko maminaw ninyo labi na ang katawa ni mo nga. Si Sir Rini Boy, katawar na iatangan niya. Ay. Salamat Sir Rini Boy ha. Thank you at least. Ingon din ni Mitsu Kushi MMP San Carlos. Good morning ka K5, shout out team. Na to, welcome sa bag-o na mo ang marketing si Jenny Rose Bukog, no? Dutay lang mabukog ba? Bukog siya, bukog. I'm sa listener sa Bungax, Bong Biliganyo, Sir Janimar Karamihan, Sir Ricky Galiego, si Ma'am Hambi Kabalida, Sir Buyax Tanke. Thank you. Kayo have a good day ka K5. Asa ko ni dapita ang Mitsukushi MM San Carlos? Unsa ni siya?
2: Wala gi ko kabalo, asa na?
1: Oo, i-click na to ni Ron, no?
2: Sige.
1: Nya wala tako na ni ato magic. Nagtapos ara sila.
2: This is it.
1: Oo, ti ano asa on tanlos no bimidyana eh. Hindi lang, hindi lang, hindi lang.
2: Hindi kasi aron na ko ya.
1: Kasi aron na ko. Nindot po tayo, diskasan og mao na to ni mga ka K5 ha. Kay sumpaya na to ni. Sige, K5 Pam!
2: Yes. Oh. Wala gina tayo saktong oras. Dagay kay salamat, Lord, sa maing panglawas. Salamat po sa among mga suking tigpamiraw nga kanunay yung nagasunod. O sa among bossing si Doc Ramilo, dagang salamat. Ako na lang, di ay ang Queen of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Pamela Perate.
1: Salamat kay Lord. Salamat kay Doc Ramil Itang Oy. Ako na lang si The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Brian Morden. Kung mapuhon na punta mga ka-K5, God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay Headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
8: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
9: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP, naa jud tsansa nga magbarani.
8: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
9: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong cholesterol.
8: Correct.
9: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
8: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
9: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
8: Correct.
9: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
8: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
9: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
8: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
7: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3 Bio. kayo mm-hmm. tungod sa iyang gallic acid.
11: Correct.
9: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir JP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
11: Oo.
9: Pero kung D3 bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots.
11: Correct.
9: Nga mo'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
11: Mm-hmm.
9: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-D3 bio na. The gallic acid nga makita sa D3 bio.
11: So, unsa man ang gibuhat ni D3 bio batok sa blood clots?
9: Mm.
11: Number one, it improves blood flow.
9: Yes.
11: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataa sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuhang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow.
9: Mm.
11: Secondly, nasulti na namo ni ganiyan ni Dr. Ramil, si D3 bio padaghanon niya ang imuhang HDL level.
9: Mm. Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
11: Correct.
9: So sa ato pa kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
11: Correct.
9: Ang nakandindot ni D3 bio ang gitawag na nga gallic o lauric acid.
11: Mm.
9: Si gallic acid mo endorse siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og D3 bio. Kini pa jud, ang D3 bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid.
11: Oh.
9: Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mo ay gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa to pa dili kadali matigulang.
11: Ay, kanin...
9: Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
11: Mm. Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
9: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
11: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 bio overplaying D3. Wa na pud tay igong oras doc kung si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
11: Dili abusuhon.
7: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na akong ipamatik sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-a na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
2: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamasaga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatid mo na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
16: Mga ka DTX og ka Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumnom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
16: Kung Kung naa mangani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste, ug ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
17: Kung daghan ang function ug trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
16: Ay!
17: Ang atoang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
16: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
17: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
16: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
17: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
12: DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
19: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
18: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
19: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
19: Pag 1 month kape,
18: naayo na ako.
12: DTX 500.
16: Mabalik sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
17: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
16: No,
17: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
16: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
17: Muna, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala kagisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
20: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
12: DTX 500.
2: Sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rondan. Dili na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C.
2: Mabalik sa mga butika.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
22: Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
3: tulo pod ka capsules sa gabi.
22: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
22: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
23: Mapalit sa mga butika.
16: Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir JP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
16: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
17: Ang gall, Sir JP, mo na ikaraan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir JP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
16: Correct.
17: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir JP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imo nga mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
23: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
16: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
17: Dapat, Sir JP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
16: Ay.
17: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
16: Mulagi.
23: DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkalungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
23: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
17: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement kadto nay taas nga antioxidant og wala nay makapildi, Sir JP, sa DTX 500 og Mighty C.
16: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kada ko hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
17: Dili lamang sakit, Sir JP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
16: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
17: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings nga 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir JP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, may inom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom? O nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
16: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC aron wala kay problema sa maayong panlawas.
23: DTX 500!
24: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
23: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Misulay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa usga adlo. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
23: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
6: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
6: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
23: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga bulika. D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
6: Sige.
5: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
6: Wow.
5: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
6: Correct.
5: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3, kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
6: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako dyan yung gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000 active cases.
5: Nya, kung naa kay ingon ana nga sakit, Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka. Si Dr. Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo, Sir JP.
6: Madlok na sila, Doc, paduol nimo.
5: Apektado jud ang imong social life.
6: Bisa pagan imong pamilya, Doc, madlok nimo kay basta naa kay TB.
5: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
6: Gusto.
23: D3 Bio.
8: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
6: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
5: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
6: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani, nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani, Doc, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
5: Grabe jud ay ang TV.
17: TV, Sir JP.
6: Correct.
17: Kay sa Ehipto pa, may TV na.
6: So, kani ang atong kontra nga TV, sukad pa sa una. Naka-apekto na dyan sa mga tao.
17: Nakita ba ni mo, Sir JP, nga naay mga TV dot center?
6: Yes, of course.
17: Kay man, hangtod karon naapadyod ning sakita.
6: Mm.
17: Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TV sa Tibok Asya.
6: Ay, ay!
17: Kinsa man ang gapalyoan ning TV. Ugun saon man sa ditribayo pagsukula ni nga kaway.
6: So, kini siya nga bakterya sa TV, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type.
17: Mm.
6: Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
17: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
6: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope.
17: Mm.
6: May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
17: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
6: Husto, ang ditribayo kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bacteria. Kaya ra jud kaayo ni ditribayo.
17: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa ditribayo. Kung kaya ni ditribayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
6: Correct.
17: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sanay mga TB, katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang ditribayo. Ang BCO nga naa sa ditribayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
6: Mapatay jud.
9: D3 Bio.
10: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
11: D3 Bio.
10: Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
6: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok.
17: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
6: Kayang-kaya
17: jud walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa klinika diyo fresh.
6: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
17: Lahera jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok, unya humot pa jud.
6: Ubita. Ayun na magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
17: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
6: True.
17: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
17: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
6: Oh,
17: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
17: Naa'y panahon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
17: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
6: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
17: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
6: of
17: pa.
6: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
17: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
17: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
6: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
17: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
6: No.
17: DTX Premium Coffee for the best experience.
5: Philippines, DTX Coffee Mix, na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
6: ga-detox ka pa!
23: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
0: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
23: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
23: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
6: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
5: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce ni sa unsa man.
6: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
5: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
6: Daghan
5: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
6: Correct.
5: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
6: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
5: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
6: Correct.
5: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 na ana?
6: Wala.
5: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
6: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
5: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
6: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
5: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
6: Gusto.
23: D3 Bio.
11: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
23: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
23: D3 Bio.
5: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
6: Oy, wow.
5: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
6: Correct.
5: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
6: Tanang klaseng kagaw dok itrap anang mucus lining.
23: D3 Bio.
5: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
6: Dugang pa dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
5: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
6: Sunog.
5: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga naay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
6: Ikis na pod.
5: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
6: Wala.
5: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
6: Correct.
5: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
6: Ay, wala.
5: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
6: Monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
23: D3 Bio.
17: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3-bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
6: O, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3-bio over plain D3. Wala tayo oras, Dok.
23: D3-bio!
6: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
17: O ako na sab si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
6: ayaw abusohon.
23: D3-bio!
8: Ako si Nita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang D3-bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
23: D3-bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
23: D3-bio! Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
4: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
5: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
4: Yes.
5: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
4: Mm-hmm.
5: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
4: Ay!
5: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
4: Mauna
5: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
4: Ay,
5: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
4: Ay!
5: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
4: Mm.
5: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
4: Yes!
5: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o may TC, Sir JP, inom jug ka. Tungod kay ang DTX 500 o may TC, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations.
4: Uh-huh.
5: Munang rason kung nganong may fatty liver ka.
4: Oh.
5: Gahubag imong atay, niya ang imong tinae, pancreas, spleen, hubag po na.
4: Munang
5: kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og may TC kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
4: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat.
5: Mm.
4: So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana mao nang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
5: Mao jud kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini unused nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes. Inom ra gyud kag DTX 500 og may TC, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron munormal ang imong blood sugar.
4: Kampiyon jud ang DTX 500 og may TC sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imong ghrelin og leptin hormones. Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
5: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 may TC, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
4: Yes.
5: No, niya mo prevent po ng cancer. Protektahan ang imong brain cells o imong kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
4: Kana?
5: No? Pabataon pa dyan ka.
4: Wow!
5: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 o may TC.
4: Kadaghan ang binipisyo sa barato nga presyo.
5: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
4: Oy.
5: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni mo ning ikamatay.
4: Kakuyaw!
5: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
4: Mauna?
5: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
4: Correct.
5: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang jud ko.
4: Ay, ako po.
5: Muinom jud ko og DTX 500 og may TC matag adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
4: Correct. Wala jud tayong panahon, Dok Ramil. O si Jean simple generoso.
5: Ug ako nasab si Doc Ramil Oy Siying, mayong panglawas, ampingan,
4: dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan nako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
3: Mopali ang mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugga na sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 at may powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palaya ug de-sugared sugar cane mga organic compounds ng effective batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
2: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap,
4: mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
16: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500. Malikayan ang

0: sa mga eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. GTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: GTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: Una.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics
9: Extend Good Superman for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. T3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa T3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio. T3 Bio.

0: ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
2: mabakas sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Day Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman for Men!
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa Migo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte! Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy!
2: Uy, Besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
3: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
2: Hala, naa di ATM dito?
3: Naunsa mang kanga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
2: Daghan magtawo dito, good.
3: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
2: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
3: Sana all na i-parking.
4: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baiz Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
4: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
5: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid maka padaot.
4: Husto.
5: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
4: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
5: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
4: Wow.
5: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
4: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat po sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
4: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
5: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
4: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
5: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP.
4: Uh-huh.
5: Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
4: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
5: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
4: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
5: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
4: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
5: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
4: husto,
5: Sir GP.
4: Husto.
5: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud. og D3 Bio.
4: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Mm. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio!
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may visio.
7: Ang visio
1: ng may D3.
7: Kapalit sa mga
1: balika. D3 Bio! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio.
7: Ang physio
1: gamay D3.
7: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Pampaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilant.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
3: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Masunod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Alright, may ngudto mga ka-K5. Welcome na naman sa pagpangalaga. Dariga po sa tumatag-udto nga tulumanon. Kining 11 Mbps mga balita o public service.
1: 11 Mbps. Issue at balita.
0: Adlaw karon nga Webes. September 24 na 2026. Beno, sa ngala naman sa Tibuk Puwersa nga naglangkob, diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, pagpanguna na SM Brian Murden, o niyang 87.9 K5 News FM Gihulgan, sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garza Soba. Kinigabong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps. K5 Steve Flores sa 11.

Benamayngod to mga ka-K5 sa tanan-tanan nga mga taga-syudad sa Kanlaon. Isa ka magalumon nga kauduhon. Preparal ta sa ulan. Rinout pa nga di lang yun mukusog mga ka-K5. Sige, mayngod to man sa mga taga-syudad sa San Carlos. Sa Disutso Kabarangay, kumusta ka mo tanan mga ka-K5? Labira sa to nga mga K5 Solid Supporters. O niya ingon man sa mga taga-barangay 1 to 6, Poblasyon Barangay, dira sa may Villarante Village, sa may Prok Ipil-Ipil, Jemilina, dira sa may Prok Mude, sa may Kamagong, dira sa may Kaingat, sa may Kalumpang, mayong udto karantaran mga kakaifan. At the same time, panamyo naman sa tantaran nga nakaroon sa Merkado Publiko, dira sa syudad sa San Carlos, may pagpaniod to sa tanan. Ang uban, nagpangumpra pa. Pero ang uban, mga ka-K5, anana, nagalingkod na sa mga karinderya. Sige, onya, alas 11.20 na. Maingod to man sa mga taga-lungsod sa Balermoso. Labi na sa mga taga-barangay Bagawines. Mga taga-barangay Puan. Dun I. Kumusta mga ka-K5? Hasta sa Mulubulo. Sa ato naman nga mga suki nga tagpalamati, labi na sa taga barangay Malangsa, barangay Pinukawan, kumusta? Sa may Mayon, mayong udto karantaran mga ka-K5. Sa mga nagabiyahe from Highway Balermoso, panhi sa Kanlaon, mga may mga detour pa dira, no? Ginaayong mga dalan mga ka-K5 para may mabansay po mo mamangking.

Dari naman sa may barangay Maglahos and Lahos na gina sa barangay Quezon sa San Carlos. Sa mga taga-barangay Kudkud, kamusta ka mo mga kakaypay?

sa mga tagalong sa asaga taga syudad sa Giulngan, kumusta? Sa ato naman nga mga suki nga tagpalamati, no? Kumusta kamutanan mga ka K5 dra sa may Malusay, sa may Hilaitan, kumusta? No? Sa ato nga mga suki nga tagpalamati, rin naman sa may Basak. Tabo karon Wednesday mo din, no? Mga taga-Bulado, kumusta sa mga kananandra sa may Pantalan, no? Mayungod to, karantaran mga ka-K5 sa may Kalamba.

0: sa mga nagapamati naman mga kakivibe. Diyan sa may hinakpan. And part of Trinidad, no? Kumusta ka mo mga KK5? Sige, alas 11:23 na. Diri naman sa 12 ka barangay sa San Carlo, ano, sa Canlaon. Kumusta ka mo mga KK5, no? Especially diri sa barangay Panubigan, Maingudto. Barangay Mabigo. And diri naman sa may barangay Linutangan. Oh, sa ato nga mga suking atik pamatag pamati. Diri naman sa may barangay Aquino. Diri sa may Lumapaw, Mayong Udto, Karantaran, mga KK5 Oga, especially sa may barangay Malaiba. Sa Banwa naman, sang La Castellana, kumusta mga KK5? Manamyaw sa kuha kay Karonda, rikta-rikta ni Karon. Kaya namin ang issue ha mga KK5, nakapakugang sa Tibok, Pilipinas. Then the same time, sa mga taga Kabagnaan, Old Pabrika, Mayong Udto, diri sa may barangay Biak na Bato, nano nga, Ma'am Nits Aboy, sekreto ka lang ha. Belated happy birthday. Ay ko record sa'yo mo ha. Ma'am? Atingob, atingob. Onya, the same time, sa may barangay Kabakungan. Kumusta ka mo mga KK5? And the same time diri naman sa may Ginpanaan, Moises Padilla, crossing, no, diri sa may Magallon Cadre, crossing Magallon, sa may Banwa naman sang Isabela, kumusta ka mo mga KK5?
1: 11 Mbps!
0: Pero dito maglangay mga KK5, ari na nga ito ng mga headlines.
1: Headlines! 11 Mbps!
0: Sa mga headlines, Special Investigation Task Group ipa-activate sa Police Regional Office NIR kalabot na sa pagpusil patay sa barangay kapitan sa La Libertad. Dolphin napalgang patay sa baybayon sa Hilaitan, siyudad sa Gihulgan. Samtang alias Kintoy sikop sa bypass operation sa Sagay. Schools Division Office sa Canlaon, gabi-abi ang tulog ka bagong school counselor associate. Samtang 102,000 nga kantidad sa suspected shabu nasakmit sa bypass operation sa Santa Catalina. Samtang balita national, posibleng pagbuhin sa excise tax sa petrolyo, desisyon ni PBBM. Budget naman sa PNP mitaas sa 242 billion pesos. 2,000 ka ba nga bagong pulis? Pagapunduhan.
1: 11 Mbps.
2: 11 Mbps. Issue at balita.

0: Pero itong tulumanon, mga ka-K5 Gipaliwan, sumaitinguha sa itong epektibong DTX 500, ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio, ang vitamin D3 nga doon ay VCO, the superfood supplement. O ganga to ang Mighty C, the alkaline-based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, kape para sa may mga diabetes. O niya nga itong Extend Food Supplement, ang adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. Nahimo nga national issue, mga ka-K5. Kung na-issue man ni, na national issue man ng impeachment trial, kining gihimo karon sa Senado sa mga senator judge. Kining pag-usab, mga ka-K5, sa ilang rules regarding nasa threshold o kinibitaong pila ang makabuto para makonbikto, mga ka-K5, si Vice President Sara Duterte. Now, para nako, mga ka-K5, I'm not concerned whether makonbikto ba or dili. But the issues karon, mura sig ni backfire. Ni backfire sa mga ka-K5, labi na sa mga senador nga nagaduso sa mao nga lakang nga nagausab sa gitakda sa konstitusyon. Now, it is always been clear, mga ka-K5, kaya nag-ingon ang mga hurado sa Korte Suprema nga kun ang provision sa konstitusyon, whether it could be a law or even the mother of our laws, which is our constitution, kung athag, mga ka-K5, word by word, dili na kinanglang hubaron pa, because that is the exact meaning and representation of the order, of the law. Wala na'y daghan pang kinibitaong balibalitok pa, mga ka-K5. Napoy usa ka senador, nagpreskon, may pagwa siya nagpapreskon. Nahalata noon, mga ka-K5. Now, sa ato amang God, I am not, let us say, wa man ko nga milaban ni BP Sara. Wa ma, wa di man ko. Kaya kung sadaan nga naman, dili. Pero nakita ninyo sa overview, mga ka-K5, the impeachment is not all about the validity of the evidence, the validity, mga ka-K5, o ang gitawag natong veracity of the information, as well as the witnesses. Ang gibugaton sa mga ebidensya, wala na mo'y basihan, mga ka-K5, pero ari na, mga ka-K5, sa kung asa kadapitan na kaangkla sa politika. That's the amo na siyang sitwasyon karon, mga ka-K5, na nakita na to. Now, for me, mga ka-K5, is morning. Let us say,
1: a special tournament,
0: basketball, or it could tournament. Be ang basketball tournament, mga ka-K5, it could be a simple game or a special tournament, or it could be a major tournament, mga ka-K5. The basketball rule sa Pilipinas should always be applied. Diba? Now, kung ang rule ron, mga ka-K5, is mauni. Kung ang rule ron, nga, for example, nanaka sa last 3 minutes, ang rule ron, mga ka-K5, nagka na yun, nga kung i-foul ka on 3 minutes, dili na mabunta sa bula, kundi automatically, or let us say, wala na siya gitawag nga free throw. Wala na siya free throw, mga ka-K5. Now, pag-abot sa below 3 minutes na lang, ang isa ka grupo mga ka-K5 nga lagi maoyga gapasiugda sa mong liga, pildihunon. Pildihunon siya og ang ilahang ang labaws kontra is 2 points. So karon kay pildihunon man sila, ang gihimo niya mga ka-K5, gimiting niya kadali ang mga organizers, giusab nilang rule nga dapat dili na mo apply mga ka-K5 ang 3 minute rule. Example na ha. Nga dapat whether it could be 3 below 3 minutes or more than 3 minutes kung na foul ka or action foul ka mga ka-K5, kana bitang pag shoot nimo, pag lay up nimo gi foul ka nya naka sa 3 sa 3 point line, i-apply gyapon ang free throw. Mao nang naitabo karon sa tong nga impeachment trial mga ka-K5. During the trial itself, they amend mga ka-K5, or let us say they bend the law. Giusab nila mga ka-K5, which is wala pod siya na belong sa threshold mga ka-K5 within the scope sa tuang konstitusyon. Now I am not, wala ko gakwan kung makonbikto si BP Sara because of the concrete evidence, then why not? Kung si BP Sara mga ka-K5 na mapantangan og silot nga perpetual disqualification to hold office, why not? Kung naka lapas siya sa kikatakdas balaod mga ka-K5. But by means of this particular ano man matawag ni parade, ha, parada mga ka-K5 nga while ongoing ang trial, lantaw nila nga medyo tanan, kamantay man mo nga halos tanan nga giputa nga witness sa depensa, ano, sa prosecution, halos tanan-tanan mga ka-K5 at the end of their statement, murasig na pabor noon sa vice presidente. Tanan, halos-halos ginaginapagawas nila mga ka-K5 para itong sa BIR, para itong sa unsa pa itong mga kwandira. Kaya tungkol sa kapag-on sa depensa now, if may tabo kini mga ka-K5, so dili na, munag yun, kumasugda ni ngunani, magpadayon eh. Ha? Magpadayon ni utro po ning former kwan. Kung sa imong baruganan, maurgin ay baruganan ni mo. Now, I'm not talking about the kinibitang gibugaton sa kaso. I am talking about the system. Mingon po sila, di man na, di, klaro naman good nga dili nila. Kabantay mo, ang desperation mga ka-K5 pag pangutana nila sa isa kakuan nga what if daw nga money, so dili na magagad kung dili kung pila kabuk na ang muksus money na kalisod mga ka-K5, money ang nakadiferensya sa Pilipinas. Okay, pamati oh, according pa sa isa ka professor of law and a retired commissioner sa NLRC mga ka-K5 in a person of attorney Sarmin. According pa niya, the Senate Impeachment Court presented a constitutional question far greater than political faith of any particular respondent. Meaning to say, may dako nga question sa Constitution mga ka-K5 nga sa diin nakahatag ang kining gitawag nga kung kinsa man ang iyang giasunto, dili nakadepende mga ka-K5 sa gibugaton sa kaso, but nakadepende sa political faith sa isa ka tawo. Now, may a simple majority of the Senate redefine the constitutional supermajority required to convict an impeachable officer. According sa konstitusyon mga ka-K5, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all members of the Senate. Naisa ka senador mga ka-K5. Now I'm not questioning about Dikwan. This is on the proper issue mga ka-K-5. Ningon siya, wala siguro nakita ni sa mga naghimo, nagpande, ano yung mong konsentusyon na! Ha? O siguro nakita, ay, kanamit yung mga kaning balaura, enacted gani! 1987 Constitution mga ka-K-5. Nga ingno ni mo nga, wa siguro nakita ni sa mga nagapanday nga mauni nga, what if ang kwan? You have to amend the Constitution! Mura ma, mura naman sila dili, magbabalaod mga ka-K-5. Mura sila dili, kanabitaong, kanang lawmaker? Dili pwede mga ka-K-5. Nga, for example, okay, granting, for example, gidakop karon sa LTO. Ang nabutang sa LTO, nga makagamit ka mga ka-K-5 helmet kung na ay sticker sa ICC. Unya karon mga ka-K-5 ning reklamo ang gidakop. May sticker man ning ICC, sir. May sticker man ning ICC. Ang problema nakabutang dito International Criminal Court. Oh, nya maingon dayon sample naabot man sa asunto kay lagi di gid mo sugot nga dakpon siya. Ningon ang abogado niya, wa siguro nilalanto sa gahimo aning 4136. Wa day nilagi klaro nga ang IC International kuan kining commodity compliance. Na. Ha? Ay ako sang ikuan bay kay murag basig masayop kog meaning. Basig wala na pud ni International Commodity Clearance. Oo. So now, ana ra pud din atong pagsabot. Now always remember mga ka-K5, they are not most of them are not low expert. Most of them are not lawyers. Pila ra kabuk ang lawyers dere? Ha? Pila ra kabuk ang Senate lawyers? Pila ra nila kabuk si Marcolita nya wa. Cayetano, duha ka Cayetano, Chis Escudero. Usara ang ningkuan. Marcolita wa may appeal kay di man siya. Usarang lawyer nga ning tando mga ka-K5. So mean to say, it is not required mga ka-K5 kay nini. Tuis ganin eh. Oh. What to, sa ginanabutan sa konstitusyon, dapat mauna. Muna ni problema ron mga ka-K5. Unya, aw, ingunani, gusto rin magkatag, ingunani. Diba? By means of your political elevation mga ka-K5 din, what am I mo? Muni nakadiferensya. Now, ato alang ning i-appeals to mga pag-ampo mga ka-K5. Okay naman yan. Ilaman ang politika mga ka-K5. Pero tanawan yung sitwasyon karon sa Pilipinas. Natay Constitutional Commission, no? Alaman ni kuan no Supreme Court noon. Pwede man na sila mga even though sa ginakuan sa ang kay ngining Supreme Court good moment ni tigbantay sa konstitusyon. Tanan nga mga desisyon mga ka-K5. Ila lang lang taon kung nakasubay ba sa konstitusyon. Depende na nila mga ka-K5. So if ever nga may tabo ningon ani and makonvicto si Vice President Sara Duterte, then the question is this the end of the era?

0: mas labing maayo mga kakipan. Ato lang guys, kung mga nani ba, kaning morabitag, nakita na nato mga ka-K5 that sooner or later, if this will not be corrected mga ka-K5, munigingon nga, kabalo mo, ang nakita lang nako ron is ang 2028 mga ka-K5. Now, per se, ato ang granting, konbiktado si VP Sara, dayon, wala may ligon nga kaalyado. Tanawa mo, munigingon nga ang karma mga ka-K5. Karon wala may ligon nga kaalyado ang Marcos. Walay ligon mga ka-K5 nga mahimong mubit-bit sa kinibitong bandera alang sa 2028 presidential election. Kinsa man, Sandro, dilioy. Samot na si Kitsani, former House Speaker. So probably, it will be coming from gikan sa kunuhay kaalyado. Pero basig nalimot mga ka-K5 si President Bongbong Marcos Jr. nga kining mga uban niyang kaalyado karon, mo ba nigapugong sa una para dili malubong sa libingan ng mga bayan na iyang amahan. Do you think nalimtan to nalimot sila na? Kung ingon aning sitwasyon karon mga ka-K5, dili layo nga may tabo pud ni unya kung magakanaog na sa pwesto si President Bongbong Marcos Jr. Ha? Nagpadugdungog na raba no nga nagpadugdungog o tinuod ba ka to kung nagpadugdungog siya nga munami gid ang Pilipinas kung maabot pag 20 ka tuig ang pagserbisyo na. Anyway, sa kini mga panghitabo karon mga ka-K5, in every facing challenges or even discontented sa ato mga nagapanghitabo karon sa palibot, pero mo nagingon may Diyos nga nasa kay tasaan mga ka-K5. Ang ato alang pagsalig alas 11:45 na.
1: 11 Mbps. Issue at balita.
0: May ngunto kang Rodel Dorindo. Shout out ko dol diri Sulod Mercado Family Umpar, Dorindo Family o Hamura Family. Thank you do Rodel Dorindo. Ma'am Luz Viminda Espanyola, mayong ngunto. Ma'am Marifel Sibalyos, may ngunto das may masulog. Oy, happy birthday day kang kagawa Gino Dinopol. Wad! Mag-iulan ni Wad, may kakaoglitsol. May ngutuman kang Press Roji Vilando. May ngutu, ma'am. Ma'am Roji. May ngutog sa Tanang Quezas Leaders sa mga suki sa DTX products sa Budlasan. O yan.

Bye, Je. Thank you, bye, Je. Binako kinsa si Buit Buit. Nagkagwapo na git ba? Bye, may ngod to ni Muda, Je. Alas 11.47 na standby. Ari na ta sa mga balita, mga ka-K5 standby, ka-K5 Elmer Sagang. Kay kining naitabo dira sa may... Ano ta, palong ta? Okay na? Wala sa ikuan? Kini naitabo mga ka-K5 diri sa may La Libertad. Kaya dito mismo, gyatuan ni ka-K5

0: Elmer. Og ni ka K5 Sefri. Sa the end, as of this moment, nagatukod na sa hey, special investigation task group. Inactivate sa PRO NIR kalabot na sa pagpusil patay sa barangay kapitan sa La Libertad. Ari, report ni K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: K5 Steve, gipatukod na ni Police Regional Office Negros Island Region Regional Director Police Brigadier General Rodicindo Reales at Special Investigation Task Group kon SITG alang ining paspas nga investigasyon ingon man nga pag-ilaw saba sa posibleng suspect sa baog krimen na sa diin nasayra na to ga base sa investigasyon sa tuwag ka pulisa na nga gingong nagmaniho lamang no, sa iyang motorsiklo kini si Barangay Kansumandig Kapitan Pedro Simpayan dihang gibanhigan kini dia sa may sitio Mapilog sakop sa nasampit nga barangay gingong according pag-accusive nga distance na kini at panimalay o kung distansya ang mga kanina sampit nga lugar o mga panimalay na sa diin na hinungdan nga padayon karon ang La Libertad PNP pinagi silang investigador sa pagkuha o dugang kasayuran pinagi sa pag-inusaba sa posibleng mahimong eyewitness sa krimen sa dugang nilang investigasyon na gani makinusad na karon ang kapulisan og dugang pang lakang pinagi sa pag-track or mag-tracking sa posibleng CCTV footage na kanilang basta bridge o ang kiling lihok sa biktima at posibleng suspect o naman ay tabo ang krimen. But as of now, based sa investigasyon sa tuwag kapulisan, blanco pa sila sa pagkakaroon sa posibleng motibo sa mga krimen diin na padayon karon no, ang ilang hukot nga investigasyon na so far no, nagbasi lang dito kita sa kakibayusin no, sa investigasyon po ang kapulisan kay ag pamilya sa mga biktima mag, kung nagdumili sa paghatag o pahayag or bisan unsa man nga sentiment or statement ang atuman sa mga tigbalita kakibayusin.
0: Mm-hmm. So natural na pa sila sa kagulaan na ni. No, sa naitabo, ginakuan man na nato. Pero anyway, importante, may ginahimo na karon nga lakang ang Philippine National Police.
2: Mm-hmm.
0: No, gani kay kuan katong pagadto nyo gapon murag may conference dayon ang HIPE, no, og ang together with the Negros Oriental Police PNP Provincial Office and the NIR.
2: Mm-hmm.
0: Oo. So ang kuan ron as of now blanco pagid, no?
2: Oh, dili pa mo kaingon kay Steve kun kung sa gate ang kining motibo it's either may kalabutan ba sa politika or personal banga bangi so di pa man di pa makakonklude ang kapulisan as of now kay Steve.
0: Mm. So may ginalantaw sila nga mga angulo.
2: Mm.
0: Nanan okay kana layo dano.
2: Dali. Oh.
0: Sige mer, ako lang nato na, ato lang ang atangan o kung sa'y resulta na ilahang kwan, kay basta kwan gani, basta magtukod gani sa SITG or Special Investigation Task Group, mean to say, this is a priority follow-up investigation.
2: So, gani atong gi-follow-up o contact ag kapulisan sa La Libertad kay Kipay Stiba, according pa sa in charge sa Bahog Abuatan, no? Together sa HEPE kinaman ang investigador nagbalik sila dito sa area para gid maka-collect pagyud og dugang pagyud nga data para sa ilang investigasyon kay K5 Steve.
0: Mm-hmm. Ano man ang kwan, may gipagawas bang statement ang lokal?
2: So far ang lokal kay K5 Steve ang LGU sa lungsod sa La Libertad nagpagawas sila og kinig pasubo no including na si former Congresswoman Jose Limpecho nga kakipay Steve ang pagawas man sa pagkining pasubo or kaming papahayag usab kalabot sa natabo gani baguhay na kakipay Steve no bago lang na ito nga nadawat usab mga gipaambit usab sa social media ni Congressman Emmanuel Tim M. Limpecho EY kakipay Steve nga andam siya nga muhatag o kining 100,000 pesos sa makatudlo sa posibleng suspect sa maong krimen ka kay Steve.
0: Oo, so bali magamuntar siya og 100,000 nga kining reward.
2: Yes, oh, ona 100,000 nga reward money sa makatumbok o kung tinsay masahatag og litimo nga impormasyon na which is kung makahatag kun duna man gali makahatag nga og litimo nga impormasyon na kakig coordinate lang mismo no sa kapulisan na sa lungsod sa Libertad.
0: Okay, so kuan na. Unsa man gikuan na gina, gi-declare na.
2: So far, sa iyang kakibay Steve, sa iyahan ng official social media, karumago lang ipagawas niya, no, kaning kalapot o sabke, dalapot sa iyang pagmutan, which is iya daw, ang mismo no, nga nasaksihan na ang unsagit ka, kining kumbaga bitaw, matinabangon, kining nasampit nga barangay kapitan sa nasampit nga or lungsod, kakibay Steve.
0: Sige.
2: Sige, so mo na guys, sige na ito, gabatunol nga balita, karo ka mga orasa, gantong kira ito sa DTX 500, makatabang sa pag-normalize sa ito nga blood sugar, DTX 500, isa ka superior antioxidant. Kini, siya K5L, marasagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negrosa, K5 News sa 5.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang. Alas 11:53 na mga ka K5. Pamati ah. At wala na sumpahin kang taod-taod mga ka K5. Kung ikaw diabetic, labi na sa mga babae, probably prone ka sa UTI. Ang ginatawag nga recurring UTI. Ang high glucose level sa urine, nagatagmag o ideal environment sa bakterya, aron mag-replicate, mag-survive. Ang sugar manggod, ang glucose na to, isa ni siya sa pagkaon sa bakterya. Even gani sa kwan eh. Kung diabetic ka, ingon-ingon ang isa ka doktor sa ako. Kabalo ka, sir. Kung may diabetic ka, probably ang uban kung hinag resistensya, probably may TB ka. Kay mo nang kanunon mga ka-K5 sa bakterya, ang sugar. So probably, ang isa man ang UTI. That's why, kung ikaw naka-DTX 500, nakugtabang mga ka-K5 para manormalize ang blood sugar level, para wa na'y kanunon ang bakterya. Muna, the DTX 500 mga ka-K5 may 1.3 million antioxidant units nga makatabang makapalower, manormalize sa blood sugar level. Mapalit na sa inyong mga outlet o tanan ng mga kiosk leaders sa inyong lugar. Standby, magsunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps!
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga anong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
4: Ngano man, Doc?
5: Kay ang D3 Bio gahatag nako og kusog bisag gadiet ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadiet,
4: maluya,
5: pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moay importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko komparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako kay kayo ikatabang doc ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
1: D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng gisulayan.
4: Di kulikta dahil katok.
5: Oo, oh, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo na ay 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon nag D3 bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 bio. Ano ko sa D3 bio?
4: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
5: Nga naman, Sir GP.
4: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
5: Awayay.
4: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
5: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
4: oh,
5: inom kag D3 Bio. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
4: maghimo kag desisyon.
5: Hebalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
4: Kampyon.
5: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
4: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Maririnig sa 55 himpilan at affiliates sa
9: ibang rehiyon ng ating bansa.
8: Stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YDC Network News.
10: YDC Network News.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipana sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Isang individual patay sa HIV sa Antique ngayong 2026. At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ng COMELEC 6.
8: YDC Network News.
10: YDC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipana sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
12: Nagbabala ang Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association sa publiko. Laban sa pagkalat at pagbebenta ng mga hinihinalang smuggled broccoli. kontrole sa mga pamilya ng La Trinidad at Baguio. Ng karaniwang tangkay, napansin din na nananatili itong sariwa kahit matagal nang naangkat. Bagamat pinagagabahan na posibleng may taglay itong mga chemical preservative upang mapahabang shelf life at mapanatiling sariwa. Nilinaw ng mga awtoridad na kailangan pa itong sasailalim sa anglukan na pamahalaan ng La Trinidad sa Department of Agriculture Cordillera Administrative Region at iba pang grupo ng mga magsasaka upang imbestigahan at tugunan ang nasabing problema. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
8: MTC Network News. MTC Network News.
11: Samantala, isang individual patay sa HIV sa Antique ngayong 2026. Balitang hatid sa atin ni K5 Junel Tivas.
13: Umabot na sa 30 ang kabuang kaso ng Human Immunodeficiency Virus or HIV sa lalawigan ng Antique ngayong 2026, kung saan isang nasawi mula Enero hanggang Mayo sa taong 2026 sa nasabing bilang siyam ang naitala sa edad 15 hanggang 24, 15 sa edad na 25 hanggang 34, 5 sa edad na 35 hanggang 49 at isa sa edad 50 pataas. Nangunguna sa bilang ng kaso ang mga bayan ng San Jose, Sibalem, Pandan at Tibiyaw na may tig-apat na kaso, Hamtik at Patnongon na may tig-tatlong kaso, Bugasong, San Remedio at Vias Fornier na may tig-dalawang kaso at tig-isang kaso naman sa Binison at Sebaste. Mula 2002 hanggang 2026, umabot na sa 638 ang kabuang na italang kaso ng HIV sa Antique, kung saan 73 ang nasawi. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ayon sa COMELEC Region 6. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
14: Nagsagawa ng Regional Joint Security Coordinating Committee meeting na pinangunahan ni Commissioner on Elections COMELEC 6 Regional Director Attorney Dennis Ausan bilang paghahanda sa inaasahang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taong 2026. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, kung saan naging sentro sa nasabing meeting ang pagpapalawak ng interagency coordination at security preparations upang mapasiguro ang mapayapang pagsasagawa ng eleksyon. Una nang ipinahayag ni Attorney Ausan na habang hindi pa naisa sa batas ang postponement ng eleksyon ngayong Nobyembre, mananatili ang kanilang paghahanda at schedule of activities. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
8: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Palimpino na geothermal plant sa Valencia, Negros Oriental, planong i-upgrade sa 126 MW. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Shara Homilio.
15: Isa sa ilalim ng Energy Development Corporation sa upgrade ang Palimpinan 1 geothermal power plant sa Valencia, Negros Oriental upang mapataas ang kapasidad nito mula 112.5 patungo 126 MW bilang bahagi ng proyekto sa mga modernisasyon, papalitan ng tatlong 37.5 MW turbine generator unit ng planta ng tatlong makabago at 42 MW na unit. Ayon pa sa EDC, magdaragdag ito ng 13.5 MW sa kanilang renewable energy portfolio at magbibigay daan sa mas malaking produksyon ng kuryente gamit ang parehong dami ng geothermal steam nang hindi na kinakailangan ang karagdagang pagkuha ng steam. Inaasahang magsimula ang upgrade sa ika-4 na quarter ng taong ito at ipatupad ang pangkatanong sa iba't ibang yugto kung saan ang target na pagtapos ay sa katapusan ng 2027. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Network News.
10: YTC Network News.
11: Samantala, Palawan, bukas sa PAC Silica Project sakaling hindi ituloy sa Luzon. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
16: Bukas ang Palawan sa posibilidad na paglipat ng PAC Silica Project sakaling hindi ito ituloy sa Luzon. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, sinabi ng mambabatas na magiging very happy siya kung mapupunta sa Palawan ang proyekto dahil maaari itong magbukas ng maraming trabaho para sa mga residente ng lalawigan. Bukod sa mga oportunidad sa trabaho, sinabi rin ng kongresista na posibleng magkaroon ng mga bagong paliparan at pantalan sa Palawan dahil sa pangangailangan ng proyekto. Ayon pa kay Alvarez, hindi rin magiging problema ang supply ng tubig dahil sapat ang water resources ng lalawigan. Para naman sa kuryente, maaari aniyang magdala ang proyekto ng sarili nitong source of power. Hindi rin nakikita ni Alvarez na magiging problema ang usapin sa lupa. Aniya, hindi kukunin ng pamahalaan ang mga lupang kakailanganin para sa proyekto dahil bibilhin ang mga ito mula sa mga pribadong may-ari. Sa pahayag ni Alvarez, nakikita niya ang posibleng paglipat ng PAC Silica Project sa Palawan bilang oportunidad para sa karagdagang trabaho at pagpapaunlad ng infrastruktura sa lalawigan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: Sa isang malalim na balon sa Barangay Belena, bandang alas 9:30 ng umaga kahapon ng Setyembre 23, kinilala ang binata na si alias Al at residente rin sa naturang barangay. Patay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, kasama ng biktima ang isang bulag na kaibigan na si alias Well habang nag-iinib sa nasabing balon. Bago pa man nangyari ang insidente, pinakiusapan umano ng biktima ang kanyang kaibigan na si Well na umupo muna sa kalapit na kubo. At makalipas ang ilang sandali, nakarinig si alias Well ng malakas na tunog at malaking ilamsik ng tubig bago pa man ito humingi ng saklulo. Ayon naman sa kapatid ng biktima, mayroon itong epilepsy at posibleng inatake muna ng seizure bago mangyari ang insidente na siyang dahilan ng pagkahulog nito sa balon. Sinubukan pang i-revive ng rescue team ngunit wala nang na-detect na heartbeat mula sa biktima. Isinugod ang biktima sa Leyte Rural Health Unit ngunit idiniklara itong dead on. Barangay, patay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad kasama ng arrival. Para sa Mighty C Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kay K5 sa detalye pa rin ng mga balita. MOPJ, pinabulaan anan ang isyong pakikipagtalik. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni kay K5K Buscaino.
18: Mariing pinabulaanan ng Misamis Oriental Provincial Jail ang kumakalat na isyu hinggil sa umano'y ismiringhoy ng mga persons deprived of liberty at jail guards. Ayon kay Provincial Jail Warden Rogelio Labor, may mahigit 200 CCTV cameras sa loob ng pasilidad. Bagamat may ilang dead spots, dumadaan pa rin ang mga PDLs sa mga lugar na sakop ng CCTV. Giit ni Labor, wala silang nakitang ebidensya na nagpapatunay na may PDLs na pinasayaw na humantong sa ismiringhoy. Nagsumiti na rin sila ng kahilingan para sa isang independent fact-finding team mula sa provincial capital upang magsagawa ng masusing investigasyon. Samantala, inihayag ng mga mayor sa selda o brigada na wala ring naiulat ang PDLs hinggil sa pang-aabuso gaya ng pagkumpiska ng masarap na pagkain, magandang gamit mula sa bisita o mamahaling bilihin sa loob ng pasilidad. Nanindigan si Labor na mananagot siya kung mapapatunayang may naganap na ismiringhoy. Sa kasalukuyan, 5 personahe ng MOPJ ang under investigation.
19: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
20: YTC Network News. YTC Network News.
11: Gayun din, 1 pisong halaga ng droga at armas na samsam sa serye na operasyon sa Capiz. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Roldan Villarreal.
2: Apat na suspect ang arestado sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa lalawigan ng Capiz kahapon, September 23. Ayon sa ulat, umabot sa mahigit 1.4 million pesos ang alaga ng mga nakumpiskang ilegal na droga at loose firearms. Bagsak sa pinagsamang puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDU-6 ang dalawang high-value target na sina alias Madam L at alias Lizelle sa Barangay Cugon, Lungsod ng Rojas. Nakuha sa mga ito ang humigit kumulang 200 gramo ng shabu at mga drug paraphernalia. Samantala, timbog naman ang construction worker na si alias Jesus matapos mauling nagbebenta ng caliber 38 revolver sa undercover na polis. Nakuha din sa kanya ang 4 sachets ng hinihinalang droga. Huli rin sa aktong isang alias Bart matapos isumbong ng mga residente na naglalakad sa kalsada ng Barangay Binuntukan, Pontevedra na may dalang caliber 38 revolver. Na-recover din sa kanya ang 3 sachets ng droga. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga sospek at inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga ito.
21: Ito si KK5 Roldan Bisana Bigirian para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: Samantala, mga KK5, ikinukonsidera na ng Office of the President ang pagkakalooba ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso sa ilalim ng humanitarian grounds. Si Veloso ay dating domestic helper na nakatulan ng kasong drug trafficking matapos makumpiskaha ng 2.6 kilo ng heroin sa Indonesia taong 2010. Ito ang inanunsyo ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman Albert Garcia sa naturang deliberasyon ng 10.16 billion pesos na panukalang pondo ng Office of the President para sa 2027. Ang pahayag ay siyang tugona sa tanong ni Gabriela Women's Party Representative Sara Elago Hingil sa hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaso ni Veloso. Binanggit ni Elago na kinikinala ang kaso ni Veloso bilang human trafficking at napuwersa lamang ito maging drug mule. Magugunitang si Veloso ay nasintensyahan ng firing squad sa Indonesia ngunit nanatiling nakakulo matapos ma-repatriate sa Pilipinas sa taong December 2024. Sa ngayon, siya ay nakapiis sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong habang patuloy pa rin ang apela ng kanyang pamilya para sa executive clemency.
20: YTC Network News. YTC Network News.
11: At sa detalye ng ating balitang abroad, nangangailangan ng dinatayang 71.4 billion US dollars na pondo para sa muling reconstruction ng Gaza. Ito ay ayon sa Board of Peace na binuo ni US President Donald Trump na minaliit lamang nila ang nasa 6 billion US dollars na estimate ng United Nations para muling maitayo ang Gaza matapos ang 50 araw na gera taong 2014. Sa ginawang pagsasalita ni na US Voice Steve Witkoff at Jared Kushner sa United Nations General Assembly na ang plano ay kinabibilangan ng 66 programa kasamang humanitarian shelters, diesel generators at pagtatayo ng paggamutan. Ang nasabing plano anya ay pangungunahan naman ng Palestino. Una nang sinabi ni Trump na mayroon na itong 20-point ceasefire plan, subalit hindi pa rin ito na ipapatupad.
20: YTC Network News. YTC Network News.
11: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Palawan. Antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio.
23: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
24: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gaa. Gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
12: Sus, di anasad. Napalang anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
13: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
12: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
13: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
12: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
13: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
12: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
14: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
15: Asa magagikan, bay?
16: Gigan ko bukid, bay.
15: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
16: Bitaw, mabakarwash gani ko?
15: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
16: May dito?
15: Ayos kayo.
16: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
15: Sige, sige.
17: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan,
11: limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Central Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
18: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbalik niya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nga na imutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
19: Hining uy.
20: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: This is K5 News FM, your official news and music station.
24: DTX 500, ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubor sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapampakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500, manikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado.
21: Pinapakinggan K5 News FM.
22: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.
25: Nakamo! Ayo with physio!
26: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay isaman ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
25: D3 Bio, ang D3
26: yung may physio,
25: ang physio
26: yung may D3.
25: D3 Bio.
27: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
28: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
27: Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
28: Mighty C, mag Mighty C na.
29: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa.
30: Eye Care Gold.
29: Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma.
28: kalain nga vitamin C na pamatudlad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties makatabang para magkontrolar at tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
29: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay mga
30: Care Drops, tulong para laging hydrated.
28: Kalain nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na
30: ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism.
1: Ex-coffee mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, gasang ang palaya extract.
22: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula, kag nagadry. Gintistingan ko ang I Care
1: Quimix. Eric, hindi mas matasa ako. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon syo. Inigali, gasang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng
22: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at stable sa serbisyo publiko. 11

0: Alright, balik tayo mga K5 dari Gapon sa tong tulumanon. Kinigyapon ng 11 Mbps mga balita o public service. Mawa, di sa tamadunggan sa radyo. Kay nag-kuan pa mi, no? May adjustment mga K5. Kay nagpamicture. Alas 12:30 mga ka-K5, magkalimutong tulumanong gipanasmenting oras sa Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Nasayod ba mo mga ka-K5 nga 60% daw sa gitawag nga vaginal birth o kung normal nga paghimugso, normal nga pagbunag, normal nga pag-anak. Ang mga bata, nakadawat dayon silang una nga probiotics. Ang probiotics species sa gitawag nga Bifidus infantis. Mao kini siya mga ka-K5. Ay nagapamicture. Alas 12:30 mga ka-K5, magkalimutong tulumanong gipanasmenting oras sa Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Nasayod ba mo mga ka-K5 nga 60% daw sa gitawag nga vaginal birth o kung normal nga paghimugso, normal nga pagbunag, normal nga pag-anak. Ang mga bata, nakadawat dayon silang una nga probiotics. Ang probiotics species sa gitawag nga Bifidus infantis. Mao kini siya mga ka-K5 ang naa sa bata samtang na siya sa sabakan hangtod siya nga nagwas. Kung gusto ta mga ka-K5 nga makaangkon man sa maong probiotics, hindi pwede nga magsulod ka. Hindi ka man pwede iuli. Magtumar sa Klinika D3 Bio mga ka-K5. Because of the MCT, nga nasa D3 Bio, daw naara kay unang probiotics. May panangga sa mga balatian kontra-impeksyon. Kontra sa mga nagkadayag ng mga balatian, tuga sa mga virus o bakterya. Para likay nga dali nga magkasakit, dapat naka D3 Bio ka. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: 11 Mbps. Issue at balita.
0: Sa Pikas Bahi naman mga ka-K5, oy, thank you by Dulce. Thank you very much, Ray Dulce. By Ray, thank you. Ah. Pag sa tanan nga mga tanod, kag mga kaubana ni Mudra. Dira sa may SADB Nursery. Oh, dira man sa may, ano tawag gani? Dira sa may People's Park. Sa mga tanan-tanan nga in charge dira may ngudto karon tanan. Beno, sa Pikas Bahi naman, check na to si K5, Sefri Serio. Kining dolphin nga napat na kaplagang patay sa may baybayon sa barangay Hilaitan.

0: Ahora i-checkta ang kampiyon nga balita ni KK5, Chef Rizario.
1: KK5 News FM Live Report.
0: Sep. Sep Ring. Nana siya?
2: Clear lang? Okay na? Okay na?
0: Sige, Sep.

dali na lang. Ako matawag sa iya, be, kay Kwan. Carl, ako matawag, Carl. Ako matawag, kaya di ko kadungog.

0: Sige, balikan ta si KK5, Chef Riserio. Chef, musta, Chef?
1: KK5, Steve, kapalgan nga wala na'y kinapuhi ang usa ka dolphin sa usa ka baybayon sa barangay Hilaitan sa syudad sa Gihulngan. Human gi-report sa residente nga adunay baho sa nasampit nga lugar kagahapon. Dahil usab nga meresponde ang mga kawanis gikan sa Department of Agriculture Fisheries Section uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, Bantay Dagat, mga opisyal sa barangay ug mga miyembro sa City Fisheries and Aquatic Resources Management Council aron susihon ang nasampit nga dolphin. Sa dihang analas nila sa lugar, napalgan ang patay nga lawas sa dolphin sa baybayon ug dayon gipahigayon ang pagsusi sa dokumentasyon sa posibleng rason sa kamatayon ni ini. Sumala sa unang pagsusi, ang dolphin adunay mga samad sa gituwang naigo sa usa ka propeller sa usa ka pump boat. Pagkahuman sa pagsusi ni ini, dayon usab gipahigayon ang husto o galuwas nga pagubong aron malikayan ang posibleng resgo sa panglawas o sa duol sa mismong lugar. Kinursim.
0: So ang kining dolphin gilubong na lang?
1: Oh, gilubong niya, Kipap Steve, kay ano na siya? Kanang, ano na siya sa decomposition ba?
0: Ay, okay. Sige.
1: Sige, Kipap Steve, mao ka na itong balita. Ginalit ka na ito sa DTX 500, Mighty C-Ditri Bio, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, ginisi ka K5 Separay Serio nga naka-extend food supplement for men and women ug adunay maka and labuwas ka para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Abi ko para makaliwat ka. Salamat, Kaki 5 Free. Soon to be Papa.

0: Alas 12:38 na mga ka-K5. Maingod to kang Ma'am Josephine Mabos. Kang Boss Jofre, maingod to da sa may kwana. Masulog. Sige, alas 12:38 na. Baliktad ko ba? Maingod to man kang Ma'am Merlin Antolo. Kag kay Ma'am Roslyn Gudoyo sa may Matagbak. Mga taga Mananawin. And the same time, maingod to man dra mga ka-K5 kay Jam Octavio Baya sa may Allied. Mapalit man dra mga ka-K5 to produkto. Standby, ka-K5 Jom Sunido. Ari mga ka-K5 o. Kini-report nga sa din si Alias Kintoy sikop sa bypass operation sa Syudad Sangsagay. Check ta si ka-K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jom!
2: Yes, K5 Steve. Mayungo to ni Mog. Mayungo to sab sa itong mga suki nga mga tagpalamati. K5 Steve, na iba na na po, nabuhin na na po ang kining mga mayungo itong naa sa listahan. Ito ang City Drug Enforcement Team. Pinagi na po sa usa ka bypass operation, usa ka street level individual ang giingon na laang sa ilahang operation gahapon sa gabi, gahapon kay K5 Steve, dili day gabi, hapon, alas 5:49 sa hapon, gahapon kay K5 Steve, ang maong subject ng street level individual giila lamang kay Alias Kintoy, 20 anyos og walay trabaho nga nagpuyo sa may Phase 1 Yolanda Housing sakop sa Barangay Paraiso. Ang maong operasyon gipahigayon sa may Purok, Japan sa nahisgutang barangay. K5 Steve na recover sa maong suspitsado ang tulutanan ka sa siya sa gidudahang shabu o kalakip na ang 500 pesos nga gigamit nga bypass money sa police for sure buyer. Sa pagkakaroon na anak ni sa kustudiya sa Sasagay City PNP o posible magapangatubang sa kaso ng kalapasan sa Republic Act 9165 karong hapon, K5 Steve.
0: Namigid daw kay natulong sa Paraiso?
2: Oo. Oh, namigid pa siya kay K5 Steve kay kung imuhang makuan, imuhang ato aging paminsaron, kugihan yun kayo ang mga operatiba sa Sasagay PNP. Kaya abot man sila og Japan.
0: Oo. Oh.
2: Panakop og drugas. Purok, Japan, Barangay Paraiso.
0: May Japan ang paraiso?
2: Oo na.
0: Sige, Jom.
2: Wala pala kong balita nga itong nahipos sa pag libot-libot sa Pitibok. Adakmayan sa Sagayo, ang kinang balita. Hatod ka rato sa Detix 500, Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. D3 Bios, more medic, extend food supplement, Detix Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si K5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko, kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Jom Sunido.

0: Humana sakmitan sa mga otoridad ang ginabanaban ang 110 mil na kantidad sa gituuhang shabo atol sa usa ka bypass operation sa Santa Catalina Negros Oriental. Sa freeze release nga gipagawas kagahapon, giila sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o PDEA ang supitsado isip si alias Joseph, residente sa Barangay Tinago, Bayawan City. Nadakpan siya sa Barangay Caranucci, Santa Catalina, mga alas 2:05 sa kaadlaw ni adtong Domingo. Narecover sa mga operatiba ang tulo ka medium size nga sachet nga adunay ginabanang kantid nga 15 gramo sa gituuhang shabu nga adunay standard drug price nga 110 mil. Narecover usab sa mga otoridad ang bypass money, usa ka transparent nga plastic nga gisudlanan, itong nga pouch, glass to pit, isa ka cellphone. Gipahigayon ang operasyon sa Negros Oriental Provincial Office, Intelligent and Investigation Service, o Seaport Interdiction Unit Negros Oriental sa PDEA NIR sa koordinasyon sa PNP Drug Enforcement Group o Special Operation Unit NIR o Santa Catalina Municipal Police Station. Gilauman nga atubangon sang sutpitsado ang mga kaso sa giingong paglapas sa Section 5, 11 o 12 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mao kini ang ato na dawat ng balita para sa programang 11 Mbps. Kini si Kaki Farshella Gasataman nga naka-klinika Dietry Bio, the superfood supplement. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: Alright, salamat ka K5 Shella Gasataman.

0: Kung ikaw pirmi nagkaluya, kung ikaw pirmi nga mawadaan sa kinibitawng kusog, di anay solusyon mga kakaivibe. Puno sa health benefits kining Mighty C, the alkaline vitamin C. Makabose sa immune system, alkaline-based nga vitamin C dili sakit sa tiyan, naga-increase sa collagen production, potent antioxidant, nagapugong sa vitamin C deficiency, naga-increase sa iron absorption, og magapabilin nga glowing ang imuhang nga panit. Ang glowing, it doesn't mean if you are a black complexion or fair complexion. Ang pasabot ng glowing, healthy. Ah, so, kamo dira, labi na may mga kabatanunan, base may iron deficiency, pero kulang na dahil sa absorption. Ah, unya, base luya ka, kulang na dahil sa vitamin C. Labi na ka ng pulaw-pulaw, sus. Kulang sa collagen production ng mga KK5. Mighty C na barato lang, 8 pesos lang. Daily? Hindi na sakit sa bulsa mga KK5. So don't forget Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Sa Picas Bahi naman, Schools Division Office sa Canlaon, giabi-abing tulo ka bagong school counselor associates. Sa kampiyon nga balita ni KK5, Raylan Esquerera.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ray,
2: formal nga giabi-abi sa Schools Division Office o kon SDO of Canlaon City ang tulo ka bagong hire nga School Counselor Associates atol sa usa ka signing ceremony nga gipahigayon sa opisina ni Schools Division Superintendent Salvacion Senayo. Ang mga bagong personnel gipirmahan ng ilang appointment documents kauban si SDS Senayo nga nagtimaan sa ilang opisyal nga pagsulod sa division ug pagpaligon sa paghatag og suporta sa mga panginahanglanong akademiko, career, personal, social ug developmental sa mga tutungha sa mga eskwelahan sa siyudad sa Canlaon. Matod pa sa Division Office, ang presensya sa mga School Counselor Associates magpaligon-usab sa kapasidad sa mga tunghaan sa paghatag og sayo nga guidance, referral, ug angay nga mga intervensyon alang sa mga magtutungha nga nanginahanglan og tabang kung sila nakasinati og mga pagsulay nga educational o personal. Ang maunglakang sa SDO mahimong masubay sa aktibong pag-deploy sa DepEd o chismil ka mga bagong posisyon ng School Counselor Associates sa Tibok Nasod aron tutukan ang kahimsog sa pangisip o mental health sa mga

0: estudyante, huwag mabatukan ang mga insidente sa school violence. Huwag mo ka na itong nakalap na balita at ka na ito sa Mighty City Alkaline Vitamin C para sa 11 Mbps, kini si K5, Raylan Escrida, para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5, News FM.
1: 11 Mbps. Alright, salamat ka K5, Raylan Escrida. Alas 12:47 na mga ka-K5. Padayon to sunahan, ay kalimot atong tulaman gipunan sa Mentiwas man sa Extend Food Supplement, may makaglabawas ka. Ang kulang raman good mga ka-K5, gamay exercise tapos proper circulation sa dugo, mabalik ng ka-abtik ni Mister. Unya, karon pwede na kay Missy. So para kamo daw, walay kapoy. May negosyo, may trabaho, tapos may mga kabataan pa. Ginasikaso early morning. Walay kapoy mga ka-K5, so di mapiktuan ang inyohang labing-labing. Extend Food Supplement, ang adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. The same time, DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. Ay kalimot mga ka-K5. Ang ato nga kape nga pwede gini sa anytime.

0: sa Picas Bahi naman mga ka-K5, di ah, buhat karon sa kagamanan nga itaas sa 242.53 billion pesos ang nasudnon nga pundo sa Philippine National Police alang sunod tuig. Aron-aron punduhan ang dugang sweldo, dugang personahe ug pagpalig-on sa operational capabilities sa kapulisan. Sumala pa sa budget and Department of Budget and Management o kon DBM, mas taas kini sa 226.55 billion pesos nga budget karong tuiga. Ang proposed 2027 budget, 210.55 billion ang nakatagana para sa personal services. Lakip ang kapinukulang 100.55 billion para sa adjust base pay o 28.667 billion para sa 350 daily subsistence allowance sa 224,421 ka mga PNP personnel. Tipik sa mga salary adjustment ang 5% nga dugang sa base pay sa military and uniform personnel nga kakadak na ipatuman sa Enero 1, 2027. Lakip na ang second tranche sa adjustment ilawam sa Executive Order Number 107. Aduna may 697.18 milyones pesos sa mga balaod noon o gisugyot ng pundo para sa pagkuha sa 200 o 2,000 ka mga bagong patrolmen o patrolwomen. Sabtang 2.1 billion naman ang nakatagan na para atagan na o kapagbutangan ang bakante nga posisyon sa uniform PNP personnel.
1: 11 Mbps.
0: Lauman naman nga mag-desisyon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa posibleng pagbuhin o kasamtangang suspensyon sa fuel excise taxes. Human nga gisumite siya mismo sa Department of Budget Coordinating Committee ang rekomendasyon. Sumala pa ni Palace Press Officer Claire Castro. Human na ang BBBC sa pagtuon o gisumite na kang Marcos. Atong sa nakalabay nga adlaw rekomendasyon kalabot na sa posible nga tax relief. May balibad naman ang Palace officials nga ibigay ang detalye sa rekomendasyon. Nagingong hulato na lamang ang desisyon o formal nga anunsyo gikan ni President Bongbong Marcos Jr.
1: 11 Mbps.
0: Pero basig din ni madayon mga ka-K5 kay gingon ra ba diri nga unsa to? May istorya ni. Posible may rollback. Di na to. Posible may rollback mga ka-K5 eh. Tungod sa kinibitawang presyo sa lana mubos sa pag-usad sa pistok sa US ug Iran. Embut lang. O pamati ha, may ubos sa $99.18 kada bariles ang Brent crude feature samtang 90.7 kada bariles naman sa US West Texas Intermediate sa unang tipik sa trading nitong September 23 kagapon. Oh, so mubos na next week. Ah, basig na kuan po na nadilatan. Sige, alas 12:53 na mga ka-K5. Sa inapusan nga bayan sa itong tulumanon, pabaluday ha, Quezos Leaders of Canlaon, ang ato ang regular monthly meeting karong Domingo. Gimove na ako alas 3 sa hapon ha. Alas 2 ang tag na sa hapon para magka-prepare tagsakto. Anyway, magsugod man tapit na mo po alas 3, di ba? O, 3 o'clock sa hapon para may time pa mo magka-prepare mga ka-K5. Dadata na ng inyong mga pangalan sang suki because we'll be determining mga K-5 sa mando mismo sa tuwang nga CEO ha? Sige, alas 12:53 mga ka-K-5. People's Park nga kuan 125 nursery dito Mingaw. At sa Saturday, Friday evening by mag-uli ko Saturday ma PM ko sa imo ah. Kung asa dapita ka kay matlis makuha ng takaradyo. Thank you very much by Ray Dulce. Thank you. Alas 12:50 ay... Alas 12:54 na.

0: Maingod to, sir. Shout out ko kay Sir Sergeant Alandone, kag Sergeant Carso Sula. Ayan. Thank you, Ma'am Josette De Vesa. Bro, Mother Flores, ang presidente sa Quezon LMI. Maingod to. Thank you, bro. Bueno, sa ngalan sa Ribok Puerto, sa naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM sa San Carlos, and the same time sa 87.9 K5 News FM Gihulnga. Welcome mga ka-K5 ba, sa amo ang bagong Human Resource Assistant. Walain si Ma'am Maria Vera Baliwag. Ma'am, welcome sa team Northern Negros o Oriental. At the same time, sa ngalan naman sa mohang CEO President Doc Romil Uy, kinigyapon si K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko, galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Apalit sa mga butik.
4: D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako sab si Dr. Romil Uy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
7: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
8: Uy, nindot na.
7: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
8: Mm-hmm.
7: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
8: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
7: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
8: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
7: Correct.
8: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
7: Oh,
8: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
7: Wow!
8: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
7: Mura din nag-topical cream.
8: Mura yun.
7: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
4: D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Papalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
7: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
8: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler maguna siya sa antioxidant, Sir GP.
7: Uh-huh.
8: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
7: Ay, kanindo.
8: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
7: Of course, wala.
8: Naa ra jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, ma-process ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
7: Correct, Dr. Ramil.
8: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
7: Najud dayon, paspas kay na.
8: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
7: Taway kay ang immune system ani Dok.
8: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
7: Of course.
8: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
7: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang D3 Bio.
8: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
7: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
8: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
7: Ayaw abusohon.
10: D3 Bio.
11: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: Ako si Nita Gandalaw na ay Ednistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
11: Sport Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food Supplement for Men, si Tarling.
13: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, K3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: K3 Bio.
3: Ang K3 ng may visio.
1: Ang visio.
3: Yung may K3.
1: Papalit sa mga
3: K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputik, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaa. Gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras! Alauna na ba, 25 na sa hapon? Welcome na mga higala sa itong programang Afternoon Heartbeats. Mag-higa po, hindi makauban karong hapon na ang DJ nga putord, pero cute, og lamion. So ay lain, si DJ Pong. Kumusta ang ito ang mga kaigsuunan na nag-ubra dira og kampo karon, na naasa uma karong hapon na. Bisan pa man unsa kainit sa panahon. Ulan og init. Salud, morning saludo kay ta mga kaigsuunan, mga higala. Sa ato mga igsuon dira nga guna og kampo. Wala kay na sila, maagi ana nila init og ulan. Pero nagpadayon og gihapon bisan unsa pa man kalisod sa kinabuhi. Ambi mo kanunay dira mga nanay, mga tatay, mga madam sir. Away put mo. Sige, guna dira kung dito paghikop mo DTX Coffee Mix. Kaya karong mga orasan, no, ting copy na yun. Labi na, landong-landong ra ang panahon. So, mga kagsuna na to nga, nag-ubrag kampo karon na dili kayo init, no? Pero gusto dili kayo init, pahuway po mo kay Kapoy, biyagya po eh. Alright, mga higala, adlaw karon nga web best na gawin na Pizza Bar 25 ni bulan sa September. Ay, 24. 24 na inubulan sa September to igyos 2027. 92 days to go. Pasko na. Humot-humot na ang Pinaskuhan. Alright, kumusta? Ibayad na ba siya siyang iyahang utang dihan? May ikaw mga ka-K5, live terong makitaan sa tuang Facebook page, sa tuang K5 San Carlos Digital 95.7. Sa inyong mga greetings, sa inyong mga pa-panawagan, mga pa-shoutout, kaya ko'y bahala niyo karong hapon. Manawagan ba mo? Kaya mag-anniversary na lang iyang utang, pero pagyapo na detahan. At wala nang tagsya-tagsya ko na. Naana dayon si Liboy by Nusa. Ana siya diri. Hi, Ma'am Pam. Good afternoon. Ay, hapon po da, Sir Liboy. No? Ang hapon na sab sa tanang taga Valyermoso, taga Canlaoy, na Duboso, Galatrava, siyempre ang tanang taga San Carlos. Ay, panagsikay-sikay sa kabugnawin nga kahapon, no? Na bugnaw niya. Oo, kay na may kuangod bagyo. Bagyo nga Queenie, nakasunod na din sa Philippine Area of Responsibility. So, nauma na yun nato ng mga pagdagom-dagom, no? So, okay rag na ibagyo, basta kay igura siyang magpabasa-basa sa nang liki nga mga yuta. Pero bagyo nga igura po ba nga, ulan nga, igura po makainom ang ato mga tanong. Pipila na kabulan nga wa na talaga kisan natin og pag-ulan. Ay, nanay mga pag-ulan dayo. Sorry na good. Sayop ko dito. Ay, madunggan po dito rin mga kaki 5 ha sa 100.1 Canlaon City. And also 92.1 dira sa My Fabulous Tubos. So, may hapon ni Sir Randy Kanto. Sige na, lantaw na mo sa ito ay upo na. Sure na ito ang live, no? Kaya para makadungog po sila sa ito ang programa. Kaya syempre, ito ang programa. Adunay gilangkuban sa manindot ng mga sunata. Syempre, mga sulat padala nga makapatandog sa ito ang mga kasing-kasing. Pagbalik na ito, no? Kaya magbasa na dahil taog sulat. Wala na ipaglangay-langay pa. Kasi ang mga saad niya nga pero minalang nalangay niya di pa dyan matulog. Ala, una ba yung tinwerbin ang mga kakifal? Sure ang itong live dira. Kaya kung madato ko, tagaantam mo tag 1,500,000 pesos. Sure ang ito ang live. Sige, maminaw sa ito. Pipila ka mga sunat. At yun ninyo ang istorya. Kabahin kinis sa Osaka single mom. Siya rin yung nagbuhi siyang anak. O niya, ano na yung nanguyab niya? Naduha-duha siya giyabang sugdor na. Kaya hadlong talaga siya masakitan. Sakit yun ang masakitan maghigal. Alright, aniyaw siya ang mga musunod nga mga kanta. Standby kay balik tarong dugay-dugay o magbasa rin ta sa sulat. Tampo.

0: mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
3: Extend Food Superman from Man.
4: Ako, si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nagamuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Masayo na ang lahat, pati ang puso ko.
3: D3 Bio.
7: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras, 1:41 na sa hapon. Balik tayo sa itong programa, magigala ang Afternoon Heartbeat. Kinig-happenin ko, oh, ang DJ nga putot pero cute, ang lami on. Si DJ Pan. Pasensya kayo mga igala, naputo na itong manindot nga sinata. Okay, doon ay technical error. So, nag-relive ta siya. Pantaw siya itong bagong live. Okay, sure. Pwede nyo kayo para po madunggay daghang makadungog sa atong istorya. Ito ang programa sa manindot ng mga sunyad. Para mga orasa, ginalit ginato sa itong ang DTX.

nag-scoffee music para sa mga nginaw na ako rin mga kaigsuunan nga ganahan kay musik. Ganahang makunhuran ilang mga bilbil nga nagabitay na gayon. So ito na pakunhuran ato ang limpiyuhan ng ato ang kalawasan ato sa pag-inom o DTX coffee milk. Kaya nakakapi ka na ay na-detox ka pa. Limpyuhan ka mga higay na no? Tunawon yun ang mga tambok. Agawsyon ang tanang mga pagkaon nga dugay nang na-stock up sa Solorda. Kapalit ang DTX Coffee Mix sa Clinica The Alternative Medicine and Wellness Center sa mga butika. Siyempre, dira sa iyong barangay. Kung taga-proper

Negros Oriental. Ang akong panganay, nag-edad og 9 anyos. Ug ang akong ikaduha kay 5 anyos. Sulod sa 4 katuig, ako ra gyud ang nagdala sa Tenayan. Naghatag sa ilang panginahanglan. Human ni gibiyaan sa ilang amahan or sa akong bana. Dili sa yun dito ang akong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sayo sa buntag, mamaligya ko og snacks aron adunay kita. Unya sa hapon, manglaba o manglimpyo ko sa balay sa among silingan. Usahay, ego ra gyud ang akong kita para sa bugas, gatas, ug pampliti sa eskwela. Naana na gani ko nga dili mo kaon basta mabusog lang ang akong duha ka anak. Daghang gabi nga hilom kong maghilak samtang nangatulog sila. Dili tungod kay gikapoy lang ko. Kun dili tungod kay usahay, mahadlok ko nga basin, dili na nako makaya ang tanan. Apan kada adlaw, ako mukatawa sila. Apan kung mukatawa ang ako mga anak, ug miingon sila nga, "Salamat, ma." Murag mabalik ang akong kusog para magpadayon sa kinabuhi. Karon ani ako nagpadala sa akong istorya tungod ani magudnya. Aduna na may usa ka lalaki nga nanguyab kanako. Buotan siya. Responsable. Oga wala niya gi. Niyagi ila nga babag ang akong duha ka anak. Ang gidawat. Dili man pud siya mamugos kung kanus anak ko siya sugton. Dili man pud siya mamugos DJ kung kanus anak ko siya sugton. Ug permisyon mo ingon nga andam siyang muhulat. Antud nga andam nako. Pero Richie Pime, dari ko naglibo. Tungod gusto sa akong kasing-kasing nga tagan siya og higayon. Apan ang akong una-una, pirming nagpahinumdum sa kasakit nga akong naagian. Nahadlok ko, nga basin masayop na usab ko sa pagpili. Ug ang akong mga anak na pwede ang masakitan. Usahay, mangutan ako sa akong kagalingon. Pwede pa ba di ay nga ang usa ka single mom sama ka nako mahimong malipayon pag-usap? O kinahanglan ba nga akong isakripisyo ang akong kagalingong kalipay alang sa akong mga anak? Matagan ba na ko gigayon ang maong lalaki di Jay? Ihog tambag ko. Pagilaom ko sa imong tambag, ingon man sa imong mga sukintig paminaw karon. Ano na ba? Para magan ako kalipay pag-usab ang akong kasing-kasing. Para usab adun na ko'y ikatambayayong matag-adlaw. Dagan kay salamat sa paghatag og pagtagad sa akong sugilan ni DJ. Salamat sa pagbasa. Hindi lang kuto bang akong sugilan noon. Hindi na lang si Mia ang single mom sa duha ka anak. Daghang kayong salamat sa imuhang istorya. Salamat kayong sa imuhang pagsalig. Pagsalig dere sa ito ang programa. Sumugod ito ang sulat ni Mia. Mga higala, pwede kayong makapadala og advice.

lang dire sa atong Facebook page, KFIVE San Carlos Digital 95.7. Para matabangan po na itong sender. Matagod na pagpagtagad karon. Sabi magayigala sa aso, naglibog yun ang atong letter sender kung unsay angay niyang buhay ko. Ang sugtun ba niya ang mga lalaki? Ang sugtun ba niya or... Iya pang ila-ilahoy na sa dugay nga panahon kay parang yun mailhan ganiya ang maong lalaki. Ay, naku, makikala. Isod po tag-ila sa kong buotan ba siya? Ay, ang uban mang gord. Sa ilo pa ni Musog to, na buotan ka ayaw. Buon ang tanan. Para lang yun makuha ang matamis mong oo. Pero paglabay sa pipila ka mga panahon, sa inyong panag-ubang duhay, dito na manglugpad ang mga kaldero. Dito na manggawas ang tinuod ng mga batasan. O nang niya, para ka na ako. O ina na kumutambag inugbalik ka, maminaw sa tag mga pipila ka mga sunata. Pagbalik na kumiya. Balik na ko, Mia, ha? Hatagin na ka na akong tambang. Tambang nga wala dere, wala dito. Siyempre, sa ato mga suking tigpaminaw, i-share po niyang advice dira. Para pinaagi man lang sa tambang, o sa katambang, ayun na po din natabangan nga tao. Yun na nag-chat dere si DJ Pounds. Asya na minaw kami diri sa Salduar sa Danta, Borgo Street. Naguba abi ang radyo nga ginhatag ni Idol Jezebel. So, nasa gisandara nga usa ka speaker. Murag kusog yung kaya ni sir ba? Okay, kay salamat, sir ha. Alright, mga higana. Ano yung usa na? Pamusikan sa nato ni si Mia. Sino nga ba siya? Ganong imo mo kong giilistan ka niya? Kinsa siya? Unsay anak ka niya? Gawala, diri ka na ako. Sige, magbalik na to. Karong dugay-dugay. Patag na to og tambag. Standby na madara mga higala.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Pero may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Abakan sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Day Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Day Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Day Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori.

0: sa experience mo.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, naay libreng luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
3: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. Petri Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
0: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri. Petri Bio.

0: Pupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos at Tuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Uy, swildo na po dugma. Saman, one battle ta?
12: Pasos ako bay. Kay ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ta malingawan eh.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
12: Sige bay, basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyogan dikaw.
11: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
13: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matag na nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitalang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga, uy! This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Oras, alas 2:27 na sa hapon. Balik na sa itong programa ang Afternoon Heartbeats. Kanyang hapon yung DJ nga po dort, pero cute og lami on. Wala nun nga kahaponin, mga suking tigpaminaw. Ay, pagsikisikay sa mabugnawon nga panahon. Ay, para dili mo matap, tanday na og sakit mo. Nalanggikan sa init yung mukalitrag ular. Pag tumarmog power trio, ang DTX 500 Mighty C og Death Rebio. Para kanunay ling-on ang yung nyuhang immune system. Diligod mo dayon, dali mataptan og mga sakit. Gawas na lang kung imo iyakang pasakitan na sa iyong hinigog mo. Pero para mga sakit sama sa sipon, na ubo, o uban pa. Mapungan go na, masagyan diyon sa tuwang Power Trio, DTX 500 Mighty C, o Death Rebio. Ayaw na mo pagduha-duha pa, ay di gayod ka mo magmahal. Sunod mga naman sa relasyon nga masakitan mo. Ani pa bang pagtumarog Power Trio, ay mahatag o kaayos sa tuwang kalawasan. Makawagtang sa tanang mga sakit. Alright, mga higala. Update tagamay sa Baguio sa ay sa mga wala na sayo dira aduna magoy Baguio nga nisulod ka ganinang alas 7 sa buntag kaning gitawag og Baguiong Queen. Sa kay ngalan Queen. Kumatod pa ni Sir Ralph dire oy. Sulod man kaayo ning bagyo ha. Ani si Baguiong Queen ni mga higala. Wala ni siyang nakitaan sa gilayong 1,310 kilometro sa Sidlakan sa Northern Luzon. O ganoon na siya ay gikusgun sa hangin nga maabot sa 75 kilometro matag oras. O maghaguros ni siya hangtod sa 90 kilometro matag oras. O nagalihok ni siya sa ipaspasworn nga 35 kilometro matag oras. Pinta kanunay kay Dela sa San Carlos. Kusog-kusog ang ulan pero medyo ning kalma na siya. Ako siyang gi-oresyo na. Alright, amping mo kanunay. Kumusta yung mga lugar dira? Nag-ulan pabud. Nag-ulan budpud ba? Nag-ulan ko kalitos to eh. Good oy. Higala sa wala pa naka ay parang sabi ko nagpagtagad o sa tamuhatag o tambag sa itong letter sender. Nag-monitor sa itong live si Sir Richie Aviga. Shout out DJ Pam from Pinamungahan, Cebu. Tapos si Rosila D. Guzman Perator. Good afternoon, Bagye. Ay, good afternoon po ni Modera. Bungot. Hey, Madam Janet Dakdak Kabugwas, good hapon, Ma'am Pam. Hapon po. Alunan nga hapon, Madam Janet. Alright, mga higala, so amping yung takanon ay labi na gatong nagapuyo daplin sa pa, mga bye-bye. Ang kanon ay itang safety no. Alright, so itong istorya kaganina o sa ka single mom. Nga naglibog siya tungod kay adunay nanguyab kaniya. Pero nangayo siya tambag dire sa itong programa kung sugtun ba niya or paabot yung hangtod pulo kanikada. Alright, Madam Mia, no? Para ka na ko, ayaw dayon og sugod, ayaw dayon og oo. Tungod lang kay dugay na kaikang walay kauban sa kinabuhi o kung tungod ni mo nga o kung tungod lang nga gusto ni mo aduna kay ikatambayan yung sa kinabuhi. Ano? So, kinahanglan yun na itong ila-ilahon o sa taas nga panahon. Bahalag, dili tataas basta kay mabalutang muhatag og taas nga panahon. Ila-ilahon o sa nato ang tao for me, Madam Mia. Sabi na nahando ka makasakitan pag-usap tungod sa imong mga kasinatian, kaniado ka na ipong ubang mga lalaki. Ay, palipayo na to sa una po. Pero pag-abot sa pipila ka mga dekada, bukun! Bukun! Radong kasing-kasing! Siga, sabi mo mata ha, kain mo kagong sa'yo, bukun, kasing-kasing. Saan kasing-kasing mabuak mga igala portig yun ng pagkahapdusa! Oo, Madam Mia, so ila-ilaho na usa ni mo siya, ha? Hasta asag yun siya kutob na mag-antos ka ni mo. Ay, kung tinuod yun na iya ha, kung seryoso yun sa mo ha, maghulat yun na siya bisag 20 katuig pa na. Siya magkuikoy, napunta ay ng 20 katuig. Ay, mag-sure po niya, DJ Pampapash. Nakita po itong tuhod, ano, ano po tayo kusog anak? Yes, my dime. Kaya ang pagpili mangod siya sa kalalaki na binasingle mom imo po lang tawin nga nahigugma dyan siya ni mo. O syempre, higugmaon po niya ang imuhang anak. Okay, appeal na siya kung kontrata, no? Sige, so... Tanawa kid kong seryoso bagod siya. Dili sa panahon. Dili lang sa panahon nga, malipa yun ka. Dili kung andam bagod siyang mudawat sa imong kahimtang o respetuhon ang imong mga anak. So, kung dili siya mamugos ni mo nga, dili siya mangon ni mo nga, sugtan ako kumiya. Kaya nakikun nag-antos ka ni mo. Sugtan ka ni mo, dalon ka ni mo, dalon ka ni mo, dalon dili na siya gugma mga higala. Pinachanay na iya ha, basta ing-anaon ka. Ay, ano ba to? Ang katugnaw yun sa aircorn. Di na makalitok sa ako mga sasabihin. So kung makita ni mo ba na Mia nga seryoso good siya, consistent sa iyang mga buhay, kung andam siyang respeto sa imong boundaries o responsibilidad, isip inahan, pwede na mo siyang hatagan o higayon. Oh, pwede na mo siyang ingnan nga, oo, gisugot ni ka Pedro. Pero kung magibinuan ka Pedro, yun ko magduha-duha nga biyaan di ka. Seryoso nga pagka-istorya, no? Pwede naman siyang hatagag ikaw. Hindi siya ang pagpakita din ako ni mo. Kasi naminaw po ni Roma na Mia mo. Anak po ni nga, magpakita sa kung maayong buhat. Oy, gatarasog to na kunin na Mia. Ay, nakikong naglaway sa inka sex. Isang tuon og single mom siya. Wapar, gapon kaayo agad. Pagpikon pa ang mga dalaga. Madam Mia, so tagi sa siyang taas na panahon. Ano din sa Madam Janet Dakdak Kabugwas? O single mom ka, lamion ka, o sa palawayan na sila, kayang single mom, hindi mo na. Sabi to, labi na. Pero ano, Madam Janet, palawaya sila. Labi na itong bana ni mo, Madam Mia. Ang gibiyaan, bitaw ka niya. Palawaya. Nan. Ana biya sila nga mga mga lamion ng mga single mom. Ikaw Madam Mia oy hatagi sa taas na panahon. Ano na tong makaagwanta bagyo siya. Ay kung seryoso gud siya, atabi siya maghulat. O gari din na siya mo palangga or mahimong amahan sa imuhang duha ka anak. Ginato og yun malikayan po ning relasyon good ay dili good kamong duha ang magkadayoy una dayon na imos musulpot nga mga rason ang hitabo nga wala nyo gilauman maoy makapabulag ninyong duha. Okay, siguro naagyoy po yung mga rason ano sila na panghitabo aduna gyud rason unya ang ginuora gyud po yung nakahibaluan. So Madam Mia, sa atid lang yun tanong sa iyang pagbiya sa inyong panagbulagay niyong duha kag inyong pamilya tungod kay ni biya aduna gyud na sila aduna gyud na rason ang tanong. Laging taas nga panahon ang kanang imong tutor karon mamuyabay o dayog ingon nga oh gisugot ko na ikaw kay nakita na ko nga nakita na ko nga gwapon ka ano na ko ika panghambo madala ka sa mga malls ano long time. I mean, hapag huwag taas ka panahon. Sige, kasi na doon ang pariya, ganahang mutambag ni Madam Mia. Pero tapoy ko yung kwandere ay kanta nga giandam ni Madam Mia. Bukas na lang kita mamahalin. Why? Siguro excited na nun ang action tournay mo kay Ugma na niya. Hapon na meron alas dos na. Kaya bukas na lang kita mamahalin. Agiloka, uy! Dili mapod basta-basta kung manghigala. Samot na niya ang sitwasyon ni Madam Mia nga nakaagig siya yung mga kasakit. So, di po na po siya mabasol. Nga kinahanglan po siyang mamili. May basol na niya ang kanang ikaduha. Ang lalaki nga iyan na po mapili pag-usaba nga mahimong ikatambaya yung siya ang kinabuhi. Basin o niya, gamauna po na yung masugod sa kasakit. Masabta na tuloy si Madam Mia. Nagpagod po siya sa ang istorya dire kay naglibog siya. Oo, naglibog siya. Hasta ko naglibog po. Kansan na po na akong itambag. Alright, and yes, so nga, suna nga ta, bukas na lang kita mamali. Stand ba na mo dira magigala kay basin ugma, igugma o naputikan?

0: alas 2.42 na sa hapon. Kagapon ang afternoon heartbeat. Kagapon yung DJ nga po doon procured o glammy or bukas na lang kita mamahalin. Pero siya kay mango, dili tungod, wala ti kaghigog ma. Kung dili tungod kay nagkabalo ko nga dili pa panahon na para natong duha. Lisod kayo ang kahibalo nga aduna kay gusto, wala kay pagbati. Pero kinahanglan usab ni mga pogan kay basig magmahay ka. O nang bukas na lang kita mamahalin. Wala ta ugma kay alas 2.42 na. Ilan na lang ka oras ang imong paabuton higug maon na tigo. Karo mga oras sa mga kaki 5 gidalit ko na to sa tuwang extend food supplement for men. Para sa mga uncle dira, labi na nagdatapad-tapad doon sila sa ilang asawa niya itong daw kayong panahon. Perfect kayo ninyo ang mag-extend karon. Para rin na sa mga dili na kasarang, wala na iikasarang, o kung wala, say, di kasarang po rin. Okay, ang extend magod para ni sa katong mga tatay, mga lalaki nga dili na makalahutay, wala na ipuwersa, kutob na lang yun sa una-una. Oo, pag tumarmog extend mga angkola para matabangan mo nga muligon pag yun inyo kang relasyon. Saan mo anak niyong asawa din?
1: Hindi na kunin mo. Naon siya naman yung tao na imo.
0: Extend food supplement for men.

0: subalik tagamay sa tong story ang mga kaki five kagamay nila gitag oras. So sa mga single man no, atong leksyon nga makuha mo man gud ni. Imo tang mabinantayon mabinantayon sa ato ang pagpili. Choose wisely. Ato mga tanara kinsa man si wisely tag-asa na. Ang ginatuog taro ang mga lalaki nga makaubayan pag-usarb. Dagdag ato mga single mom natagam na joda tungod sa ilang kasakit nga naagian sa mga nauna nilang karelasyon. Oo, dili na to. Pay magnuan ang mga single man bisan pa man aning mga batan-on karon nga nag-uyab-uyab. So, magpili gyud tagda. Kanang dili masaktan ang ating damdamin. Dili ro bata gilakilak dira sa mga suok-suok. Pagutan-on ta ni mama na unsa kaday? Wala mauy. Kapoy ra ko sa pag-eskwela. Dai to gikap na nasakita na dito sa gugma. Pero di nang to na pud malikayan kay kitang tanan na kaagi po beta gilakilak. Bisan ako gilakilak pud ako. Kanta-kanta deg at ang hirap. Mao na dira Ron. So mamusulod tag relasyon. Kinahanglan ready na gyud ang tanan. Ready na masakitan. Ready na mabuka ang dughan. Kasing-kasing. Kamu po dira dayo nagsiga inyong matag na unsay mabuak ha. Kasing-kasing. Sakit ka nga, basta kasing-kasing na ganyang mabuak, pero yung sakit. Sakit pas na pandol ka niya, kanyang imong dako nga kuko sa tiil, mao'y naigo dyan sa bato. So, mauro na ito madami yan, no? Mahatagi siya dugang pang mga panahon, dugang mga binulan. Ayun, pwede na nimo, unsa yung panglantaw sa iya, ha? Kung okay mang yud siya nga ikauban, why not? Noon kay nakay kauban. Pero panara po untang kauban yung mga malipayon po ka, no? Ala po wala tayo kauban. Oy, basta kay sa umrang nakay kauban, noon niya, pahinakon rapong ka. Ay, kasayang sa mga duha. Hindi ko gusto iyon ang masasaktan, pero bakit ganito? Ganito ang aking nararanasan. Ahahaha. Okay, wala na dyan mo pahabol dira. Ano yung advice? Buod ako ninyo.
1: Day.
0: Ano si Mindong?
1: Mga upat na magkakabulan ng uyab ni mo. Unsa na may dagan sa proseso sa imuhang pag imo deg desisyon. Unsa man eh. Ano na pa ba ko'y chance? Kauban tang duha? O kung nagpaabot ra ko sa wala dahil maayon na makaibar ko karon para makaproceed na po ko.
0: Makaproceed? Unsa na impeachment trial kay mo proceed sa Article 2 pagkaman sa Article 1? Giing na ni Kitika. Giing na ni Kitika, Jeffrey. Napaabotas ako. Kay as a single mom, dili gyud biasa yun ako na sinati ay. Walang hatagi sa kong taas ka panahon.
1: Dahi pwede ba rin mo isulti sa ko ay? Kung unsa gyud kataas nga panahon akong paabutan. Pagadahan na kay kong kauban tang duha dahi. Akong ipanumpa ka rin mo. Napalanggaon ti kahasta imo mga anak. Dili ti ka pasakitan. Kung mahimo, di ti ka patumbon sa yuta dahi.
0: Ah, sobraan naman po ka Jeffrey, oh. Grabe naman pambula din sa kuwa ba? Basta Jeffrey, akong iingon ni Karimong ha. Nagyo ko kayo musalig o lalaki ka rin. Ganyan ako itulog ka, ex. Basta ka ba na ikaupat na ka o magkadayon ka? Puro ko nilagi pa sakit ha. O nang karoon na dako kay posibilidad ka. Ang buhat itong ilang kibuhat sa kuwa. Unsa may kong pagkulang. Nagpinutan ko. Pero nga nung ingon ani man ako na nangatay. Palihog, pungi ang akong mga luha. Hindi ko ganang builang. Kaimod akong samot akong ilong. Ay, ego na ang pag-drama niya.

lalaki ko na minaw karon, paabuta sa lana, paabuta lang sana si Madam Mia. Nangin hanglan pa siyang taas nga oras. Pa-desisyon na siya nagsiyag parong kaya lisod na nga makahimo kag desisyon ya pagkahiman-himay na. Ang desisyon nga imong gibuhat, ikaw ra pag mismo ang magmahay. So man ang kamuhimo tag desisyon diha diha dayon nga makadeside yung ta. Mao na tong buhaton, mao ni mao. Lisod na kaay. It's very hard, it's very difficult. Alas 2:50 na wala tayong saktong panahon. Pagtikongkong sa mga wala naka-duty karon no, kay tugnaw-tugnaw yun ang panahon. Ayong pagkakusgalkos. Mami ano ron, mohigo from DTX Coffee Mix. Kaya wala mami ka, wala mami kagakusgalkos. Bata pa man po, may puni. Shout out na lang sa akong Mama Perla din sa Barangay Malang. Ito na lang ta Inday Mia sa nakatabang nimo ang akong tambay. Iba na marmar ka kanuna yung namina. Sa tanang taga Malangsa, naging salamat sa iyong pagmonitor. Sa tanang taga Kanlaon, especially ni Sir Steve Flores, ang station manager sa Kanlaon 100.1. Abdiraman sa Tubuso, si Sir Andy Kanki Menghapa. Sa taga San Carlos, naging salamat ni Nanay Rusi. May kamo Nanay Rusi. Ay, pagpaminaw Nanay Rusi ha. Wala lang kita isaktong panahon mga gala. Ugma na punta. Ugma na punta magkapadayor na sa samang oras o samang istasyon. Pwede nga po na sa 95.7. Daghan na lang kayo salamat. Sa mo ang station manager SM Brian Morden. Ang sa mo ang CEO nga si Doc Ramil Oy. Ang sa mong technical partner na rin nga si K5 siya ninila. Sir Ralph Recto. GT Wing Hapon, GT Sagikan sa Norso Gihulna, Sir Givehart, Sir Jeffrey, Sir Jungko. Sa alas 2:52 na mga igala, wala tayo saktong panahon. Anian na lang ang last nga kanta, Greatest Love of All. God bless us all, o bye-bye, amping mo kanunay.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtaini, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
3: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
4: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
3: Gusto.
4: It's all about mental disorder, Sir GP.
3: Correct.
4: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
3: Unsa man.
4: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3Bio.
3: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
4: Wala na ipili, Sir GP.
3: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
4: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3Bio.
3: Correct.
4: Unsa may ganahan nimo? Painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3Bio ang ketones nga naani ini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
3: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
4: Wow.
3: Tungod anang mga intervention sa diet.
1: D3Bio.
5: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa ako padaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3Bio. Unsa may keto diet?
3: Unsa man?
4: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
3: Kanang mga nuts, avocado, VCO. D3Bio.
4: D3Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka. Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod.
3: Gusto.
4: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
3: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
4: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
3: Gusto.
4: Dili gyud unta na pwede.
3: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
4: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
3: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
4: Correct.
3: Ug wala ra siya'y katumbahan.
4: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
3: Bitaw.
4: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
3: Dili matukan.
4: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mona, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
3: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 D3Bio.
6: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ano si Janice? Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Day Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swab bilang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: D3.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. DTX 500. Duha lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
10: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
12: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
11: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
12: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
11: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
12: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
11: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir?
12: Katura, ma'am. Sulbad na. Wanara niya ko nimo. Bye.
11: Bye, sir.
13: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro apil na ang tibuok pamilya para turo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
14: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na. Padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga uy.
16: Asa magagikan, bay?
17: Gigan ko bukit, bay.
16: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
17: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
16: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
17: May, dito?
16: Ayos kayo.
17: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
16: Sige, sige.
14: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinderoso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og May TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
4: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan. Gikan sa simpleng indigestion og panuhot o colic, padong sa ulcer og sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones ug appendicitis.
5: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpaopera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
4: Ay.
5: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation DTX 500 og MyTC kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
4: Ang appendix, parte sa large intestine nga 4 inches ang gitas-on. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics, apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
5: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir GP, inom na ka og DTX 500 og MyTC. Grabe ang kasakit kung hubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi. Ang acute appendicitis mao ay pinakakumon nga abdominal emergency o kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mao hinungdan sa inflammation sa appendix. Mao na nga diregyod dako ang maitabang kining DTX 500 ug MyTC aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
4: Correct.
2: DTX 500.
6: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
4: Unya maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbarah nga pupo.
5: Correct.
4: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya ug pag-inflame ni ini.
5: Mao nay rason nganong giparista ang MyTC sa DTX 500
4: maudyo?
5: Ilabi na kung naa ka history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug MyTC, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magakos sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang MyTC, Sir GP, maoy magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
4: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mubalor na ba jog 60,000 plus?
5: Sobra pa na, Sir GP.
4: Kana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
5: Mas mahal, siguro. Gamay ra ang 200,000.
4: Ay.
5: Nya, kung mag-DTX 500 o MyTC ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
4: Gusto.
5: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
4: Adala.
5: Ang MyTC, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga mag-gastro ka. Dili ka mag-aneurysm ug tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system ug mahimong epesyente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C ug collagen nga makita mo sa MyTC.
4: Correct, jud doc. Sa matag-adlaw pag-inom sa DTX 500 o MyTC, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
5: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta. Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo ang DTX 500 o ang MyTC.
4: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na jud taigong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kini na usab si Dok Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspats.
7: apat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanaog. Detox 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
2: Detox 500. Pumalis sa mga butika. Detox 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pumalit sa mga butika. D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagpawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka nabagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: Kung si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DGX 500.
5: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong uganga. Sa kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yung DTX 500.
2: DGX 500.
4: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sport Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
9: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID ug minimum nga deposito nga 2600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
10: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
8: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hining, uy. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: KK5 News FM. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala nagyod akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay physical! Ang physical! Gamay...

Higala, kumusta? Gamayog hapon. Welcome diri sa laing edisyon sa atog tulumanon inyong tulumanon. Puwebi sa kahaponon, pizza 24 na sa bulan sa September 2026. Agasama sa nanda, duban ng kinatibok kagapwarsa sa K5 News FM, San Carlos City. Pinangluhan sa atog station manager, ka K5, Brian Modin. Nabaga na sabi nila ni Kaki 5, Jezebel Barbizzo, Kaki 5, Jong Versalis, Kaki 5, Shanin Hilapon, Kaki 5, Pamela Pirater. Tingnan man ni Kaki 5, Monji Karanza, ag ni Kaki 5, Vera, atong HR, no? Ag sa bago, pagyod, no? Nga muabot. Sa ngalan usab sa tawag Vice President for Administration, Kaki 5, Jane Paul Generoso. Sa tawag Vice President for Operation, Kaki 5, Ilja Castaño. Sa gihapon sa walay paglubat, inyong katribo, Kaki 5, Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Arnel Herwila Dada. So, kumusta ang atong mga suking tigpaminawan din sa Dakbayan sa San Carlos sa 18 ka barangay, inguman sa mga kasikbit ng mga lugar sa 95 ka barangay sa unang distrito sa Negros Occidental nga gilangkuban sa siyudad sa San Carlos, sa lungsod sa Calatrava, lungsod sa Toboso, siyudad sa Escalante ug lungsod sa Don Salvador. Kumusta ang tanan tibok lalawigan sa Negros Occidental, Negros Oriental? Ingman diha sa probinsya Sugbo nga mabot sa signal sa 95.7 K5 News FM San Carlos City. Og sa tuang mga hook-up stations sa mayong hapon kaning tanan labi na sa naglantaw sa tuang Facebook Live sa 95 o kon sa K5 Digital. O K5 News FM San Carlos sa mga higala, no? O sa tunay ko na na. Sa K5 San Carlos Digital, 95.7 mayong hapon. Alang sa inyohang mga sentimento, argumento, opinion, mga issues and concerns, sa mga greetings, no? Pwede nang ipadangat diri siya itong tulumanon na kung alang niya may gala, text or i-message lang sa itong live sa Facebook may gala. Kaya araw nga ito nang mabasa diri siya itong tulumanon. Bueno, ito oras, alas 4.38 na si Kapunon na. Siyempre may gala sa kanunay. Atong dalit sa mayong kabubuton sa Power Trio nga gilangkuban sa D3 Bio nga puno sa vitamin D3 nga doon ay VCO Convergent Coconut Oil mahigala. Lakip na sa tuang kining D3 Bio mahigala giban sa ganing superfood mga keksunan, no? O giguman sa itong DTX 500 capsule ang superior antioxidant mahigala. O sa itong Mighty C ang alkaline beast nga vitamin C. Pinagi sa kanunay nga paginom sa Power 3 Omegala sa D3 Bio DTX 500 capsule ug sa Mighty C. Ha, dal makatabang ni ning maong mga food supplement nga ato ang mabatukan ang mga sakit o balatian nga mutakboy sa atong kalawasan. Og siyempre kitugnaw karong panahon na may galagalan ulan gumikan kay ang bagyong si Queenie. Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ko na par wala may gala nga lami nga mag-inom ta og DTX coffee mix, no? Ha, kape na or nakakape na ka, ma-detox pa ka mga gala. Okay, alas 4:39 na sa kapunon. Happy birthday sa tanan nga nag-birthday karong hapuna og happy fiesta sa tanan nga nag-fiesta og happy anniversary sa mga nag-anniversary karong adlaw. Bueno, dita maglangan sa mga dagkong balita og hisgutanan na nato karong hapuna mga higala. 100,000 pesos nga reward money
kita niya gron sa makatumbok sa responsable sa pagpatay ni Barangay Kapitan Dines Jimpayan sa Barangay Katsumandig, La Libertad, Negros Oriental. Samtag bagyong si Queenie, sigon sa PAGASA, nakasood na sa Philippine Area of Responsibility. Update ang tani karong tataon may gala. Senador Erwin Tolfo, ningon nga ngawa nila gilower ang voting threshold. At ang pwedeng ipasabot may gala kay ni nakahukom na na nabuto nabutasyon na sa mga senator judges ang voting threshold may gala kalabot ni sa pag-convict ni Vice President Sara Duterte. At ito rin ipasabot mga higala sa simpleng pagpasabot karong hapuna din siya ito pagpangalagad mga kiksunan. Samtag daghan ang utana kung si Senador Mark Villar hingpit na pagining ni Bia sa minority black. Ato po ning pagkisairan karong may gala. O gadi ay gibulgar na matod pa 55 ka mga Jollibee franchise ang gipanagiya ni Vice President Sara Duterte. Ato ning pagkistoryahan may gala. Di apay daghan o kay mga campus ni Vice President Sara Duterte ni Hulga ngadto sa mga senador nga posibleng makasuhan tungod kuno sa pag-usab sa numero sa voting threshold mga igala. Sa ato po na yung pag-isgutan migla o kining update sa BSKA kay matod pa balaw doon kalabot sa 5-year terms sa mga barangay kung sa ganoon kabataan officials sa posibleng pirmahan karong adlawa o ugmang adlawa ni Presidente Bongbong Marcos. Ato ning pag-istoryahan may gala diri sa tuga pagpangalaga na itong oras alas 4:42 na sa kahaponon mga higala. Yung kalimot ha, kamudiha. Ha, kapigyod mga kiksunan, pinaka kanang sigurado nga kining makabaton mo o maayong paglawas may gala kanang kanunay ta nga gainom sa itong D3Bio nga doon ay VCO mga kiksunan ha. D3 Bio nga doon ay VCO Convergent Coconut Oil may gala ang gibansagan nga superfood supplement may gala no di basta-basta super na gode nya ang DTX 500 nga moy molimpyo sa ato mga toxins og free radicals sa imong lawas nga gibansagan nga superior antioxidant may gala no limpyuhan imong atay limpyuhan ang imong dugo may gala sa ito ang DTX 500 capsule. O gang nakinindo, tatong mighty C, mga kiksunan, kay usani ka alkaline base nga vitamin C, no, dili maghapdos ang imong tiyan kon ikaw muinom sa ito nga mighty C, the alkaline base nga vitamin C, mga kiksunan. Sige, alas 4:44 na sa kahaponon, dinhi sa itong pagpangalagad, good afternoon, no? Diha sa tanan nga mga alalay ni Romeo Lawas ni Luna Lawas sa Lawas Store diha sa may San Carlos City Public Market og maing hapon sab ni Kuya Dave diha sa barangay Anii Maygala no nga nagatan-aw kanato karon og posible naga paminaw pod sa 95.7. So kumusta mo taga barangay Anii mayong hapon no ni Cheryl Hernani Baruman no diin man inyo ha Cheryl mayong hapon sab nimo diin man inyo hang imuhang location. Good afternoon Sir Dada Musta Sir wala lagi ka gahapon sir gikan ni Ma'am Medelina Yamazaki kagahapon di ay wa ta maka broadcast gumikan kay brown out mga higala. Ato po tagin ng hisgutan karon kung madala sa oras, no?
Santa, good afternoon, Sir Dads. Dan, like and share, watching and listening here in Nawalaan Malangsa, Valle Hermoso, gikan ni Maricel Peratar. Salamat. Salamat, happy Fiesta di ay sa barangay.

0: like and share sa itong programa, no? Sa parang kuan eh. Salamat kayo ninyo. Ilang mo ka kuan no? Ka unsa ni? Ayaw mo sa pagpanuko, sa pagpadangat sa inyong mga mensahe. So mao na mga kaigsoonan nga kini nahitabo sa kapitan sa Barangay Kansumanig La Libertad mga igsoon, no? Hinaot nga ang mga kapitan punuban, no? Kana bang dili mo magkumpiyansa? No, tan-aw nga namoy death threat, namoy mga death threat diha or whole gas kinabuhi or dunay mga nagbahad ninyo or something delikado mo, ayaw mo lakaw nga mag-inusara, no? Kay sagad kining mga killer or kon may gala di mani basta-basta nga mubira ko na ikuyok. So tan-aw gyud nga kuano dili magkumpiyansa kay labi nagtarong nga kapitan mga higala. Kay kinig ug karon posible man gud gadunay mga kapitan nga banhigan or kuan labi na og kana bitaw nga interesado pod or di lisod pildihon. Lisod gyud pildihon may gala. Muna ang uban TPON. El Castigador. Labi pa kay karon ra ba may gala dili basta-basta mga krimen kay sa mga tunghaan ay krimen. Hoy, by the way, kaganiha mga kaigsunan diha sa Tandang Sura Elementary School gipahigayon ang unsa to? Sa kining safety shooting drill mga higala. No, kay para nga maandam ang ato ang mga tinunan, mga magtutudlo, simbako, palayo lang in town mga kaigsunan nga ang kadtong pagpangandam ni nila human sa naitabo dito sa Banga o Banga National High School sa South Cotabato mga Kakifay. El Castigador. El Castigador. So muna, unang nahitabo, ikatulo naman to sa South Cotabato, una sa may Tacloban, ikadawa sa may Zamboanga, o karon sa may Banga National High School. Una hinaot nga kining tulo ka mga insidente, dinhi na unta maputol mahigala para wa na'y mga tinunan nga mahikawan pa sa ilang maayong kaugmaon mga kaigsoonan. El Castigador. El Castigador. Sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Dada. El Castigador. El Castigador. Bueno, atong oras alas 4:54 na sa kahaponon. Sa akong pagbalik mga higala tug hatagag pagtagad, update ta sa biski kay do na po ko naging wa nay mahimo kon na kaugma na pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang balaod nun nga na himoong 5-year terms ang mga ang terminos sa mga official sa barangay, no? Kay naa sila mga calculation, no? Muna nga kung mapirmahan o kung ugma gani pirmahan o niya ipublikar, so why panahon dili kuno makalihok ang gusto nga mo petition mga igsuon, no? Ngadto sa korte. So ato po na yung istoryahon karong istoryahan mga higala o kineng controversial kayo hantod karon nagkainit nga nagkainit sa diskusyon kay ang kampo ni Vice President Sara Duterte mudangup sa Supreme Court nga matod pa himuon nila ang tanan nga gireserve nila nga mga legal remedies mga higala para sa paglaban sa pagdepensa batok ni Vice President Sara Duterte. Pero doon ay kanhi or doon ay usa sa kining framer sa o nagpanday sa 1987 Constitution may gala nga kanhi Komilika Chairman ingon nga sakto ang desisyon sa mga sa Senate Impeachment Court kalabot silang botasyon mga higala nga diin dili na ilabot ang upat ka mga senador mga higala nga wa makapil sa impeachment trial mga kaigsoonan. El Castigador. El Castigador. So kana uguban pang mga dagkong hisgutanan atong hatagag pagtagad mga higala sa pagbalik sa ato ang tulumanon.
1: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. KK5 News FM. News FM. D3 Pio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
3: Atong isgotan Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Doc nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mang punto, Sir GP?
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihingan lag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa Doc?
4: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir GP, ha? Plain
3: so,
4: D3.
3: Kining
4: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iya nga lawas.
3: Ug mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
3: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Sa mga ganahang maginahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
3: O niya, dinira matagtaman ha.
4: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusohon.
6: D3 bio.
7: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3 bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news. D3 bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 bio. Dali lang na ayo akong sama.
6: D3 bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. Taas pang imo blood sugar. Ato na kumay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamupo sa Goku. Visine controls blood sugar. Ang polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mututlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si ultra kaso. TB pneumonia. O kuman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa mga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Day Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Day Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Day Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
6: KK5 News FM. News FM. El Castigador.
16: Balik sa katotohanan.
6: At tagapagbantay sa katiwalian.
16: Arnel Dada.
6: El Castigador.
16: El Castigador.
0: Okay, daghang salamat mga higala. Balik ta. Diri sa Tugya Panaguban. At oras alas 5.04 na sa kahaponan. Ayong hapon ni KK5 John Eric Ramirez na. No? Nga nagtanaw ka na to, mga higala, o sa uban pa nga naglantaw ka ron. Daghang salamat, no? O padayon ta, mga higala, sa itong hisgutan. Nang sa dili pa sa pag-discuss ginato mayo sa pinaka, o sa kuan pa, pinaka main agenda na to, mga higala. Karong hapuna, ang kalabot aning isyo sa voting threshold, mga higala. No? Ato siyang updatean ang kalabot na sa BSKE, no? Kay Huwebes naman karon, September 24. Sa Lunes, mauna ang schedule sa file pagsugod sa pagduso sa mga certificate of candidacy sa mga mukandidato sa barangay o sa barangay ug sangguniang ang kabataan election may gala. Okay. So, ang gilantaw sa uban nga timingon yun, no? Matod pa nga daghan ang nigawas nga istorya nga pirmahan gyud ni presidente Bongbong Marcos ang kining balaod nun nga naghimo na pod nga lima katuig ang termino sa mga official sa barangay nga mao'y hinungdan nga ma-postpone ang barangay ug sangri ang kabataan eleksyon nga ipahigayon karong Nobyembre 2 karong tuiga, na nga pinagi sa maong bag-ong term sitting law mga kaigsunan ang eleksyon sa barangay ug sangri ang kabataan adto na ipahigayon sa Nobyembre 2028. Na onya daghan gid kay nagduda nga kini gituyo pag pasar ni maong balaod nun para sab nga magamit sa mga senador, mga congressman og sa or sa presidential election karong 2028 may gala sa Mayo ang mga official sa barangay.
1: El Castigado. El Castigado.
0: Mauna nga posible ganiha wa pay balita nga napirmahan sa so far sa tumpag monitor pero ugma daw ugma ang posible nga pagpirma sa presidente aron nga maglisod sa paglihok ang mga petitioner. Kaya sa Lunes, maupa ang malangani na unya ang session sa Supreme Court Martes. So muna, mapiki may gala. Muna nga posible nga kung mapirmahan sa Biyernes, sa Lunes, ikansilar sa Comelec ang filing sa Certificate of Candidacy mga igala. Pero lantaw na ito, kay mao na gilantaw. Pero wa pa ta kay balaw kung sa mga pamaagi pa yun sa mga petitioner mga igala nga makakuha sila panaglitan pirmahan na ang maong balaw doon unsa ilang himuon para nga makasecure sila o temporary restraining order gikan sa Supreme Court. So, kini legal battle pa ni Megala tungod lagi niining mga tinguha sa itong mga naglingkod karon nga dili na sila kayo maminaw sa mga tingog sa katawhan. No? Ang ato mga congressman, lagi kay giapas nga makadaginot. Ha? Nausik ang 3 bilyones, matod pa, nausik na. Pero okay lang, 3 billion ra. Kaysa magamit nila may gala ang pundo sa laing paagi. Na para na ko ba nga allocated naman unta na diha, nga nung gamiton pa man sa laing. Kaya ang ilang rason, crisis sa lana. Oh. Pero ang ubang mga nasod, ha, nagpadayon sa ilahang eleksyon taliwa sa dakong krisis sa lana nga giatubang mahigala.
1: El Castigado.
0: Muna, daghang katuo nga mabaw rin kayo ang sukuranan sa ato ang mga naglingkod karon sa kagamhanan. No? Muna nga daghan kayo na suko mga higala. No? Ubay-ubay ang nasuko gawas lang ni atong duol sa luwag sa mga politiko.
1: El Castigado.
16: El Castigado.
0: Ha, apan kadtong layo sa luwag, ha? Katong kontra sa administration, alcance yun mga eksoon.
1: El Castigado.
0: Muna diha, perting luuya mga higala sa tuang mga kaeksoonan nga nag-antos sa mala impyerno nga panggobyerno sa barangay mga katribo.
1: El Castigado.
0: Ha? Pabaga sa dagway, no? Ang maayong balita migla dinhi sa Negros Island Region. Usa pa lang ka mayor official sa lokal nga kagamhanan migala ang ni Shergad o ni Hangyo ngadto ka presidente Bongbong Marcos nga dili pirmahan ang 5-year term sitting law mga kaigsunan aron madayon ang eleksyon.
1: Sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
16: El Dada.
1: El Castigado.
16: El Castigado.
0: Na, ang mayor sa siyudad sa Kabangkalan, si Mayor Benji Miranda Mahigala, supak nga mapostpone ang eleksyon sa barangay o sangguni ang kabataan karong Nobyembre 2. Sama sa rason sa uban, nga dili supak sa 5-year term sa mga official sa barangay basta may election lang karong Nobyembre 2. Sa ato pa daghan ang kapanikad sa umabot nga barangay ug iski election mga igsuon. Pero wa gyud madunggay sa mga mayang bungol nga mga kongresista ug senador mga igsuon. Ha? Wa madunggay. Paita. Sila ra ginasayod ug ang mga official sa barangay ra gilang i-condition. Dili ang katauhan. No? Pero kining tanan mahigala, no? Ari man idaugon sa baluta pohon. Kung ang tao nagay mangyamiid mga kaigsuunan, no? Kay ang kuan mga higala, no? Ang kaning ang katauhan mao magay magbuot sa katapusan. Yeah? Ang katauhan may gala kay ang tanang kagahuman, no? Gikan man yun sa katauhan mga higala.
1: El Castigado.
0: No? So, base kining mga official nato karon nga nagtungkaw sa atong gobyerno mga kakifay. Ha? Munig yung ila pa karon. Apan, paninglan sila sa saktong panahon.
1: El Castigado.
16: El Castigado.
0: No? Pero, ang uban may, ha? Okay lang paninglan. Kay naka pamulsa-bulsa naman po may maayo. Ha? Bagag now. Sorry kayo, ha? Pero kasigaran, makaingon ko ba paita, no? Ang pagkahakog na lang yun sa posisyon, ang pagkahakog na lang yun sa bahandi. Dili madutlan o guaw ng mga kanahan.
1: El Castigado.
0: No? Sa tinood lang, bastos ra kayo. Hakog ra kayo. Sirok nga pagkapolitiko. Eh?
1: El Castigado.
0: Mo mauwaw? Ipanghambog pa ninyo yung serbisyo nga dili inyo? I mean, ang kanang mga proyekto nga dili inyo ang kwarta kagulingon? Pagkaulawa. Galing di na madutlag ulaw ng maong mga politiko may galing. Paita, dili maminaw. No? Sa singgit sa katawahan. Ah, ya, ang uban po, nagsalig naman kay kasagaran doon sa mga elektor, sa mga botante, ha? Ha? Mudawa to kwarta. Gaapas sa ayuda. Tungod lagi kay naas kawadon. Maupo na hinungdan, no? Nga giabusuhan ta nining mga opisyal sa gobyerno, dili tanan, gumikan kay kita mismo, wa muhatag og insaktong bili sa kasagrado unta sa ato ang mga buto.
1: El Castigado.
0: Ha? Pait kayo. Mayong hapon na Sir Arnel, kuso kayo ang ulan diri sa ganiha. Karon ihunong na. Shout out ko sa akong mga paryente sa mga taga Anii, Barangay Anii Kalatraba sa Family Omblero o Family Kanaya. Salamat Sir, God bless you. Salamat gikan sa atong KSS reseller diya sa may Barangay Bagunbon. Si Kaki Five Carmelita Mili Barbicho. Maing hapon po diha ni sa uban pa nato mga reseller diha, no? Kumusta? Unya diha sa public market sa San Carlos City, available diha sa Lawa Store. Palit mo sa DTX sa 500 diha capsule ug MTC ug Detribayo. Kay si Romeo Lawas mo sultig na. Kung doon na ba'y nipalit, huwa mahigala, no? Palit mo, hina nga nakadungog, no? Kamu adto mo kay Romeo Lawas palit kung muanha mo sa may San Carlos City Public Market na diya sa Lawas Store, no? O niya, diha po sa, kumusta si Nanay Buning Tanaman? Napa ba? No? Si, diya sa May Tranquilino Urban, Barangay Rizal, na diya sila hang Cecilia Villacruzis. No? Ladiha. Palihog sa mga KSS reseller, kung naminaw mo, pa-shoutout mo diha or i-message na ninyo diha, no? Or diri sa itong programa para nga atong makuhan. Ato po ma-mentionar diri niya kumusta po ang inyong sitwasyon diha in town, no? Sige. Atong oras may gala, alas 5:15 na sa kahapon, kamaturan may gala, no? nag-endorso ta og produkto. Ako mismo, no, halos kada semana gapalit og DTX sa coffee mix may gala. No, kay mauni ang ako gigamit nga kape. Ang DTX coffee mix mga kigsunan. Doon na po ko ilaing kape gigamit. Nga parehas gapon herbal coffee, no? Kay para nga matabangan ta labi sa kinibitaw mga ining taasa nga blood sugar or diabetes may gala. So muna nga mainom kita og DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and desugared sugar cane mga extract powder may gala. So dili basta-basta kay combination sa palaya, tubo, kining kita og desugared sugar cane extract powder. May gigamit og kining chia seeds may gala. So muna nindot kayo ato ang DTX sa coffee mix basig ato mong karton ra atong klarohon nga sa usa ka duha ni ka karton diha pay lima nga nahabilin. Nya patimpla pud tag balik kay para nga mo gamay-gamay ni atong tiyan mga higala, no? Mamalihog ko bibialin. Be, palihog ko be og timpla og DTX coffee mix. Kay di ko ganahan magsigig yaw-yaw o produkto niya, wako ginom? No? Sunod si Mana, inugswildo na ito, may gala palit o D3 Bio o DTX 500 capsule o Mighty C. Ang butog na na ba yung Mighty C sira pero kinibibialin po din may Mighty C po. No? Kaya para nga ligon ang resistensya mga higala, ligon ang atong immune system kung kasuduluhan sa lawas. No? Niya ako din, ako daghan pag pasabot. Ang ako lang sulayig ninyo, no? Ang tuang mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center nga gina-endorso yun. Nato din sa Key5 News FM San Carlos City o sa uban pang mga Key5 News FM station mga Ixon. No? Ha? D3 Bio, DTX 500 capsule o ato ang Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C. Okay, sige, padayon lang sa inyo mga mensahe, no? Medyo kuandra ba karon kay ulan-ulan, tugnaw-tugnaw. Alam yung magkapit, ah. DTX Coffee Mix. O niya, kuhan po mo, kanang natay, o saan eh? Kanang DTX, o saan eh? Liniment oil, no? No? Para nga mapanalip na nung dengue, haplas mo anang ito ang liniment oil. DTX liniment oil. Kay parang dili madingge, no? Kay lisod wa kay protection sa mong panit may gala ang lamok nga nagdala sa sakit nga dingge, kuyaw ko makatakboy sa imong kalawasan. Alas 5:19 binasa kahaponon sa ako ang karon ta taon may gala, mas kuan na ta. Ari na ta sa pinaka kuan nga diskusyon kay ato ginintukion para masabtan nato tanan. No, nya katong nakasabot na niini og duna po ikadugang sa pagpasabot sa tuang topiko karong hapuna. Welcome gyud nga mopadangat mo dire sa inyong mga opinion, no? Kay para nga makahatag ta og lamdag sa tuang mga yanong lungsuranon nga kinahanglan gyud mahigala nga masayod sa ilang katungod, masayod sa mga laglom nga mga old dagkong issue karon. Kay grabe kung maminaw ta sa mga balita, lain-lain nga angulo mga higala, usay maglibog ta. Muna nga ang tanang mga angulo, ako nang gisagol mga higala, no? Atong gikuan may gi-combine. Unya para nga mahatag na ko ninyo ang simple lang gid kayo nga pagpasabot nining maong mga issue mga higala, labi na nining voting threshold mga higala, no? Kining two-third lagi ko, no? Two-thirds of sa kining sa tanan nga mga membro sa Senado, sa tanang mga senador sa 24 ka senador, dapat this is size gyud ang 2/3 na wa ginay lalis. Pero dunay giingon nga gipaubsan ang gilower ang voting threshold may gala gikan sa 24 gihimong 20 mga kigsunan. kay karon ang 20 mao gibasihan para mahimong 14 ang voting threshold sa para sa pagkumbikto. Na niingon si Senador Erwin Tolfo nga sayop na nga pagkaistorya kay wa man namo ihlabdi ang threshold nga 16 na ang denominator man mga higala. So ato na yung hisgutan sa pagbalik sa atog tulumanan.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigato. El Castigato. KK5 News FM. News FM.
7: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
10: Ditribayo. Ang Ditri nga may visyo. Ang visyo nga may Ditri.
17: Apalit sa mga butika.
10: Ditribayo.
18: Oh, akong bugas-bugas. Akong katul-katul na ikabutangan.
10: Bugas-bugas o katul-katul. I-DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul. DTX
17: 500.
10: Mabalik sa pinakadulong butik sa Yunga. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
19: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
10: Mighty C.
17: Mabalik sa mga butika.

0: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Dairy Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dairy Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dairy Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mamakang sa mga butika.
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gid. Nakabulig gid sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
8: KK5 News FM. News FM.
9: El Castigador.
10: El Castigador.

0: Okay, daghang salamat, Mahigala. Alas 5.24 na sa kahaponon diri sa Tuga, Padaguban. Maying hapon kay 5 Arnel, Barangay Kudkud, San Carlos City. Maying hapon po diri sa ako ang nanay ug tatay. Ika ni Jean Angel P. Ribatado. No? Maying hapon na Angel, no? Nya, kinsay ngalan si mong nanay ug tatay, no? Palihog po hinganli po ni mong nanay ug tatay diyan, no? Nya, maying hapon sab ni Giselle Inclunar Asibron. Haba ni June Castro. Pagkusgi po na diha, no? Ayaw pamili ko, nanagunta diha, no? Ha. Okay, alas 5.25 na sa kahaponon.
1: Sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalaan.
2: El Dada.
1: El Castigado.
2: El Castigado.
0: Okay, mayong hapon po ni Virgie Temperatura. Diha sa may barangay Pinokawan, Valle Hermoso. O ba nila ni nakalimot na kusngalan da gahapon nakita mi dito sa Gihulngan, no, sa sila si kadali lang ha, minaw gid na ko kuno permi sa toy apelyido man, basta taga Pinokawan, no. Maayong hapon ninyo diha sa barangay Pinokawan ni Danis, ni Kapitan Danis Almo. No, maing hapon, no? Kinsa pa yung mga malas sa to apelido man nga naagay balay din sa Don Juan, mga higala nga always yun naminaw sa tua mga kigsunan. Sila ginagbalita nga muna, giingnan ko nila kagahapon nga nabalik na di ko sa K5 News FM San Carlos City, no? Kay gasunod-sunod ragin sila nato, mga higala. No, ila regyon maluoy bi punta, maluoy punta ba kay naandan biya nila is buntag ang ato ang tulumanon, no, pero updated gid sila kay kahibalom sila nga dito kugikan ana nga kuan sibyaanan nya dayon ni balhi na puko diri dapita nya mao na pod bisag asa det lang orasa sundan ra gid eta nining atong masuking tigpaminawan. Mao na nga salamat kayo sa inyohang padayon nga pagsuporta sa tuang kausa kay sayod naman gid mo nga kining ato dili ni tiaw-tiaw nga pagpanibya. By the way, sa dili pa ako lang ipaabot, no, kay daghan kayong ni-react, no, kay doon na manggutay kauban sa buhat, mga higalan, nga matod pa ng interview og mga kapitan din sa Negros, no. Ako lang gini-mention from Cebu siya nga media. Daghan ani question kay dili awa kuno ni lagi kuno kaneng unsa ni kanang legitimate nga network, no? No? Wa kuno ni istasyonan matod pa. Unya ni interview sa media. I mean sa mga official sa barangay. Ako sa kumbahin, isip hatag og respeto sa ato ang mga kaubanan sa buhat, no? Doon na manggipoy, dili magutanan makatrabaho og mga network, no? Pero doon ay mga black timer, doon ay mga station produce, no? Ana, ako dili ko magkaminos, no? Dili ko mo discriminate. Ang ako ra nga, kuno lang ang pagkaresponsable ng media. Ang problema gud aning ato ang kauban ko, no, kay nang interview, naabot og pang-interview din he unya. Kana ra bitong mga accomplishment, okay man pod, no? Pero pa-sponsoron kadayon ang mga kapitan og kuan maka nakadaghang gyud nakabunot, gani. Ang kapitan sa Barangay Rizal nga matod pa si Kapitan Lani Hisman, nakahatag gyud kuno og 500 pesos nga murag donation, mahigal, no? Kay layo gud kay taga Cebu. Nagkato makapasalamat gito, daigon gito niya si Kapitan Herlani kay mao mana. Ha? Na dili man na guro po para na ko. Ako'y lahi giko. Inaanin mo lang, wa man lang guro mag-isidisi, wala man lang guro mang gulat, no, niya. O kinabubuton lang po si Kapitan mo hatag. O, manan po na kay makaingon po nga, makaingon po to siya kay na may social media ron. Ha? Makaingon po siya nga mayuhag yung ang Kapitan sa, kung ano, sa Barangay Rizal kay nihatag yung 500, no? At least ba ni bunot? Oh, sige lang. Pero masabot lang ang medyo racket kay kung media gud ka tigbalita ka. No nya dili against na nato nga na kanang mo imong ibaligya ang imong profesyon. Kay ako bitaw so nagi markahan man ko sa kung kontra nga kanang gibayran. Nya minimarka siyang gibayran pero wa gyud siya ebidensya. Na kini pagpamasangil, kini mga pagduda, kataha pa igla, sayon ra kayo na. Kaya kinata, halos kita matahap man yun. Magduda man yun, no? Ang ako lang nga, first thing nga, yan ang gihimo, kay mga nabuhiwa siya ay outlet ko, no? Pero naam po siya ay Facebook guro, no? Galayad man yun, sige na. Nara sa kapitan, kaya og di ginumuhatag kapitan, mura di mga puguro niya bumbahan or komentaryuhan or sa diha. No? So, ano lang, pero ang ako rata ba nga, gining ato ang profession, gining atong advocacy, dili unta ba pakaulawan. Mabitaw na naingan ko, bahala na unsa, ang akong prinsipyo is prinsipyo, pero kahibalo po ko mo, kwan, kanang muhatag o consideration. Kay dili, ako ha, dili ko gusto god nga, kana bitong mabutang na ganin, sorry gi kahay, with your respect sa atong magkaubanan sa buhat ba? Doon naman kay uban nga, makapatungarig mga Dagko Network, hilas na kayo, o katong mga ultimo nga mga broadcaster, murag tulisoko na lang nila. Ako dili ko na, kapin sa 20 katuig na ko na nebya, dili ko gusto mo tulisok. Tanaw na ko, o sayob, ang iyang gihimo, i-remind ako. Kaya way perfecto na ito ang kalibutan. No? Ako gani nga, gikan sa mga Dagko Network, gatrabaho, o maingon tayo na nag-murag makaambas-ambas ng kita sa abilidad ni Boss Bobby Valencia ba? No? No? Wala man, dili man ko mulibak or ka na mudaot. No? Dili ko anak. Kay tanan temporaryo, ang importante, tinuod ka nga nag-advocates. Tinuod ang imong advocate, imong advokasya may gala. Nga media gig ka para sa kamaturan. No? Para sa kamaturan. Ah. So, dili ni for sale ang akuha nga pagpanibya. Mabita na mo ingoy ko, hangtod karon never kung ni-demand sa akong talent fee, sa akong sweldo, wala. Kini pagbalik na ko sa K5, ginan ko ni Doc Ramel, pila man. Pila ay muhang demand kayo. Dako ra kayo, muhang yun. O sa akong tubag, sa una pa Doc, bisa na dinide ko mo demand pila. Ang imong gusto, tanaw na kong okay, okay ko, pero dili, muhang yun ako. Labi pa kay ako, ba, ni Doon Limo. Ingin anak ko, sumuto. Lahi akong offer, dili ski 5. Lahi ha. Kay dili ko gusto makagubag. Kuan ba? Pero nihangyo mangit sila. Nga ari sa ski 5 ko. Ako po gisugdan. Kay ako nisugot na lang ko. Kay ako baya may galag. Gatuog yun ko. Nga si Boss Bobby Valencia mo balik yun. Na? Kay kining. Siya man ko yung mas taas. O kuan aning. Siyempre, gasugod ko ki 5. Gikuha na ko si Bobby Valencia kay para gid El Castigado. No? Kay perti mo na siya mo dag kastigo. Dili kastigo sa kama, kastigo gid sa programa. Kini boss dili ni panaot ha. Sino lang. Okay? So muna dili ko ta gyud mo kwan galing ni hangyo man nga for them ta wala pa man tingog gid ha. No? Actually, sugot dog nga, sige, hukapon ka. Importante, madunggan ko ski 5. Mauna ang istorya. O, sakto man di ay ang decision ni Doc Ramel kay, pwerte man naghanang, na naman ka, nabalik man ay ka ski 5. Kumao ba? Wa man kong magpahibalo maayo. Nga maon eh. Pero daghan kayo ang gasunod. Kay nawala kuno ko ni Atong Sibyanan. Di na sila kadungog. Nga problema pagin sila, kay di kuno klaro pag yun. Ako ko regardless makalog sa dili basta manibya ni sibya gyud ko. No, labi karon di na mapugna ako pagka magsasibya kay lagi na ay social media. Yan, establisado na gitong pangalan. Mga kigsunan, establisado po ang news organization nako. Nga maoy nagdumala sa amihan news channel. Dili kay ako-ako ra, na ako'y mga team. No? O ganit, di atay kaugalingon nga gamayang studio. No? Mm. Ah. So, muna may gala. So, regarding sa mga media nga, doon naman ko'y mga media nga buhay-buhay lang. Ako, okay na ko na. Ang dili, mayo ka nang gitawag ECDC. Kana bang atakiho ni mo ang usa ka politiko? Atakiho ni mo ang usa ka negosyo o negosyante? Dauto ni mo. Unya, dayon, kanang paghatag, daygon. Ako ka na, dili na mao. Irresponsable na nga kuan pero media nga gusto lag PR na may mga PR lang pud ba nga mo PR diyan ni kapitan para kuan okay mo lang kay may services mga deal ako mas mao na ipagpalapad ako sa pagsabot ni ining media kaya di naman po kumistoryahan Cebu nga media Manila nga media abot ko no bisan sa Mindanao media nakakunik ko ha kasabot ka ay ko ana. Munang dili ko gusto mo discriminate og mga kaubanan. Importante dili ECDC. Di ba? Oh, mura abi na ko si Pride Henry Tevez ni sulod. So dili ina na. Okay? So maing hapon ni Kwan. Jake Ricto Nieves. Good afternoon diha ni kinsa ning artistahan ni si Direk may pagka kuha Direk Ramsey na bangas-bangas ba? May pagka-GR Shabok po ni siya, no? Mm. Pero di siya musugot o GR Shabok, kay mas gwapo makuno siya ni GR Shabok, no? Dili lagi ta manaot, manglibak lang ta. Kanang libak, uy, nalingaw mo ta na. No? Si Bobby Valencia may gala kami, kung makita, gumian eh. Sa tinuod lang, kini siya, mura bag, kuhan ba, kanang, media yun. Na siya sa TV5, no? Yeah, okay lang Japon, no? Sa una pa, ako nakita na ako, potential ka, di magod, basta-basta, purya buyag lang, basta taga-Tubuso. No? Basta taga-Tubuso, yun, nakamarka gina, basta dire lang sa Northern Negros, or sa Negros Island Region, Bisag Cebu, aw, na-apil-apil po ta dito. No? Media, yun, nga, makasabot. Dili bitaw ng naalay uban nga makatangkil og media, makauniformig media, makatrabaho og mga network, yun niya, mausab na. No? Ya temporary man at dili magkayo nga ni pakasal ka ng kumpanya ha dili kita mausab mas ato pagayon gamiton nga makatabang ta ni anang uban nato mga kaubanan sa buhat nag nga nagkinahanglan sa atong suporta ha Sir Bobby mingaw ko nimo musta naman ka asa naman ka ayay ha tulo la tulo laway tulo luha ni Kay ako may galaha, respeto sa akong kauban. Ang tinod, never kong muatake o kaubanan sa buhat kundili ko tandugon. Pero usahay, pasumbingayan ginako basta tandugon ko. Wa ko gipili, basta tandugon ko bitaw nga wag ko manghilabot. Kay wa man nako maangkon or wa man gyud ko manarbaho nga or makagunit og posisyon para lang nga makaposisyon mo daot og tao. Kay ang nasa ko nahuna og sa akong dughan kana man gyud makatabang ko sa akong mga kaubanan. No? Mao man ginay nasa ko nahuna di gyud ko ganahan anang maniguro og gusto lang gyud ko nga ako ra. Sa lakto pagsulti, kining ako ang abilidad nga naangkon sa akong pagpanibya, wa kuni gidaw. Gali lang, uban, mura nagskinsa ang ilang mentor maupay dauton ang mga taang tao nga maupay gahatag og opportunity maupay libakon may taglibak nga parihar sa libak ni Bobby Valencia nga lingaw-lingaw lang ang uban kay tinud-anay man sige, alas 5:39 na sa kahaponon arita sa kanang way dapig-dapig nga discussion. Tinuod lang ha. Ako makasakit biya po ko sa uban nga mga broadcaster kaya na mag-iuban po nga di nalang maminaw sa kanang pikas ba. Kanang bitaw kay murag nadutlan nga kumbinsido na gid sila sa mga Duterte tungod sa yes, may magi kayo og kwan performance, no? Ang mga Duterte. Pero dili pug kumopiyong sa kamaturan kun duna koy makita. Ngano man? Tungod kay hantod karon nagpabilin nga bisa na ako yung mga nakaila diyan napita, na ako yung nagsuod din napita, pero nagpabilin ang akong pagka-independente nga broadcaster. El Castigo! Muna yung kwan, wala sa inyo nga nakig-amigo ko or something nga na sa katapusan ako yung barugan ang ako ang profesyon. El Castigo! Okay, so muna ha, kwan lang yun. Ang ako lang is, dili ko ingon nga ni-broadcast ko ani kay pabor ko sa administrasyon? O ni-broadcast ko ani kay kontra nako ang mga Duterte? Dili. Trabaho po nato ang pag-edukar. No? Kay wa may laheng pinaka-kuan gyud, advokasya ang media. Maura magid ang pag-inform? May pinaka-main nga kuan gyud sa media, to inform, to educate, to inspire, og to entertain, may gala. Muna nga kinanglan, dili taboring usahin. Kompleto Ricardos na, muna yung trabaho sa media. Dili ng pang-ECDC or unsa diha, no? So dili, walay, kwan, dugay na kayo ko sa kwan nga, ginadaghan kayo kung mga dagkong, mga amigo nga dagkong politiko. No? Bisan karon. Pero, never na ko gibaligya ang akong profesyon. Kung naay mo offer na ko, istoryo na ko, o unsa man eh. O sige, direr, takotob. Kay media, gig ko nga. Kung ayaw yung paglaom na mutila na ko nimo, kung dili na mao ang imong ginahimo. Pero imo lang mga programa, ang imong mga plataforma, pwede na ko isulti. Pero nung ka nga, bisag dili na namao ang imuha, dili na ta maka-discuss sana. So mao na may gala kay wa man ko manginabuhi pinagi sa politika o politiko. Ha? Nabuhi man ko pinagi ni ng pagbarog na ko sa advokasya. Na, kini, nagtanaw ni Philip Kabugnason, plaser. Bisag iya pa ng lili o nitong Valhermoso. Wagi Perol Arnel Dada. Wagi Arnel Dada si tungkaw sa munisipyo Valhermoso. Denisan Carlos. Wagi Arnel Dada sigig tungkaw diya sa City Hall. Pero gibulgar ko na. Doon na ko'y usahay mga tabang madawat sa mga kaamiguhan. Ako po nang gina-share. Pero wa na nagpasabot nga nahalin ko. Munahan tod karon bisan si Mayor Rene Gustilo, si kanhi Congressman Gingo Valmayor, Mayor Biboy Yap, no? Kay balo na sila. Nga si Arnel Dada, kung kuan na ay mga services gina balik. Kaya di ko gusto ng dawat limpyo lang. Kanya, limod-limod na lang po. Adili na, ganaan ko na. Tegin. Muna, bisag sa Cebu pa. Kay Tulisukon, maginagkog, kumayamos. Ana, naipolitiko pa buong buang sa kuwa. Kay maone, mauto. Adi, mauaw kung manginabuhig, mabuhi. Nga buhi o nagpolitiko. Muna, pinaka-prangka-prangka. Kaya kung gusto pag politiko politika, dugay ra kayo kung nagyaka sa mga lokal nga kagamhanan. Kaya doon na magiging natabang. Musugot mo sa dili. Grabe yun. Basta makita na ko, amigo, pareharon, na amin si Bobby Valencia. Ako may gala, parte mi Richard Aoko. Kita na ko, uy, seryoso. Nga naman, doon ako yung mga tao nga, or kaubanan nga ni Dool. Ilang iyang gitabangan. Ko ayos di ayay. Muna yung ayaw yung magdaot ni Mayor Richard or kanang himog istorya. Kaya nga naman, gawas nga alyansa na, nakita na ito sa buhat. Pero usahay ba, kanang kuha na, himuan ka, kanang bitong style nga, or naagi mga info nga diligid mao ba? Muna ilison. Muna ilison, Miguelan. Okay, okay, sorry kay naitawag mahigala gyuday ato saning kun lang kay naitawag dili na ko kinsa way ngalan. Tinood yun, Sir Arnel Mayo, ang imo mga programa. Iya sa katawahan, Sir Arnel, gikan ni Philly Kabugnason Placer. Diha na, gikan ni Bali, diha na. Sir Bob, asa na ka, gikan ni Bill Rostar Bermudez. Ayay. Yes, true yun na, Sir. Sundan yun ka, bisag asa ka mo, balin, Sir, sa mga solid supporters ni mo. Ug-usan ako, anak. Salamat. Si Jurami Sasam, good evening, Sir. Shout out ko, dere sa sityo na Tuyay. Sasam family o sa mga cousin diha sa barangay Palampas o mga tiya o tiyo nako from Jurami Sasam. Salamat Jurami, alas 5:45 na sa kapunan. Arita sa Yano o simple nga pagpasabot mahigala nining issue sa Senate impeachment court kalabot na sa voting threshold mahigala. Kagahapon wa ko kasibya medyo bitin na nami kang issue, excited kay ko nga mo programa pero wala. Sa akong nasayran may gala kagahapon, nanawag ko ni Kuya Senator Olivar, no? Bisan pa ugwa siya kadaog pagka senador, komo kay nidagan siya, nya mo na ko naandan, senator gyapo kong tawag niya. No, si Kuya kay duwan poy balaod magsilot ni mog mutawag og senator, no? Bisan pag ibabi Valencia tawag na ko congressman kinsa may mukihan ako. No? Huh. So si Kuya Sen Jose J.C. Olivar, nagtawagan na yung migahapon kaya nabiktima na po lagi siya sa hacking.

Cayetano nga dili butasyonan ang pag-lower sa threshold voting threshold bagal. No? So dito na natribukar. Dito na tribukar mahigala kay unom raman sila. Kay gustong pugnan gyud ni Senador Alan Peter Cayetano siya ng ulo. Pero sa duha ka Cayetano, duha ka Villar, Ruben Padilla, kinsa pa ning Amy Marcos, no? Si Mark Villar wala mukuyog nila. Sumutun ang nadayon yung mga higala ang butasyon. O dito may gala, 3C ka mga senador, appeal ni Mark Villar, ngagikan sa minority block, nibuto siya pabor sa kining kana ba bitaw mo rag disubay sa kuan sa Friends of the Court nga ang qualified o capable nga mga senator maoy kwintahon. No? So, 3C ka mga senador ang nibutar mahigala. Apil na si Mark Villar. Bugtong si Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ni baro gihapon siya baruganan nga 16 gid iya. So dito siya ni Askuna. Okay. So tungod ani nagmalampuson ang mga gibansagan nga mga senador ni Marcos. Pildi ang mga senador ni Duterte. Mao na ni karon. Ug mao gina dito kay nganuman. Naa man ko in kwangjud. Si Kuya Sin. Kung sa ginitabo, siya pilde gyud. Nganuman? Si Mark Villar pa hilom-hilom ra. El Castigo. Nagpahilom-hilom ra si Mark Villar kay tuan na din siya membro sa matud pa niya Tracy Hudas. Ambot pero unsa gyud? Unsa man naa ni scientific explanation bab kining Tracy nga numero? Nga Tracy Hudas? Ako ba, kuyawan ko ba nga? Huwag ako'y senador, maapil ko, mahimo kong apil sa Tracy. Kaya ginayon na Tracy Hudas man. Pero, daghang kayong mga argumento may gala, pero dapat open-minded ta. Dapat mupalapad po ta sa tong panabot. No? Di ay. Si Senador Erwin Tolfo nga di po ni usahay ba kanang maon ni nabantog ya bendalo magini siya kuno na daghan nga bendalo kay sayop na magito yang gisulti god bisag may pagsaludo po ko ini niya pero mo na gingo bisag ni saludo ta pero dili sa tanang higayon perpekto siya na dili gani po sa tanang higayon ako perpekto na pero di ao naingon si Erwin Tolfo si Senador Erwin Tolfo nga dili sakto ang pagkasulti nga giluwer ang threshold kay niya pa nagpabilin magyapon nga 2/3 ang ilahang gibasihan no nga gibasi sa mga numero sa mga senador nga kining nakaapil sa impeachment trial. Okay, nanpangutan na sakto ba gyud ang desisyon sa mga senator judges. Kay dunay hulga. Ang kampo sa mga Duterte ni hulga magyud alam mo. Kamong mga ni decision na ha? Malintikan gid mo sa Supreme Court. Ha? Malintikan gid mo sa Supreme Court. Despite nga dunay na mga legal opinion nga gihatag ang Friends of the Court nga gilangkuban nila ni former retired at Chief Justice Hilario Davide Jr. Retired at Chief Justice Artemio Panganiban na usa sa kong mga idol po. Retired at Chief Justice Renato Puno og ni retired Associate Justice o Supreme Court Associate Justice Adolfo Askuna nga mo'y usa sa author sa impeachment mahigala. Okay? Sige. So, ang pangutan na karon, sakto ba

0: ang desisyon na higala. Dunay nangahas sa pagtubag mahigala. Niining pangutana kung sakto ba ang desisyon sa mga senator judges o niining 13 ka mga senator judges mahigala nga membro sa giingon nilang 13 hudas nga mga senador. Okay? Okay. Matod pa nga si kanhi kumilika chairman Christian Monsod, framer sa 1987 Constitution mahigala. Niingon siya sakto man na ang desisyon sa mga sa 13 ka mga senador. Siya nitubag sa hulga sa kampo sa mga Duterte nga ang mga senador nakalapas sa 1987 Constitution. Og basahon ta gini. No? Kay niingon si Monsod Mahigala nga the denominator can be changed. Nga gisubay sa gisulti ni former Chief Justice Hilario Davide nga kadto lang qualified nga moboto og capable nga moboto maulay iphon. No? So, mato niya. Unsay iyang gibasihan? Doon ay gisite nga kuan Mahigala niingon si Monsod ang usa siyang mga rason niingon siya ay nga nitambag siya sa tanan nga mga kining nang hulga nga makasuhan ng mga senador nga basahan ninyo ang plunder law. Kay naa dito sa provision sa plunder law kuno matod pa niya nga all their powers, rights na of the senator are suspended kung doon na nakay plunder case. Pero wa niya masulti kung kumbiktado ka sa maong plunder. Kay may punto man po ang gisulti ni Senator Camille Villegas. Matay ako, may gala ka na grabe gid ka. Kung ba, murag pareha, may gibati ni Bobby Valencia kita sa naong ni Camille Villegas, no? Kaysa tinuda si Camille Villegas, may gala murupos Giorgillo. No? May pagka Giorgillo niya, mauna yung mga type ni Boss Bobby Valencia, may gala. Huh? Di gini mahuman itong discussion ba? Kay si Garcia Hinese, sakto gid na isbi saludo gid ko nimo. Salamat kaya. Gika ni Garcia Genesis. Sige, so alas 5.54 na ba? Okay. So, mauna may gala nga sila si Marcolita, si Estrada, doon ay giatubang nga kasong plunder. Og mato pa, all senators, all their powers, all their rights, no, are suspended base sa plunder law mga igala. Pero ang kuha ang pangutana, unsam ni kaso pa man na, dili man na kumbiktado, matod pa ni Camille Villar. Ha? So, ningon pa yun si Monsod nga, kanang ilang pagkasinador, ngala na lang na, pero ang ilang mga function, ang ilang mga rights, ilang mga katungod, ang ilang mga power or gahom, wala na. Kay base sa plunder law. So, mura po umauba. So, pero wa pa ginako makuan may gala kay mangutana pata, pananglitan, wa pa man sila makumbikto. Applicable na ba ang giingon sa plunder law? Nga all their powers, rights of the senator are suspended. So, mauna may gala nga ato ning sundan sa sunod pa nato nga mga episode sa atong tulumanon, gumikan kay ang kampo ni Vice President Sara Duterte ningon nga ang tanang remedy sa legal remedies mga igala ilang himuon. Gani doon na gila sila plano nga mudangop sa Supreme Court. Pero ako dili makabugado. Ha? Dili ko civil lawyer. No? Estudyante lang ko sa customary law. No? Dili ko civil lawyer. Pero ako base po sa akong mga tinubdan, huwag ko marag lisod na kayong manlibasog ang Supreme Court ini. Kay ginaingon ba ko nga, urag sa ako ba, wa may kwan? Wa may grave abuse siguro ini? No? Di lang ko, pero murag ako nang gilantaw matay. Hupat na magugka, friends of the court, may gala niya. Murag, tungaso na kayong tanan. Nga mangahas patag interpret nga magbalik-balik anang interpretation may gala, no? Ato na lang gini, mamina lang giguro po tagtamba ko eh. Pero mahinaot lang tanga, dili lang numero ang basihan sa mga senator judges, ko dili ang ebidensya may gala. Kay kung masipiat sila, sigurado gyud nga paninglan siya sila sa katawhan. Wala na ito oras mga kaigsunan, alas 5.57 na sa kahaponon. So wala na ito igong oras sa pagpadayon sa ato gatulumanon. Huwag mapon magdungog ta sa samang taknag Sibyanan. Sa ngalan sa tanang kaubanan sa K5 and News FM San Carlos City, ako ang inyong ubos nga lagad sa walay pagluwat. Inyong katribo, K5, dato malalaban, dato magsisibya, Arnel Herwila Dada.
1: Katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigato! El Castigato! El Castigato! El Castigato! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigato! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigato! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigato!
2: Them. The lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Gainom kong D3 Bio, Sir GP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pag-take nimo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir GP. Mm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
6: Wow.
7: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
6: Oh.
7: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated.
6: Mm-hmm.
7: Dako jung katabang sa imong absorption o patyon po ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
6: O dili ra mauna, Dok.
7: Mm.
6: Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
7: Tinuod.
6: Usa pa jud, Doc, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
7: Dili yun.
6: Dili matrap ang gas. Mm. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
7: Yaw,
6: pero
7: ano?
6: Dili kaya ni plain D3.
7: Correct. Ako, Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
6: Ah, syempre. Correct.
7: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
6: Of course.
7: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
6: Uh-huh.
7: Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol. Mm. Mas daghan dyan ang naa sa D3 Bio, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan po ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
6: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat, aron maabsorb siya.
7: Mm.
6: Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
7: Ingon ana ang D3 Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3,
6: oh,
7: mag D3 Bio na lang ka.
6: Oh.
7: Kay combine na siya.
6: Siyempre.
7: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Ha. Kalas kayo na.
6: Kalas
7: mas
6: kayo.
7: Maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
6: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality sa imong BCO nga giinom.
7: Correct.
3: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Manang bintaha ra jud, Sir JP, kung naka D3 Bio ka.
6: Bintaha.
7: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
6: Ang ga produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
7: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
6: Of course.
7: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
6: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3.
7: Nga naman.
6: Kay makapahuway ang ako ang pangkreas. Ang pangkreas mo'y kusina sa itong lawas.
7: Gipangkaon.
6: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. tigdabok aron makaon na to
7: murag yung kusina.
6: Oh, murag yun. Makasulod sa itong gut o sa itong small intestine. Ang gibuhat ni Ditribayo, gipanindot ni ini ang imong insulin.
7: Wow.
6: Iya kining himuong effective. Gipataas pud niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jud dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
7: Yes.
6: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo, mumubo ang imong blood sugar.
7: Correct.
6: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar o isulod siya sa selula.
7: Yes.
6: Mao nay rason nga nung gusto jud nako magditribayo, gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
7: So, kita mo kung unsa gid kanindot ang Ditribayo, i-compare mo sa plain D3. Ditribayo na sila, Sir GP. Dili na siya mabankrap.
6: Correct.
7: Ang imong pancreas.
6: Dili ka magka-diabetes.
7: Dili magka-diabetes. Manang mas maayo jud kung naka-Ditribayo ka.
6: Kana. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
5: Ditribayo.
9: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
10: Ditribayo.
9: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: Ditribayo. Ang Ditribayo nga may Visio. Ang Visio nga may Ditribayo.
11: Apalit sa mga butika.
5: Ditribayo. Ditribayo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Lindismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa yung gan.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga tiil o mga panakit. Ili na pagkaduwam na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert.
5: Dr. Ramil Uy og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
6: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
5: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
6: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
5: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
6: Paita.
5: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
6: Mo na rason, Sir GP, anong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C?
5: Mm.
6: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mosab, sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang og mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
4: Mapali sa mga butika.
5: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
6: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
5: Gusto.
6: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas og daghang bisyo.
5: Akana.
6: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta, dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
5: Mao jud, Doc.
6: Kay naamang good, Sir GP, nga tao nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 nang edad pero di ay to 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
5: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
6: Hello?
5: Makabungol maday na?
6: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kagunsa? Ayaw rag paminawa.
5: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 o Mighty C.
6: Kinanglan.
5: Dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
6: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung kas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
5: Wala dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Kung kinusab si Doc Ramil Oy, saying, maing panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod, ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry o ginoon. Nakakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500. 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. Detex 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
2: Detex 500.
9: Pumali sa mga butika.
2: Detex 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Tier 3 Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Kapalit sa mga
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At law-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag,
6: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
0: Clinicas or Biotics. Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.
10: Oras sa K5 News FM. Alas 7:05.
11: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga karanasan at problemang puso.
13: Ay, nato!
11: Pamilya, relasyon, at iba pa. Narito na ang programa na pwede mong bahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, good evening mga ka-loves. It's me, your Lady Anne. Ang kota alas sa 8:30 sa itong programa Love Notes. Welcome mga ka-loves. And ubat-ubat ko ninyo mga ka-loves kay daghan kay taghisgutan karon. Ilabi na nga to ang what if. What if ka ano? What if? Sa kuno to. Ay guys, namina mo rin sa kanta ni Ding Dong Avanzado. And wish I could wish I could hold you in my arms. Da. Laban, laban. Ito guys, no. Kanabitang mamino tag music. Nandito kay paminawon no? Sa tuang sa tuang bitaw nga kanang nalunggan. Labi nag ang singer. Nindo kayo paminawon. Pagka nindo tagit paminawon. Dili ka mapulaan. Sige paminaw sa mga music, sa mga song. Labi na mga love notes. Alright guys, so anyways, so samtang gapa-fade ang ato ang song. Ay, medyo uniplay na lang ko guys, kaya kabalod yung kong dagang pag-alit taga-hisgutan, mga kalala. Alright, so karon, ato ni karon nga taga-ano kapag-tagad ang mga balita. Tay balita ron guys. Okay, kaya ako nagyuning giandam kaninyo. Gusto ko makabalo mo unsay balita. Anyways, good evening San Carlos Seniors. Ayong gabi mga kalalabs nato. Mga kalalabs ni Lady Anne, kumusta naman mo diha?

Hi and good evening to ako ni una kog basa kay basig mawala ni ron. Hello to Rosa Vergara. Sa niya. Guapa jud ni mo DJ Lady Anne. Kaon ta ma'am, good evening. Diri ra ko ning kaon ka nanay Melchora. Oy kay wala jud ko isud an DJ. Ano wa man kay sud an Inday Jackie. Sa di ay ka Inday Jackie. Doon sa si Inday Jackie, daghan kinig sudan. Okay. Unay bin siya sa isda. Sa isda, guys. Hello, guys. Hello, Inday Jackie. And to Mommy Delina Yamasaki, good evening, Mom Lady Anne. God bless you always. Thank you so much, Mommy Delina. Ikaw po, Mom Amping, kapirmidya. And, ayaw, ano, ma'am, ayaw, oga, ay paka-stress. So, stress, ako stress na ko daan. Nice stress ang atong beauty. Oh, may gabi ito, Kyle Nish Kaboski, Pamilar. O, kanil, lang tindahan, no, Nadia, sa I Am Number 4. Nila hadiya. May gabi, Lady Anne, namati minimo diri sa merkado kapihan pirmig yun. O, isa no. O, salamat si kayo ninyo diha, ma'am. Ma'ams and ikaw mga sirs diha ron nga naminaw. Diha sa sulod. Napod mo diha sa sulod sa merkado, mga sirado naman. At siguro ka-prepare sila for the ano, para ugma na po nila nga itinda. Kaya mas may magod na nga preparado and then rahon ba nung prepara sa edirif na lang ang uban. O, di ba? So, may gabi ninyong tanan diya, amping mo, guys. Amping mo diya sa may merkado. Gaina mo, anak, tako gaina. Kaya, mukhaon tako gano. Ano, snacks tako ba diha ba? So, sinkuyog mo niya ko ang anak. Ato na lang siya. Ma, tulog kay gadali. Mapod siya good kina. Amas na ikuan sa Palaw ba? Sa hotel. So, siya dito ang photographer ron sa Santa Rita nga may event sa ilang tourism. So, hello, hello. Sige, buhon ba si makalaag ko diya buhon, ma'am, ha? And, bibigyo ko diya sa ilang tindahan kami ni Kuyog Minsahe ni, ano, Kuyog Minsahe ni Ma'am Gisabel. Hey, Pam, si Miss Pam, o si Sergio. Kung sahay, maka, kalagsara po, di po ingon pirmi. Kay, may mga trabaho, magut na sila niya. Tagsa-tagsa, baby, mga trabaho din. So, that is why nga, kung ano, kung say, kung naalay break time, maka-anha og merkado, basta naapay extra sa sweldo. O wala, puyo sa bangag. Puyo sa bangag. Ito guys, ay, basta kay lami kay Nadila ang mga pagkaon diya sa I Am Number 4. Ma'am no, I Am Number 4 na ma'am no. Ano inyo ang tindahan? Ang Kyle Nish Kaboski. Amilar. Hi to, uy, hala. Hi to Judy Ann Onding. Hi Ma'am Lady Ann, good evening. Kumusta naman? Ala ako mga listener na walik. Hello, hello, may gabi ininyo diya. Kumusta, kumusta? Okay ra ko, day. Okay ra. Okay, ragyo kaayo ko. Hello to Judy Ann. Gusto man mo. Napamod niya sa ako, Ann. Napagyapon. Asa yun la Judy Ann? Tabon to, no? Limit ko. Okay, the time now is 7:26 na. And narita sa to ang balita. Matod pa nga. Upla na stop, late and go sa LTO in IR. Subling ipatuman. So, unsa kay ning ginatawag nga stop, late, and go. Karon pa ko kay abi na kog kuan ba sa kapitan sa traffic light nga stop, look, and stop, look, and listen. Stop, look, hurry up. Unsa kay ning nalimot na kuan ng yellow or yellow sa hurry up or prepare to stop. Murag naaraan ng duha. Kanang like, for example, abi naka-go. O niya, dayon, pag-go anang traffic light, pag-go sa traffic light, ano, mupuli din ng murag yellow or orange, ba na siya, yellow. And then, so, syempre, ang mga kuan, prepare na para mo stop, kay mupula naman na siya.
That is why nga kanang mga traffic light ato ginang sundon kay para rapod na nato mga kalalaks. O di ba hapsen na kay tuang syudad? Sa una pag bag-o pa dangay bagulbulan ano na traffic light. Wala kayo sa di ba? Pero karon natawan ninyo to ang San Carlos dindot na kaayo lang tawon kay ang mga tawo mga kalalaks kuan na sila kana dito na disiplina ka magi kulang nako. Okay, pag disiplina ka magi sa atong kaugalingon. Kaya every time nga mupalo ta sa ano sa traffic. Okay, hapsay o gadili ano dili makakose o ga kana bitaw aksidente. So mao na nga ano mga traffic light na to diya sa mga crossing. Okay. Mao gid na sila gahatag na to o ga kaayuhan sa tusyudan. Eh, bayalim nga si kaglabang-labang diha niya. Wala traffic light, kaglabang-labang. Ah, may tendency, mabanggaan ka. Kay tungod nga, pagkakabalo nga ang mga, nakadagan na ba ang sakyan sa San Carlos. Kay before, ako makitaan, mga PD Cubs, Ragyo, Dagmay, Kahayo, pila pa kabuok. Sa una ba? Sa una. Pero karon dili na, di na madala. Siya na nabigay traffic nga dugay na makalusot da yun. Okay, sa laing bahin, Pilipinas, gikabig nga most dangerous country to live. Halaka? Tinood? Tinood yung Pilipinas nga gikabig nga the most dangerous country. Nga ano ka ha? Kuya Juan, kaya nga dangerous nga country ang Philippines. Nga murag wala man. Sabi ba nilang survey? Ato yung basahon rin mga kalalabs. And para sa to what if guys, ang atong what if kay uyab pa mo. Yes, uyab pa mo. Tapos, imong pangayoon ang iyang password sa iyang phone, sa iyang IG o sa Facebook. Kaya yun man siya nga dili ko, di na ko ihatag. Yan mo ka na pirmi inyong awayan. Pangayo pa. Kunya karon kay di man niya ihatag sa imuha niya. Mangulit man gyud ka nga gusto gyud ka nga naakay password pod sa iyang phone. And labi na sa iyang mga accounts like Facebook, IG, kung sa panadiha nga mga kanya. Tapos ingon siya dili gina pwede imong pangayoon. Dili jud ko. Okay? So sa ingon ani nga pamaagi mga kalalabs, kung ikaw ang nasa sitwasyon as a girlfriend, kung sa maimuha nga buhaton mga kalalabs, ya, ingon pa dyan ni mo nga, password rabi taon na, suminaan na. Ah, di ba? Password raman na, suminaan na. Nga. Ganahan man ko binga, kabalo ko sa imong password. Binga, dili lagi po, dili po. Kaya paminaw ni mo, rag na igitago. Ay, kaya wala ka dyan kapitan, no? Oy, by the way, ha, nag-play tagaina o ga Christmas song. Kaya it reminds us nga hapit na ang ato ang Christmas. Ang ato ang Christmas countdown kay naanata sa ano ika 92 days more to go before Christmas mga kalalaw. So wala lang Merry Christmas and Happy New Year in advance. Kaya po nauna tag-greet sa ito ang mga friends nata, di ba? Alright, hi and good evening to Ma'am Edelina Yamazaki. Thanks a lot, Ma'am. Likewise, Ma'am. Sige, Ma'am. Ay, Ma'am, okay na ka? Kay murag, I know nga, you're not feeling well yesterday or last. Is there ba ito, Ma'am? Okay, so, ang paper ni Ma'am Edelina. Hi, Ma'am Lady Anne. Good evening. Kamusta na ka? Okay, ragyod ta. Kyle ni... Maglisod man ko. Maglisod talaga ako og basa. Aninhirapan ako sa kalisod. Kyle Nishka Boski Pamilar. Oo daw. Pa-shoutout, Ma'am Lady Anne, sa akong mama, si Francisca. Ay! Hala, mga taga-malang... Ay, dinis lang malang sa... Asa ka ni mo, Judy Anne? Diri sa may babaw sa... Kung ano? Malang, Francisca Onding, huwag sa ako nga tulo ka anak, si JR Flores, huwag baby RG Flores, huwag Gian Flores, hello Gian, advance happy birthday. Okay, Judy Ann, sityo, pina, ay, oo, oh, sakto-sakto, pinamasungan amu ama, okay. Hi to Sir Ray Solitario. Good evening ni mo dia, sir. Good evening, Lady Anne. Shout out po sa taga Barangay Repoyo especially. Sila Jik Jik, Danilo, Bibing, and Ram. Thanks and pakiya play po. Come what may. Thanks. Sige, sir. Play na to ni later, sir, ha? Come what may.
she believes. And good evening also to Ma'am. Ah, okay, Mami Delina Mayamazaki. Okay na ko, Ma'am. Salamat. Wow. Dito kay Paminawan na basta okay na. Alright, 7:33 na. And play sa Tagus song from

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mamakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Day Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Back to the program again. Hello, good evening sa mga naglantaw sa itong live and sa mga namina diyaron, mga kalalabs naka-live diyaron sa K5 San Carlos Digital 95.7. And anyways, lalang kuya, lalang kuya balita. Tapos yung una huning balita, mga kalalabs, kaya para continue na ta sa ito ang what if. Pero nga itong what if, guys, ha, makalimut ang what if na ito. Kaya, what if, uyab pa mo. Tapos, gusto ni mong pangayoon ang password sa iyahang phone, sa iyahang Facebook, sa iyahang IG, Instagram ba? Tapos ingon siya nga, dili pwede, dili ko. Kanya kasi imong uyab, si imong boyfriend nga, nga nang ilabtan man ni mo, ingon po din mo, ay, para password ra, ihangol. Yung muna na iawayan ninyong duha, ang password. So kung ikaw ang naa sa lugar sa maong babae, sa maong uyab, o sa maong girlfriend, na dili ihatag ang maong password sa phone, sa Facebook, ug sa iyang any form of platform sa ano, sa SOCMED. Sa imong buhaton, mutumbling. Kung sa mangka. Hi to Ma'am Juliet Chu and Sir Junima Rodriguez. Siguro nanapot sila rin sa Marina. Ay to Ramel Canoy, may gabiin ni mo diha si Ramel. Iser na to si Ramel. And Ita, magabiin ni mo tanan din na. Huwag diha sa may phase 4 ha, galanog na diha ron. Sa phase 8, sa phase 6, may gabiin ni mo tanan. Kumusta, kumusta? Alright, dalita sa to ang balita. Ay, Ma'am Juliet, dadu. Si Ma'am Juliet, good evening, Ma'am Lady Ann. Hi sa akong tapad na... Hi sa akong tapad, there is si Sir Tata Rod. Huwag sa akong amiga diha nga si Ethel Rocamora. And love

Milor. Request lang ko og song, I Can't Let Go by Air Supply. Thank you, ma'am, and God bless. Ang Air Supply, no? Kung kayo ka nang usahalin kayo. Ano to ginang, come what may. Nabi, I Can't Let Go. And to Rosa Vargas, go pita, ma'am. Sige, bantay, bita ka, Jackie, muli ko di ako na. Ako dito ka kayo. Ato na ko si Nanay Melchora, ha? Si Oga, si Nanay Cecilia di Habilia Process. Akong ato, manitaon ako na akong kape. Bantay bitaw, gini ko nyo tagaan. Hindi ka ato na ko dito, wala siya. Mas kam, gikuha ni Inday Jackie. Uy, guwapa man unta. Haba ng hair pa. Inday Jackie, I know nga you're a single. Okay, and matod ni mo atong pangitaan tika o kuan. Unsa di imong kuan? Unsa di ideal man? Ay Jackie, basig na mino ka na ko roon. Pwede ni mo ma-chat. Okay, basig na atay ano din ni na atay natay mga naglantaw sa tong live na mga single boy. Walay partner sa kinabuhi nga kanang walay kabilinggan na naglantaw na to. Malay nimo diha Inday Jackie. Diri day na diri imong true love sa ano sa programang Love Notes ni Lady Anne. Diba? So nga gusto diha nga nangita og partner kay hapit na ang Pasko, malamig na malamig. Ang simoy na nga. Nya hapit na pud ang piyesta oh. Di ba? Awa pagka first week ani sa October na nani mga rides na pud sa Central Mall. Ala ka excited na pud ani. Sakay-sakay na pud ani. Ito guys, oi, no, mga maginatong kalipay din sa San Carlos no, kana Pinta Flores sa festival kanang mga kuan nato dinhi mga ato ang sayaw nato sa kalsada, street dancing, o, diba? Nya dayon mga costume nga mga nindot kaayo. Pero mga ginatong kalingawan ni kalipay nato and then pagkagabi ni mga sad-sad ni mga concert ay mga lain-lain nga mga banda nga mag-perform diya sa City Hall. Nandito pa kayo yung San Carlos magpiesta ay nanaputa siguro yung mga nanaputa yung mga daghang kalihukan nga muabot karon nga piyesta nato ang ato ang setup piyesta patron saint nato si San Carlos Borromeo, diba? So ano po ni pangandaman nato ana gani ko Ma'am Juliet ba? Ingon ko Ma'am Juliet nga pag mamidilina. At pinus mamidilina kay mamina ron sa Japan. Kasi di mo wish kanta. Yeah, di mo niya. Hapit na piyesta. Niya, malipay mo. Ukay-ukay, ani. Hapit na piyesta. Magtigong ta. Tagpiso adlaw. Ito guys, ay nami kayo ba sa piyesta no nindot niya dayon? Going na dayon. Uy, naapa di ay may reunion. Or reunion na mo sa ano. Hello sa kong batch. Batch 1992. Yan sa Kolehyo de Santo Tomas Recoletos. O sa mo aday nga president, si Sir Ronnie Lasco. Ang pinaka, ano na mo, pinaka panagitaw nga wala kapoy na siya. Okay, Sir Ronnie Lasco, salamat sa imuhang dedication. O sa imuhang kakugi, nga pirmi lang, bisag gakatag ta din sa San Carlos ang uban, nasa laing lugar, pero inukabot sa to ang reunion, magtapok kagihapon. Magtapok ang mga lamion. Diba? Sir Ronnie Lasco, thank you so much. Uy, guys, nade kuya, ano ninyo ha? Basig nangita mo diha o kanang kanabitong unwind mo, ganahan mo mo lingkod-lingkod. Kanabitong makaingon ka nga coffee with him? Makaingon ka ba nga coffee with him? Kanabitong magpicture mong duha sa imuha nga partner? O niya, nagcopy mong duha? Nanindot kayo ang view? Baga, inviting kayo ang palibot. So kung nangita mo place nga cool at the same time, kanang maka-relax ang inihuna-huna at tumodiha sa may babaw, babaw sa Department of sa may Agriculture, di ba? May tungason pa maginadiha. Unahan pag yud gamay na adiha nga to ang roadside cafe. Ah, pala ni kuan ha kaya
iko ko ni libihan ra ba ko katukuan itlog sa kabuok. Okay, roadside cafe o niya dayon di magpa-picture ka or basig dili ni mo gusto nga i-reveal ang imuhang partner kay mahadlok kasi imong mama nga masakpan ka nga nakay kuyog nga boyfriend. Okay, kunwari nag-inom ka og tubig. Kunwari nag-inom ka og kopi, dayon. Ang imong kamot, imong gipagunit sa iyaha. Yang kamot po sa boy, katunga ra. Dayon, imong kapsyonan ni mo ang Facebook nga coffee with him. Ano ba? Ano na si Jai Jackie, mag-coffee with him ba na siya? Kinsa kaya ang maswerte nga nilalang nga lalaki nga madala ni Inday Jackie dito sa road, the side coffee sa may babaw sa Medina. Let's see. Makita ka na nato kay mo post mo na dayon. Babay, kalihukan na nasing kinabuhi nga dili niya i-post dayon. Alright, ay to Judy Ananog. Ma'am Lady Ali, kung paalo sa among page. Kaloka, salamat. Apapila ko na inyong kwanbi. Inyong vlog di abe. Pwede mo appeal dai Judy Ann, pwede mo appeal ko. Anad biya ko vlog sa una pa. Ay ba. Pero wala na ko nag-vlog ron kay Kapoy. And to Ray Solitario, para nako. Ay okay, sige, karon lang ni Sir Ray ha. Inuwa na to sa tuang sa tuang final game. Kompleto magngalan ako ang ngalan ni Ma'am Juliet o. Oh. Ah, pangutanong po nato ni si Ma'am Bernadita Hakusalim. Ma'am Bern, kung naminaw ka na ko ron, ang atong what if Ma'am Bern kay uyab pa mo. Tapos gusto niyo mong pangayoon ang password sa iya nga cellphone. O niya, ingon siya nga dili, pwede, dili ko. Dili na ko ihatag niyo akong password. That's ano, kanang personal na nako nga. Oh, personal. Sa may mga buhaton, Ma'am Bert, Bernadette, ako sa lima. Sana all. And good evening also to, uy, Ma'am Margie Coliado. Ma'am Margie, nauli kag San Carlos? Na po ka din ni Ron? Mamita, Ma'am Bert. Hindi ka ni si Ma'am sa Pampanga ata, Ma'am Margie, no? Ay, hello, Ma'am Margie, and sa Arnel Siliar. Shout out, Ma'am, kung sure, ikaw pa, kurog, wait po niyo mo, Ma'am Margie, ay, diba? Alright, dirita sa to ang balita, mga kalalas. Matod pa nga, Gia, Uplan Stop, Late and Go sa LTO NIR, Subling Ipatuman or Ipatuman.

Ay, by the way, unahon sa dyan ako ning pinaka-importante, no? Nga para makapaminaw ang tanan. Bagyo nga nakasulod na sa par or sa to ang Philippine Area of Responsibility. Nisulod na ang tropical storm nga may international name na Sorigi. Sorigi? Sorigi? Og Sakuragi. So Reggie og gihatagan kini og local nga pangalan nga Queenie. O si Bagyong Queenie na ana nakasulod na sa ato ang Philippine Area of Responsibility. So amping-amping ta mga kalalabs na. Okay, gibalita ni 9 hours ago. Sumala sa pag-asa misulod sa PAR or PER or Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Queenie takna alas 7 sa buntag. Agay ng buntag. O di itong uwan-uwan. Karong, ay, huibis pa di ay, sorry. O karong ganyan, no? Kandi. Sa buntag, karong huibis, September 24. Samtang magpagawas ang pag-asa sa unang Tropical Cyclone Bulletin para kang Queenie, so good karong alas 11 sa buntag. Madali, gawas naman to siya. Panatay dapat ikabalak. Okay, dirita sa to ang balita o plan na stop late and go sa LTO in IR sobring ipatuman. Gipahayag sa Land Transportation Office or Negros Island Region LTO-NIR karong Webes nga magsugod na usab ug mas palapdon pa nila ang implementasyon sa o plan na stop a plate di ay niya binakog late, sorry ha. O plan na stop, plate, and go sa isla sa Negros o Siquijor. So, apil ta, Negros o Siquijor. In IR, eh, di ba? Tumong niini nga mapadali ang direktang pag-apod-apod sa mga plaka sa sakyanan o ma-clear ang backlog sa relihiyon sunod sa LTO-NIR samtang nagpahigayon sila o roadside checks. Check din sila. E-verify sa ilang mga opisyal ang rehistro sa mga sakyanan. Kung na ang pirmaminti nga plaka sa ilang nga mobile inventory, ihatag kinidayon on site. Ang mga driver nga nagamit og temporaryo nga plaka, kinahanglan lang nga magpresenta og valid nga LTO authorization letter aron makamit or makagamit og improvised plate lakip na ang official receipt, certificate of registration or URCR. Gipahibalo usab nila ang mga wala marehistro nga temporary plates, piki nga mga plaka nga walay QR codes og expired nga authorization letters o got nga gidili. Ang mga madakpan makadawat og penalidad subay sa Joint Administrative Order number 2014-01. Mamahimo usab makuha ang mga wala pa na claim nga plaka sa lokal nga mga opisina sa LTO. LTO sa rehiyon o gagikang Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon samtang ang mga plaka nga giturn over na sa mga motorcycle o motor vehicle dealerships pwede ra makuha direkta sa ilang mga branch. Okay, so mao di ay ni taga anday og plaka ang mga walay plaka basta nalay LTO nga sa to letter no from LTO. So, dali ra kaayo. Dakpan ka nyo. Okay, plaka. Tagaan ka plaka, mga kalalabs. Ayun na. Pilipinas, gikabig nga sa laing bahin, mga kalalabs. Di ay no. Basar, wapukal. Sa to ang balita sa lain nga balita, Pilipinas gikabig nga most dangerous country to live in. Gikabig nga most dangerous country to live in ang nasod Pilipinas base sa World Risk Index 2026. Hulo ko? World na. So kalibutan na yan. Istorya kalibutan na ni. Ang World Risk Index mao ang tigpanuki-duki kung unsa ka-expose ang mataga nasod sa mga extreme natural event, climate-related hazard, o kung sa unsang pamaagi
kini naapektuhan kung mahitabo ang mga kalamidad. Nalaki pa dinhi ang mga bagyo, pagbaha, linog, tsunami, bulaw o kona drought o pagsaka sa sea level. Sa 193 nga nasod ang Pilipinas ang may pinakataas nga score nga midangat sa 46.69 kung itandi sa ubang mga dapit. Gisusi usab sa World Risk Index ang susceptibility o lack of coping ingon man adaptive capacities. Lakip na ang pamaagi sa pagresponde o pag-recover sa mga nasod panahon sa kalamidad. Karong tuiga gitukuran sa or gitutukan, sorry. Karong tuiga gitutukan sa World Risk Index ang mga bagyo o mga early warning system, infrastructure, preparedness ingon man institutional capacity sa matag nasod. So mao ni guys nga ano ta kuya usa ta sa pinakakuyaw nga nasod. Ang Pilipinas gyud man most dangerous country to live in kay nganuman prone ta sa mga ginatawag nga bagyo, tsunami, baha, di ba? Yawan po taning ingnon ta. So sa mga kalamidad di ay oo. Yung dagkara magyapo yung mga ning mga kuan mga foreigners sa tong lugar no? Magyapon aniyon gud ay basta asawaho na aniyon gud sa foreigner, diba? So mao na guys ang ato ang balita mga kalana, so camping lang ta, yampo lang natupuhon nga mga wala na ning mga kalamidad. Actually di mo gid mawala kaya natural ano ni eh. Pero sahay po ah, makaingon ka sahay nga ka ng di, sakto na ba? Edili lali, magsugod sa sugod na po. O diba? Labi na ka ng anang kinaingon nga mabahaan niya. Makita ni mo ang imong balay, gianon. Nadagan imong balay sa tubig. Makitabi niyo muna sa mga Facebook post, no? Sa mga ga-video, na ang balay, may pakay nga pagbarog anang kilid sa ayaw mo po nilang sapot ibutang ka ng kilid sa sapa. Sara kahapak sa balod nga dako kaayo. Dito, nag-iano dayon. Kumitaw nang kita din ino, labi na din sa San Carlos, mga kalalabs. Once gani nga, ay before, asagi ko ato ning attend sa una, kaning ato ang, sa ganito, nalimot na ko atong officer na to din sa San Carlos nga, ang ato ako nung mga sapa din sa San Carlos, butangan nila ka na bitong warning device, na once nga, diha na kutob ang tubig, kung ang tubig sa sapa, diha na mo level, katong murag na ay, ano na, linya, mo level na diha, it means, evacuate na dayon ang mga tao. Mapanigi, anuhan nila ron, siguro giplanuhan. Kaya ano to eh? Atin ba ko ato o barangay asimble? Niya, usa sa bisita si Sir, nalimot ako nga lang ni Sir. Ay, basta kan, usa sa plano nila is mauna na tagasapa ko no, butangan nila katumurag warning device na once nga ang tubig mo level na sa katumurag bagis, it means nakamurag dito siya ka ng yellow, red, something ana ba? Akong yellow, okay pa. Green, pero kung mag-red na daw, red ata ba yung color? So, that's the sign nga, mo evacuate na ang mga tao, anang mga lugar. Kay dili na maayo ang kwan sa tubig. So, mauna, ilahang ginapiparahan ka ron. Tumindot ka ayo. Kanya dayon, muwang-wang, analaga. Wang-wang, basta ano na siya, warning na siya. So, mas maayo ginang ingunan ng mga kalalas. At least, ang pagpipara. Okay? Kung nagsiuban, ba no? Nga, sige, ano, ang balay, alanuro nga, higya po mo gawin, mo evacuate. Kaya niya ko nung mga kahayupan na, although ilahapod na, pero maluoy taba. Labi na kay, sila kabiya sila mga hayupan, sila kabiya silang mga gamit. Ingon nga, diri lang ko, ana, di po ba yan na lalim sa part sa mga ga-rescue ay depende na na o mukuyog bag dili, di ba? Pero ato alang yun, no? Ang kinabuhi yun atong unahon. Ay, kay atong kinabuhi, usara ba ni ay?

Okay, the time na is 8. Okay. Alas 8 suggest ng mga kalalabs. Mamasa tayo mga greetings din. Kung saan may mga nag-greet din. Masa yung mga friends na balik na. Hello, good evening. May gabi ito pa-shout out daw. Mami Delina Yamazaki, Resolitario. Halala. And Keranti Kim Kim, evening Ma'am Lady Anne, watching. Nako Deri Mindanao. Pa-play sa song Ma'am nga Anuel. Salamat Ma'am Lady Anne from Silent of Followers, Raji Mahilo. Eh, silent din si Raji, ha? Ay, si Raji, ang pingdi, ha? Uy! Ay, Dong James Flores! Alam, nagpa-team out lagi ni Dudong James. Uy, Dong James, kumusta naman ka? Mali nga nag-comment si Judian. Sunod po dahil ang bana. Kustalya ako ang anak. Huwag kitang Gian. Kabaliwa mo guys, kanang anak nila nga si Gian. Gikuha na sa kungalan nga Lady Anne. Hello, Bibi Gian. Bibi pa ba si Gian? Magdi naman to, Bibi. Dapat naman.

Alright guys, so balik lang si si ako. Balik lang. Dito taga song mga kalalams. And

guys, back to the program. And gusto may mga adunay ano diya ha, sa mga adunay kanabitaw nga cancer sa inyo ha, nga mga tutoy diha guys. O unay mga nanay diha nga ga-suffer og sakit sa ilahang suso or sa ilahang breast. So na ako ya ubaga natay i-recommend nga makatabang ni sa inyo ha. Pwede kayo mamuinom og DTX sa 500. Na uban din na lang pud og Mighty C. Okay? DTX sa 500 and Mighty C. Kanang duha, mao na siya yakuan. May na siya nga dakong katabang sa imong hati ha. So sa mga nanay na turo nga namin nga na ginainda nga sakit like sa ilahang nga breast din ha. Samtang nga wapagin na ningon nga ning grabe o ning dako, i-try ang ato ang DTX sa 500 and Mighty C. Or apan din na po gad D3 Bio nga to ang power trio nato. Pero sa ako ha, DTX sa 500 pwede ni mo ubayan o Mighty C. Alkaline base na vitamin C mapalit ya sa to ang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Alright, dirito sa itong pangutana, no? What if, pangayoon niyo mo ang password niya sa imong uyab. Uyab pa mo ha, pero dili niya ihatag, ingon siya nga dili ko. Kaya gusto man niyo mo, ingon niyo mo, password, rubitaw na, sabi na aana, uy. Umanap di imo hanga uyab ng imong boyfriend nga, dili abi ko. Ay, lagi pagbuot kay uyab pa. Ayaw pagbuot ba kay ako aman yung gamit, personal man kuning gamit. So kung ikaw, unsa may abuhaton ni mo mga kalalas, dili sa to ang live. Nakay mga nag-discussion ani o. Oh. Okay, Kiranti, Kim, salamat kay Ma'am Lady Ann. Kaayo ang tropa, dili basta walay duty. Ah, nalingaw daw sila yung mga tropa. Hi ninyo, sir. Gabi si mo mga tropa, dili, Sir Kim. Salamat kayo sa pagpaminaw. Salamat kayo sa pag atabay pirmi sa itong programang Love Notes matagabi eh. Pero ugma, sorry, wala ko ha. Kay Domingo na punta magkita. Magdungog-dungog. And Mami Delina Yamasaki, hello, good evening. Ingon si Sir Kiranti Kim, matod niya. Evening, Ma'am Lady Ann. Watching na ko, Derry Mindanao. Please, sa Zonga Anwil. Na-play ko na, sir. Thank you.

Alright, mato ni Mami Delina, respeto. Respeto na ako ang iyahang desisyon. Mga nga dili nga ipagamit ang iyang password. Kay para na ako, healthy boundary na, ugdugang pauyab pa man mo. Uyab pa man mo, at the same time, ito ni Mami Delina, hindi naman ito dapit, nawala. Ano, nawala, Mami Delina, sorry. Uyab pa man mo, ugbisan pa, ang ubang magtiayon, dili man, kahilabot sa password sa usag-usa. Bitaw, no? Depende lang magiging siguro ninyo. Okay, matod po di rin niya.

Hi, good evening to Rosa Vargas. Okay, may gabi mo the Rose. And matod ni Mami Delino, Mami Delina Yamasaki, respeto na ko ang iyang desisyon nga dili ipaambit ang iyang password kay para na ko healthy boundary na. Dungag pa, uyab pa man mo, ubisan nga ni ang ubang nga magtiayon, dili man kahibalo sa password sa usag-usa. And from Ma'am Juliet Chu, may gabi Ma'am Juliet, para na ko, ingon si Saray Solitario, para na ko kung mahal mo talaga, boyfriend or girlfriend, ibigay ko ang password para wala nang pagdududa ang iyong girlfriend. Matod Ma'am Juliet, dili man guro na need o ga bakay salig sa imong uyab. Iyahaman sa ng privacy kaysa amo ni Sir Ma'am, wala ko ga kuan abita-bita ma'am no. Sige Ma'am, Ma'am Juliet, so thank you so much Ma'am Juliet. All right, so sa di pa tamaga bye-bye. Ang ato lang gid nga ma-advise no kaya but if nga pangayon ni mong password si mong boyfriend pero dili niya ihatag, dili niya ihatag, ingon siya nga dili ko or dili gina pwede. Para na ko guys, dili ingon nga automatic. Dili ingon nga automatic nga pasabot ana nga naa na siya gitago sa imuha. Kumbaga ang password kay personal gihapon nga boundary sa usa ka tawo. Ug mas mas importante ang trust o transparency sa relasyon kaysa pugson siya nga ihatag ang password. Ikaw no? Kung makapaduda siya or makapaduda siya, istoryahan siya calmly. O dili ko gusto nga maghilabot sa imong privacy pero gusto na ko nga maabtan kung anong uneasy ko. Kaya ang healthy nga relasyon, dili kinahanglan nga na ay password para pa mapatud-an ang gugma. Kung na ay trust, na ay respeto, kung na ay duda, istoryahan. Not hack, not force. Kaya nga naman mga kalalabs, nakadepende ragin na ninyong duha kung unsa inyuhang unsa inyuhang kuan sa usag-usa. Kung ikaw na dyan kaya pagsalig sa imong partner, so why not nga nung imo pa mang kuan nun. Pero di man ingon nga ka, nagdilis ko niya ihatag ang password. Pero para na ko, that's a privacy. Privacy, yahan na. Oo, yan. Imuha mang po. Diba? Pero kung mag-gusto ka din, pangayuan gini mo iyang password sa iyang cellphone. Pangayuan gini mo ang password niya sa cellphone sa imuhang uyab. Kung ingon siya nga dili, labay siya.

59 na. Ah, bilis talaga ng oras, oh. Okay, guys. So, wanag yung kaigong oras. Bye-bye na ninyo. Salamat sa pagpaminaw. Nakadid kayo salamat ang pigmong kanunay. Kaya, kabalo po mga kalalabs nga hapit ng Sabado, hapit na po nga weekend na kung ano. Huwag na po ka. Roogman na po tayo klase. Ito, Ana Marie. Ana Marie Pirater. Amina Grosida, Ana Ron, Ana, Ma'am Ana. Alright, guys. So, bye-bye. Ang ting mo kanunay. And, sa ngalan na lang sa kong kauban din, he. Nga, murag, iyan naman yung kumbiyaan, ani. Hindi siya ninilapon. Pinagini siya pa, ano ba? Pinagini siya pa, pabira siyang. Hindi siya ninilapon. Thank you so much as always. And sa ngalan na lang sa mo ang station manager, Sir Brian.

0: mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
1: Mm-hmm.
0: Kinanglan nga ang imong source is good fats.
1: Mm.
0: Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mauki na mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas.
1: Okay.
0: Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP.
1: Aha.
0: Tagaan niya usa ka milyon yang anak.
1: Mm?
0: Unya ingon nga siya na'y bahala magsave o magpadako.
1: Mm.
0: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings.
1: Oh.
0: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na.
1: Mm.
0: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa iyang mahitabo, mabankrap, Sir
1: JP. Bankrap, Jod.
0: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugali, sige man ikahurot.
1: No.
0: Kung wala tagakaon og prutas ug utan, wala kay gidugang nga deposit.
1: Mm.
0: Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC.
2: Mm. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay sisigami alung taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Kasi nadunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nag-build ang perming ang pag-atake sa kuang allergy.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upo nga akong mga TL o mga kasakit. Napagadungog na ako sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
1: Dr. Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
0: Music therapy, Sir GP.
1: Mm.
0: Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
1: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
0: Mm. Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
1: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
0: Paita.
1: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
0: Mao na rason, Sir JP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC.
1: Mm.
0: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
1: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
0: Correct, Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
1: Gusto.
0: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
1: Mm.
0: Napoy mga batan-on pa pero bungol na.
1: Mm.
0: Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
1: Akana.
0: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500

0: maitisi. Mm-hmm. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta, dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
1: Mao jud dok.
0: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapo 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hello?
1: Makabungol maday na.
0: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
1: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detox 500 og may TC. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og may TC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 may TC murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidoha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo naman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay ka. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawa.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip o sa kapinoy. Lahi na Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
1: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes. Buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
1: Husto.
0: Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
1: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain.
0: Mm.
1: Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
0: Sa ito pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion.
1: Mm.
0: Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin.
1: Mm.
0: Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, maunay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka.
1: Mm.
0: Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po
1: siya. Napudya siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial. Kampyon ang antiviral. O kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
0: Mm.
1: Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
0: Mm.
1: Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
5: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
0: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, yeah, Sir GP, no? Naa na kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali rani sila mo stay, Sir GP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
1: Mojud kini nga, iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy, nga dili makapadako sa imong buyon.
1: Maka nindota pong klaseng energy na, oy?
0: Baling nindota yun, Sir GP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
1: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
0: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
1: Mm.
0: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon.
1: Uh-huh.
0: Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
1: husto,
0: Sir GP.
1: Husto.
0: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mugamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
2: D3 Bio!
9: O, si Richard.
10: Siging galabad akong ulo.
9: Taas na dahil kong blood pressure.
10: Painom ko sa
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inong kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad maglain ang kuan ang tsura.
1: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na just ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jud. Walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kampyon, Jud. Mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc. Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
1: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Mm.
0: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh, sto.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naje panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress. Nga may hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura din nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ako yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha-lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir JP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patas-on niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course wala.
0: Naa jud na sa D3 bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
1: Najud na yon, paspas kay na.
0: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani, Dok.
0: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang ditribayo.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 bio over plain D3. Apan, Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Polineroso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o kapag pangbakabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, makabutika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
3: Wow.
4: 8 to 10 hours, walay bayad.
3: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Mil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
4: Nindot jud ang D3Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
3: Murag na anatanan?
4: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung moinom kag D3Bio, mayo ang imong pagkatulog?
3: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
4: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3Bio, ang BCO sa D3Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
3: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
4: Uy, pampatulog na.
3: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
4: Yes.
3: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
1: D3Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinai aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Na ako'y sekreto, Sir GP.
3: Unsa man na, Dok?
4: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
3: Wow.
4: Aron mo gawas ang melatonin.
3: Oh.
4: Na ako'y pangutana, Sir GP.
3: Oh.
4: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
3: Ay, dili jud, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
4: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
3: Correct.
4: Pero kining D3Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3Bio, Sir GP.
3: No.
4: Tagpilagan niya ang tagkaturusin ni siya.
3: Ang D3Bio, D3Bio.
4: Tapos ang print D3, murag tag-G's rating alina.
3: Oh.
4: Derera kus tagkaturusin kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
3: Correct.
4: Ang D3 nga naas, D3Bio, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga dere dyan na gikan sa Pilipinas.
3: Gusto.
4: Ang BCO sa US, gikan po na nato dere. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
3: Correct.
4: Nga pag inom ni mong D3Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa

0: Isulayan na ako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tapos pang ibublad sugar. Ato na kumay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
0: DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay Darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: More Biotics. Makabuling sa pagtap na sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas More Biotics.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
5: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.

0: show, Mago!
1: Yes, good morning, mga KK5. Good morning, San Carlos City. Maying buntag sa tanan ato mga suking yag te ating paminaw. Welcome, mga igal address ato nga pagpalayag sa dalamanong balitang K5 sa umaga. Adlaw takaroon nga Biyernes. It's 25 sa bulan sa Setyembre tig 2026. Kaubanan sa ninyo today. Inyong kubos ng igalas kanginan kay K-Fab ninyo Jong Barsalas. Banta mga K-Fab, hanto tatagtala 5.50 sa Buntagon. Live na live ta makit Andre sa my K-Fab San Carlos Digital 95.7 Facebook page. Samang higayon, madungog tak sa mga tunguram diya sa my Fabulous Toboso Click FM Radio. Again, sa tanan na itong mga avid listeners this morning, ay may buntag na itong tanan unya sa mga wapadiyan ng bangon ha. Doon sa mga ito ang kwandri. Okay na. Sa tanan na itong mga suking ting paminaw ngayon, sige pa karoon hanggang katulog ay pangbangon ng mga K-5 kay tapos ang hunatron mga sa ito ang trabaho mga higalam. Tapos ang adlaw sa hunat sa itong trabaho kay ugma ting pahuway naman sab kay Sabado. Mga bangon na. Bago na mga K-5 kunya kaligo na. No? Ito ang mga sani, pagpamukaw ng sayos kabuntagon mga K-5. Bago na para makahigop na o mainit-init nga kape mga K-5. Siyempre, watala yung rekomenda. Ito ang DTX Coffee Mix. Good mga K-5. Bago ni ito ang putawon every morning. Parang mas ganado ang ito ang adlaw mga higala. Manggong mo trabaho ta mga K-5 nga murag bugat ato ang kamati mga higala no. Joy lami jud i lihok-lihok. Nga parang kan parang murag inspired tang mo trabaho mga K-5. Sugda na to pinaagi sa paghigop og kape nga garantisado gyud nga makahatag na to og benefits. Sa to ang panglawas mga K-5. DTX Coffee Mix. Na to ang higupon gyud. And oy, ay kalimot di ay sa to ang pagbangon karong mga adlaw mga higala. Salamatan gyud nato ato mahal nga makagagahom gyud ha. Magsay pirmi gyud natong i mo na to pirmi nato mga K-5 nga i kada bitong himuon nga itong i-anaron kanunay mga higala matag-adlaw mga K-5 sa itong pagbangon gikan sa higdaan. Pasalamat nyo tagyan may man o dako ng mga blessings ang ito ang madawat at ito yung pasalamatan ang ito ang manunuga mga K-5 ang tanang butang daw nga ito ang nabatunan hindi na ito ni maangkon sab kun wala gitog yan sa ato sa ato ang mahal nga makaako mga K-5 okay wala sige alas 5:10 na sa Buntagon dito maglangan alerto lang tagamay kay sayod naman taga dunay kuan dunay bagyo mga K-5 kato si bagyong Queenie you know? Hinoon, base sa forecast kagapon sa Pag-asa, dili siya makalandfall. Si Bagyong Queenie, ari ra siya manubay sa Kuan Jinil Munjay, ari siya manubay sa kadagatan. Dili siya manubay sa kadagatan, unya pagkahuman, rekta-rekta na gyud siya. Mura siyang mangilid sa kuan, mangilid siya diri sa kadagatan sa ato ang nasod. Ulbong dito pa norte, adong dito sa May Luzon. Mula ni makabatsag lang yapon tag kining mga panagsa nga pag uwan-uwan mga K-5. Tungod din siya sa through sa sa tropical depression na Queenie. At the same time, giabagan po sa hanging habagat mga ka-K5. Na. Sige. Ito pabot-abuton lang mga ka-K5 ang ito ang pag-establishar sa linya ni ka-K5 Rico Yang, Bari 4 kay ato itong hibaloon ang kuan ang kinibitong dugang ng mga balita niya nga ato ang temporaryong giputol kagahapong adlaw tungod kay napikitas panahon. Ano ka di as may isla sa Sipaway mga kipag si Moana Engineer. Sige. Ma'am Rosemary Jimenez, good morning K5 Zone, good morning. Ma'am Felix Abugnason, may buntag. Alas 5.13 na mga K5. Sa Septimbayaon dahil ito ang mga kaigsunan dahil nga mga tricycle drivers. Kasi yung kayo nga nagbiyahe karong nga mga orasa mga gaya lang din ito ang dakbayan. Tricycle drivers, mga bus drivers nga long distance ang ruta mga K5. Amping mo ang mga sir. Para dilikduka sa biyahe mga sir. Paghigop mo mong DTX Coffee Mix bagod mga sir. Bakay sabi kay na sa okay, daan na siya kay si K5 Rico Yang Bari 4 sa Pika sa linya. Ito na yung adawan doon report. Rek, may buntag. Salamat kay Reg Sibuhang dugang ang mga development precious karni mga kakipan yung precious sa kinini ang precious karni ang karning baboy 280 ibulubado siya pero sakit ba ni sa kunang kuan sakit ni sa bahin sa mga mamuhayag baboy mga kakipan baka ang feeds karon perting mahala dyan. Boto pila kay kilo ron sa feeds basta kay daghay mga na nagreklamo mga ka K5. Nga bugat na kay sa kwan, bugat na kay sa bulsa ang presyo sa pasaw eh. Nga, iniba dispose nimo sa imong karning baboy mo na. Ang ingon kanhi sa mga mamaligya ay hingaw sab daw. Wala kayo mamalitay so pasabot mga kipa bigado dyan kayo mga tao karon. Kado jud. Oo. Sige, Ma'am Feli Kabugnason ingon niya, Dire Sir Jong, gahapon grabe jud kusuga sa lipak. Opo diya, sir. Nalipak po. Wala man kayo, ma'am. Kuan, daguob. Mora mong nasinati din yung kagapon. Pero, kuan, kining panagsasab kayo. Anyway, sa latest na ito ka update, mga kakipab, ni Bagyong Queenie. Pag naanaman din siya ganit din yung pababaw naman ganit din siya, mga kakipab. Oo. Oo. Manam naging siya tulbong mga K-5. Sige lang. At wala na pagitaon ang source ni ini. Alam lang sa taso ang mga balita ka to ang hisgutan karong nga buntaga mga K-5. Dari sa ito ang pagpangalagad. Aloy kayo aning pulis nga na bungguan mga higala dito sa kuano? Dito sa may... Saan eh? Dito sa may Misamis Occidental mga kakipay. Nag-checkpoint ni sila mga higala ni atong nakalabay nga adlaw. Sus na unsa man nga
0: This song is from Wilbert.
1: Na bungguan man siya aning usa ka gialigar retired army. Nga nagmaniho og kuan, nagmaniho og ang Mitsubishi Expander mga ka-K5. Na ang kining panghitabo nakuhaan ra og kuan, nakuhaan og video footage mga ka-K5, ano? Perting kusuga kayo Junior Munjay sa kuan, sa kini ni ang dagat sa Expander may pagkasakama gid in taon ni sir. Sa ni kuan ano? Sa ni duyog sa gimuntar nga checkpoint dito sa maong lugar mga ka-K5. Anyway, ang kinimanggong insidente mga igala, gabi iman tingay ni nahitabo. Ang biktima, giila ni mga ka-K5 nga si Police Master Sergeant Shelviv Wahaw Kabug, 37 anyos. Dito ni siya ni destino sa Jimenez Police Station sa Misamis Occidental mga ka-K5. Base sa nakita rin sa video mga igala, ang kining si kining biktima na siya nagbarog sa tunga sa kuan sa tunga sa highway, no? Ay play ragod na to ang video ragod mga ka-K5. May audio ni siya Jenner. Oh, ning paduol siya ara, ah, tanaw na tong video mga ka-K5 ba. Dalaw kining nagbarog diri sa duol sa signage sa checkpoint. Mao ni ang biktima mga ka-K5. Ang sakyanan mong siya kabantay kay diri manggod sa iyang likod nag oh to ara na sus pastilan. Sabi na kong naagay mo musingit ang takong higop ng kape. Dahil ito, gimute na iguro nila ni sa kuan sa uploader. Ang original ba? Ang uploader. Oo. Mga ni mga ka-K5, huwag yun tayo sa kabantay. May nagtalikod lagi siya. Niya. Ang sakyan Andre sa iyahang likod ng bahay nag-hara-hara. Matod pa, hubog daw ang kuan, hubog daw ang driver, ano, retired nga army. Bago kung siya mahimong disposition ni ini mga ka-K5 kay ang kining biktima magod na matay ra ba jud, no? Libre baka nga mukaso gyud ang pamilya aning biktima mga ka-K5 may posibilidad yung tingali pud ni. In line of duty gud ning inani gud. Unya kuan man ni kini ni ang police operation man ni mga ka-K5. Kalitrag bunggo in town pasti lang pa itagin no. Noon ang kinabuhi ba digid mataganan mga ka-K5 no? Alos kada adlaw mga ka-K5 mag-ampo yun ta ito malimot mga ka-K5 yun nga hangyo o bang pagpanalipod gikan sa itong kitasaan mga ka-K5 kaya importante kayo na siya barato sir 280 sa barato sir 280 sa baboy pero ang hiwa sa krenderya mahal na gyapon sir nigiluto naman guna siya ma'am Pili mo nang mahal ma'am kay giluto naman guna na may mga sagol-sagol na may mga lamas Oh, na na may mga ketchup, na na bi, na na may mga sagol ng mga patis, mumahal gina siya, ma'am. Basta templado na, ma'am, mahal gina siya. So, ang diskarte na, para nga maka save-save ta, hindi kayo tantong mahal, kita na lang muluto, palit na lang ito, bisag, bisag 1/4 lang, oh. 1/4 sa kilo, abi, or di ba kaha, karana ang tunga sa kilo. Oh, matablo na tagkao lang. Pwede naman na subahon ko. Ito, oh, baboy, parang kinini ang Augusto juga nga makakaon ka dayon. Kana bang samot na ganang hilab na kayo, di ba, master? Pwede naman ko na nga subahon magkipay. Buha, bubura na rin mo kasi. Nanya, kana na ang pusaan ni mo kan pusaan ni mo limonsito pusaan ni mo limonsito buburag pati sugsuka inana ba ayon isugba
2: ay sus ko maura na nga kauna oy
1: oh yeah da kaingon lagi sa bitaw po sir oh kay ari gud ka mo palit gud ka kanang diri sa kan diri sa mga kananan. Mahal dyan na siya. Kay siyempre, ang mga kinining establishmento, gabayan, baya po po na o kininiang abangan para sa establishment. Tapos sila yung mga katabang, gibay ransam. Nya, unsa pa ni? Muna, ang lamasan karon ron, arang pagkamahala, oy. Muna, nga, tupong-tupungan gyud sa kini ay mga taga-grinder gyud sa ampon nga kini makaguluginan sa pud sila ginagmay. Ah. Pero mo lagi na ato ang teknika na para nga gusto jud tag magtablaw jud kaon ang kitay luto oy. Tanawa ron kay mang libre ni si Kuan. Atong bago drink tech mag K5 si K5 Francis Salagar tanawa ron kay mo palit nig balig 5 kilo na. Dri ho dyan yung mga OGT, Dri. Joke. Raynan Rico mo, good morning, Sir John. Good morning. Manang Iba, kumawas, kabugwas, may buntag ni mo diyan. Alas 5.24 na mga ka-K-Fab. Stand by for a while. Ay, dito nguna, maminaw sa itong mga paibalo ha, sa Picas Lawak. Paibalo gikan sa Clinica de Alternativo Medicina. Karos nung pagbalik, ito ang dawaton mga ka-K-Fab, ang ato ang mga katandem gikan dito sa K5 Negros Oriental, K5 Canlaon, K5 Bayawan, K5 Dumaguete, and K5 Secure. Ingon ni Sir Alex Kahuelan, Sir John, good morning. Greet ko sa akong usa ka buok asawa nga sayo kayong nagtuad-tuad sa abuhan. Kay nagluto para balon eskwela. Naminaw mi tanan diri sa may sitio na Bugtaan, Barangay Guadalupe. Nabugtaan. Katuning sa may kuan, sir. Katuning padong ni paibabaw, sir, no? Salamat kayo din, sir, ha? Raynan Rico, good morning. Kusta ng taga Malangsa? Good morning. Sige. Alas 5.25 na mga K5, stand by. Maminaw sa tabang pahinomdom sa Picas Lawak. Balik ko taon-taon pagkahuman ini.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tier 3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Tier 3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 gamay Visio. Ang Visio gamay Tier 3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Tudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Man.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Atlaw-atlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities. Distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
2: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
3: Alas 5:30 mga K5 sa kabuntagon. Welcome back. Dire sa to ang tuluman ng balita K5 sa umaga. May buntag na ikang tatay Nelson Shakur og sa iyang pinanggang asawa diha sa may barangay Luok Calatrava, no? Ano na silang naminaw. Ay, salamat kayo diha tayo. Sani sa to ang mga suki kay sa kuan kining mga produktos Klinika de Alternativo Medicina mga K5 si Tatay Nelson. Ikag lungsod sa Calatrava, iha pa in taon ning biyahion mga K5 padulong ni sa Dakben San Carlos kay ang limanggong ato ang super trio mga K5 mo ni iyang ginapamintay sa iyang asawa nga sa sud sa taas ng panahon dili na makakita in taon mga K5. Okay, salamat kay nimo diha tay. Anyway, nana to ang mga katandem gikan dito sa K5 Negros Oriental mga K5 ato silang pasudlon ko bi may buntag. May buntag. Hello. Wala. Wala pa. Ang buntag kang Ma'am Maricel Perater. Good morning, Sir John. Good morning. Katumalikan na taon-taon mga igalaw. Ang ato ang katandem gikan dito sa Negros Oriental. Kay sayod to mga K-pop kay dito mangod sa kuan dito sa La Libertad Negros Oriental ato nakalabay ang adlaw do natoy punong barangay mga higala nga gipusil ano ba kay latest update ni ato mga K-pop dito sa may kuan to sa may barangay Kansumandig no ato tong ibaloon mga K-pop unsay latest ato pagani ang kuan wala pagani ang filing of COC pero naanay inon wala pa may kuan wala pa mangyud tumaklaro mga K5 ang motive pero murag na atulan ba nga og asa to naghinangat ang kining pinili ay mga K5 mao pud ni ang nahitabo ongoing karon ang investigation mga K5 at the same time ang PRO NIR aduna nay mando ang ato ang bag-ong
4: Sir Sai.
3: Oh, nana.
5: Lejong. Lejong.
3: Ay,
6: nana. Sila.
5: Boring ya.
3: Ay, butang.
5: Butang.
3: Di man mo so, di mo so, yung tingog, ganin na, sorry kayo.
4: Oh, pero ikaw, K5 Jong, gain na rakang nasulod diri sa Negros Oriental.
5: Ay, oh, oh. Jong,
4: gain na rakang nasulod diri sa Negros
5: Oriental. Nasulod? Ang ipasulod.
3: Gakuan man, gaiko-iko man.
5: Nasulod.
6: Kana.
4: Samo okay ra man.
5: Kana. Kana Kim Il Jong.
6: Okay ra man dire.
4: Okay ra man. Kusog ra po dire.
6: Ay ra man dire. Ay sabi istorya kay.
4: Kusog ra po dire.
6: Ang mubanda-banda ang tingog kang kakipay dundi. Og kakipay sa Irel magkinig kan ba magbanda-banda sa kuang pandungog.
7: Pasko na naman.
6: Sige nga daw.
7: Pasko na naman.
4: Okay to.
5: Imo dun. Itay mo dun.
6: Ikunay mo.
4: Wala ko. Ikantar gano'n.
6: Ikunay mo.
4: Or kuhan K-5 Sai, ipag-upit sa K-5 Jong yung pabalik kang soda.
6: Pero di wala ino
5: eh. Ayaw, una na siyang ni kuhan.
6: Pero di wala ino
4: eh.
6: Okay na K-5 Jong.
5: Ayaw, una na siyang ni. Okay na?
6: Okay na, Kim Jong.
5: Okay na.
7: Friday na.
5: Friday na.
6: Ayan ko yung sila nga na to.
4: Wala naman na K5 Elmer ni. Busilak na ang haring
6: atlaw. Kaniyot sa mo, mo-reconnect me ha. Kay
3: man ni sila nga dire.
6: Ma-distract ko sa kuan. Gabanda-banda dyan.
4: Ha? Sige, K5 Jong. Sige, K5 Jong.
6: Ano, kinaw.
3: Ara!
4: Oh, okay na.
6: Okay na.
4: For the go na.
5: Go. Si SM Dunard maron o niya?
3: Ikaw muna kay mas dool mga si Kihor.
6: Ikaw.
4: Dool si Kihor.
5: All. Ay, kumusta ba kita to nga? Basingan
3: eh, ginulo.
5: Gibisbisa na mapipila ka mabahin diri sa Negros Oy. Oriental.
3: Na, Miss Gibisbisa.
5: Ang mga nangliki na sudlan ng gugulan.
3: Oh.
4: Grabe po na nabisbisa ng mga nangliki.
5: Ang yuta ba? Nabisbisa na ang nangliki na kay Wa Eulan.
4: Diri sa mga K-5 Sai, perming gabasa niya mo ang yuta diri Wa man ang liki.
3: Mama mo na mo ah. Gabasa, perme, tugnaw pag yun.
5: Beto i-check si Kuhan Pe. Si K-5 Wilber, may buntag di ba niya?
3: Good morning, pag-usap ka K5 Sai, ka K5 Don, ka K5 Jong. Sa itong mapagtibay, may buntag karon sa tuang mga nagpamati. Karon labi na gini sa unang distrito ni probinsya sa Negros Oriental, particularmente diri sa K5 News of Time Canlaon. Good morning sa tanan. O niya, makasinatit na diri o kining, adunto, di ba ni silangan diri akong gatubangan. Kining medyo, kung hayag ang tuang panron, dito sa gawas gabahin, murag doon ay
6: kasadpan.
3: Magka-yelo na ang kalangitan ba?
6: Kasadpan na, ka K5 Wilber, kasadpan.
5: Kasadpan.
3: Dali ko ani, I don't know kung ganyan, di man ni ma-predict good kayo sa'yo, magbundak rang kusog nga ulan, hindi na to matagna ning panahon ron.
5: Muna, sige nga, bana-bana sa panahon.
3: Bana-bana, mahogis ako. Pero may bagyo na ha, may bagyo na.
4: Si Queenie na, Q na ta.
5: Kasi nati ang Negros Oriental o Sigihor karon o managumon nga kalangitan.
3: So far, direct kayo say, watay mga kuan, kining watay mga ginatawag ng mga dagko ng mga untowards ng mga insidente diri sa tuag syudad, diri sa may Canlaon ka K5 say. Niya. Kagahapon, happy ang ato ang mga beneficiary sa walang gutong program. Ora na.
5: Wow.
3: Dinanan ako na elaborate kay kabalon mo si mudawat ana nila.
5: All right, sige, salamat din kay Wilber K5 Dunde sa Bayan City unsay update.
4: Dere naman K5 Sai, maing buntag probinsya sa Negros Oriental diha sa may Canlaon, sa may San Carlos, nakahook up ang Sikihor on K5 Sai, no maing buntag diha sa may isla sa Sikihor. Gikan diri sa Dakbayan sa Bayan, dinhi naman sa amo ang lokalidad K5 Sai, no, ang ato mga kaigsuunan nga anaa sa ato ang BJMP karon, ato ang mga PDL nga mga kaigsuunan nagadawat na sila K5 Sai o kana kinsa tong kanahang mopalit og mo-order silang customized bitaw nga mga parol, no, alang sa mga idisenyo sa panimalay para sa Pasko, no, kinsa katong ganahan nga mo-order, palihog lang pwede ka mong makontak sa Bayawan District Jail. Laka na K5 Sai.
6: Abi na ko K5 Dundi og gadawat na sila kanang bagong piniriso.
4: Ay, oh, luag pa kaayo among priso Hendrik K5 Jong. Muna ka nang sige, ganun muna ka nang sige pakasala diha, pangundang na mo kay madula, masa madugay sa madali, madakpan ra jud.
6: Tao no.
3: Pero advice na K5 doon, padakop na lang gid sila.
4: Oo, padakop
3: nila. Libre man.
5: Uy. Viral betong nga duwa ka happy sa kuan. mga guapitong hepe.
4: Oh, ah, di ba tabang?
8: Oh. Wapag ko, wapag ko pati yung kakifaybe sa nga doon ay mga reporter or anchorman nga nag-viral tungkol sa kakuan. Tungkol sa kambungan.
4: Naa sa una sa GMA.
8: Ah, okay. Okay. Kasuhan man to.
4: Wala kaya acquit naman tong kaso okay, niya. Sa dito. Sa di mo to tinungkol.
5: Sali pa, give up, Jong.
3: Okay, diri sa kuan, diri sa San Carlos kakipab sa kakipab dondi o kakipab Elmer. So, pahayag na. Hayag na ang palibot. Unya, mausap na. Ang inyong nasinati diha ang mga pagpanaligsik. Nasinati sa damo din hi sa Dakbayan sa San Carlos, which is dako kayong kalipay. Ato, alang sa to ang mga kaigsunan ng mga mangungumani eh, kay Moni in town. So, sa usa ka buwan nga nakalabay no nga wa gid tawo medre makatagamtam og pag-uwan karon medyo nasinati na ginamove bahalag ginagmay lang bahalag ulan nga pangsubaw. Importante nga kining naka-uwan-uwan na gyud kay labihang elimuta kag kipabsay kag kipabdundi og kag kipab Elmer basta kinibitaw nga mukuha na mo silang na ang kining adlaw. Sa oh, samot lang mag-uwan to. Singkal kayo sa tanan. Ugang kayo sa tanan in town. And so far, diri sa syudad sa San Carlos, peaceful ang ato ang syudad. Gikan kagahapon, hangtod karong adlaw kay K5 Cyril. Back to you kay K5 Zay.
5: Graba tayo kay K5 Jong. Ato yung sigutan gamay, Bik, kaning nahitabo sa kapitan sa Kansumadig La Libertad ba? Nga, gani ang Exxon sa barangay, pero Anton doon, blanco pagyapon ang kapulisan. Unsay gyoy motibo nga nagikapatay tong si Kapitan Dennis. Ayan.
4: Naasalay, kuan na, Sir Sai? Person of interest?
8: Actually, kaki-five, Sai, kuan. Di man gunta makakuan ng kaning statement po sa pamilya kay di man gid sila magpa-interview o media, di sila maghatag po kaning dugang pagyod niya mga, kumbaga, kasayuran ba. Pero, sa pinakalites na to nga na-receive gagabi pa o gagabi eh kuan wala man nagiwala K5 Sai ang kanang gitawag nga sa politika kumbaga
3: election related
8: pil na sila hang angulo ba nga gitutukan tatlo man ni ka angulo according pa no kuan una is ning sa politika ikaduha is ang kuan love triangle unya ang ikatulo check na ko ha double check na ko ang ikatulo kay ang katulo ni ini wala gyapon giwala nila ang kuan posible ang sa CTG
3: insurgency related
4: insurgency
5: unsa ni si kapitan kipa Elmer murag nakatong mo sa area magkatong area no
8: wala kaya kay among dalang motor scooter ulan kay to 30 kilometers away man gikan sa
4: highway
8: o gikan sa lungsod mismo oo so dito ta nagkuan kay dito ra manampo dito ang pamilya dito sa funeral pero galing lang wala kitong gingon ganiha di ilagay siya magkuan adi sila magpa-interview labi na tong asawa di gid sila maghatag og kining
5: minyo din si kapitan dai
8: minyo na
5: ganon bang naabot siya dito asa sa gikan dai
8: bisa report gikan siya barangay Pakwan which is kasikbit na nga barangay panulot na ni siya pauli
5: na siya gipalit dito
8: wa po na to mabaw eh kung unsa ba yung giadto dito basta doon na pauli na siya aning orasa sa 5 sa buntag
5: oo.
8: Nadia magud sa lugar, wa magud ay ingon nga panimalay, bali distansya ba. Mao nang nilisod ron nga to ang investigator although nagkuha naman gyud, nag-activate naman sila og kining gitawag nga task force para madali ang investigasyon, pero maglisod sila gumikan kay nangita pud sila gali og kining potential pud nga eyewitness para gyud nga makuan gining kasuha.
5: Wa po'y ba subay ng CCTV cameras no sa ang gigikanan, no?
8: Appeal mo na sa ilahang i-track daw, pero hindi ang magod sa area, basta labi na yung bukid, wag kayo na yung mga CCTV. May lang kung naa sa mga panimalay tingali, kaya mga privado tingali na adagway.
5: Kung dito sa highway, basta na yung CCTV
4: cameras. Basta makaagi siya sa National Road K5.
8: Oo. Kung National Road siya makaagi, posible, pero arira diri siya. Bukid pa gigali na.
4: Oo.
5: Bukid kayo. Di ba si Kapitan ni Bayan, ABC President ni La Libertad? Mo ba ni?
8: I don't know. Kung unsa ni Akipay Usay?
5: O siya may kuan dito? Kaning Dito, anyway, si Congressman EY ni Coach sa bulsa o 100,000 pesos para
4: kung kasi makahatag impormasyon. Makahatag
5: impormasyon, no? Oo. Ano madaling kuhan bagay kini siya dili ni kuha, no? Kining kapitan man ni nabalakan ni mo ba mga kapitan labi na katong mga kabukiran na to?
4: Oo.
5: O niya, kung mag-isko tao dito sa Bukid area nga mo inikot sa kabuhay sa kapitan, doon na tayo ni Angkon nga amon na isang giyunan eh, no?
8: Magali.
5: Kanang mga kuha na to, kanang itong mga galas.
8: Kanang mga nila. Na, to na.
6: Kaki Pepe Elmer.
5: Oo.
6: Nag-mention to ni mo ganina nga about love triangle. Nga nung na-appeal man ni Kipay Belmer?
8: O ganun ito ng kukron ka K5 Jong kay atong tawagan to ron kay kung saan na-appeal ni love triangle nila. Although natay, ganun kumbaga sa tawag ano eh. Ganun ato ang mga personal nga naibawaan na na pero bilis mo na ito ma-divulge kay nalang na ito gikan po sa ilaha sa tuwang kapulisan kung nga nung na ay gitawag nga love triangle.
4: Oo.
5: Pilay edad ni Kapitan K5 Elmer?
8: 42 naman eh siya.
5: 42.
6: Ubin pa, ubin pa.
5: Oo.
4: Matanon pa.
6: Matanon pa tayo.
5: So, ano mo kuya, what?
6: Ang kining lugar ba, base dito sa video footage ba, murag kuan siya, no? Murag rough road?
8: Rough road. Kay babo, namang kikainin siya nga bahin.
4: Awaaw, K5 Elmer.
8: Awaaw, only part gidney siya po nga barangay sa gitawag or gi-consider as insurgency nga lugar. Oo. Kining barangay kan sumandig.
6: So ang makakuanan ni Kaki Pepe Elmer, ang makatungaanan ni wala ay mga makahatag og kinini ang mga lead ba sa to ang authorities is pamilya,
8: pamilya
6: o mga kuan immediate relatives, no? Aning biktima kay sila man gyud mo nakaila jud. Ilahang salig sa to ang mga otoridad ang kuan ang kinibang investigasyon ini maong kaso.
8: Mas maayo pod kay kuan para madali gyud og solve ning kasuha.
6: Okay.
4: Pila naman na siya katuig kifab ulit mga nahimong barangay captain din sa mga barangay.
8: Nalipat ko namin ito gahapo eh, di tagod pila to ni siya katuig. Kay kuan man eh. Kuan man eh siya kaning kumbaga konsihal man eh sa una.
4: Oh, okay. Yung ni Saka.
8: Oh. Kay, lagi, gikan siya tuig 2011 hangtod 2018, nagsirbi siya isip kapitan. Unya, naghumong siya, pagpapili ana after ana, pagkahuman ng kapin lima katuig, nibalik naman siya pagka 2023, pagpapili.
4: Dugay-dugay na.
8: Oo. Oh. Dugikan siya 2011?
6: Nabi
8: ding until 2018, ning after ana ni kuan siya o balik siya 2023.
6: So, kuan gid ni siya dai kining murag aktibo.
5: Siya kining nasa yung serbisyo sa pagkalagad ng kuan.
4: Pero wala man siya mga kontra kay Feb Elmer sa base sa investigation din ha.
8: So far wala po man. Maura man eh kung mabasihan na to ang ilang
4: kontra ilang yung tulo.
8: Oo.
5: Ang cellphone ni K5 Elmer sa kapitan, no? Basic na yung mga conversation dito nga mas police, di ba?
8: Oh, kay apil mas na-recover dito sa crime scene.
5: So, na to siya mga hulga sa kinabuhin na to ikuan dito. Mabal, ang ito masubay dito dito na pita.
6: Di ko po ka ni Tulis, no?
8: Parang mo yung cellphone. Kung Tulis, gidala ito yung cellphone.
4: Yung pitaka K5 Elmer na arapod.
8: I don't know. Wala mong pag-iingon diri. Wala na i-check ron.
6: Mato biyan ta, Mickey Five Elmer. Galing kay Leo, oh, eh.
8: Leo, niya.
5: Asabi Leo kay Five Jong? Ang Canlaon or San Carlos?
6: Leo, San Carlos. Kaya niya, medyo dapit sa sentro na niya.
4: Oo.
6: Sunod pa, sunod man tingin as gihul nga ng kwan, ang La Libertad.
5: Correct.
6: Oo.
8: Lungsod rami kay among dala, scooter, basa, Miss Ulan.
4: Awa mo kaangat kay Elmer.
8: Dili mo yung silbi, di ka salon. Delikado.
4: Ato rin kabalakan ba, wala pa gani ang eleksyon, pero aduna na yung mga barangay official na to nga gihimuan o krimen. How much more ni kung magkadool o magkadool na dyan ang pinili ay kung pirmahan, kung dili to pirmahan ron ni Marcos, kung konos ato niya pirmahan ang mga papin nga mag-postpone sa eleksyon.
6: Gani, kay Juan, gabi ang pinakawaling impormasyon
3: naana daw sa iyang buhatan. Naana daw dito sa Malacanang.
5: Na daw.
3: Na-transmit na niya. Ambot lang ani. Kano sa itong filing?
4: 28. Karong Monday, puhon.
3: Uy, pila ka-adlaw na lang, be?
5: Oo.
3: Basibag mga late na sad ni siya.
5: Kifay Wilber, kanibang balik ka na to si Kapitan. Doon na ba'y kanian to yung pamilya nga gipatay po? Paso sa ito mga nakuha ng mga...
8: Wala ka kakuha anak ka Kifay Bisay.
5: Mm-hmm.
8: Para good.
3: Manilisod kay... Manilisod kay ang pamilya, dili man mo hatag o sentimento. Kaya mo hatag yung tagal
8: na galing sila. Kaya nagalit sila sa... sir, dili gid sa gid mi mag... Dili gid mi maghatag sa ninyo ukuan. Ining payag so nga sila pasensya pero inanak sabot mo ta.
3: Oh, ato ala lang yung respeto. Sige lang na may investigation sa authorities. Ato na lang gini paabuton. Sila na lang
5: ato. Is ITG di ba? So ato paabuton nun sa ilang update.
8: Aka ni tutukan gini sila kay naman task force.
3: I doubt so, makuan gid niya. Ma trace ni kun sa gi hinungdan ani. Oh.
5: Kay Kalungoy kay kapitan.
3: Ah, diri gani sa San Carlos katong miaging semana bitaw kag Kipay Belmer ug Kipay Bisay. Do not diri katong sultiro ba dito sa barangay Kudkud nga gi luba. Diri sa Andres Liog. Sa primero medyo challenging sa part sa to ang mga kapulisan ang pag-establish og kuan og kining primary suspect kay mausab na ang lugar wa CCTV bukid unya kada bang walay nakakita og kinsa ang kuan kinsa ang nagbuhat sa krimen. And then nay nakakita sa katong pagdagan atong biktima nga nagkadugo niya ang yang dinaganan kay nagkuan na nagkining zigzag na ba kay mo dito nabun-an na di ay mao to na nakit-an sa eyewitness. And then after atong pagkakita sa eyewitness nga ang kining biktima gadagan ga zigzag nakadungog siya nga dunay andar sa motorsiklo nga murag gidagan palayo. Which is mo toy gi-assume nga murag sila gyud to ang mga suspetsado sa siging nga panukit-sukit baya sa to ang mga otoridad kung kinsa gyud ka ang posibleng responsable sa krimen dugay na dakpan gyud within that day. Nadakpan sila diha. Oh, duha ka buok. So, nadakpan sila diha sa may Bulado Port, sa may siyudad sa Gihulngan. Oh. So, magdepende na siya sa effort sa authorities kung saan yun pagkuhan, kung saan pag-trace, kung kinsa ang mga possible suspect sa sama nining insidente. Magbari na siya ang effort ba? Kay, sa pagkakaroon, maybe, ang uban na ang mga nahibaw, napanay kahadlok.
8: Anak yun.
3: Oh, napanay kahadlok. Pero, kung tutukan yun, dili undangan sa ito ang mga otoridad yun. Kana bang, kabaw naman ta ang consistency kung usahay sa kiniyang kuan. Pag panuki-duki madugay, ang katong mga nagsigig tago, sigig pugong ang kiniyang dili ma-release ang information madugay, ma-release yun na siya.
4: Mogawas ko ng impormasyon no dili pa karon mogawas jud sa mot na naanay reward nga nakapatong kung kinsa makahatag impormasyon.
3: Oh, mogawas jud na siya mo naagi na imo padayag nga sa primero padi pana madugay mo ana bitaw sir ay lang kog itug-an sir ha sibuan bitaw to sir
8: anonymous lang sa dia ha. Ipa-anonymous lang sa niya sa answer hatag impormasyon.
3: Mo ana man rugay.
5: Bangot na sir, bangot. Anyway, ato ni hatag sa kapulisan ang pagsulbad ining maong kaso nga ato lang diri nga makuha na to no masumbay na to ma unsa gining dagan ini mo kaso. Anyway, ito oras mag K5, salamat ninyo tanan. Narito si K5 Jong, Kevin Jong.
3: Sige, salamat kay K5 Sai and K5 Dondi and K5 Elmer. Gikan na lang diri sa K5 News FM San Carlos 95.7 hangtod sa Lunes po na sab sa itong pagbanag-uban samang takda samang istasyon. Dagang salamat, may buntag ka na itong tanan.
5: K5, salamat kay K5 Jong, K5 Elmer.
8: Sige, salamat sa saya, Kiwai Jong, Kiwai Don.
3: Tres naman ka K-5 sa Kabuntagon. Ingon ni Sir Hardworker, lano kay kadiris may shipyard, sir. Kining gobyerno, sir, sige, hisgot about sa pagdown sa ekonomi o pagsakas dollar kontra piso. I doubt if wala sila maghuna-huna, unsang impact sa unemployment rate sa Pilipinas, ganong nahitabo ning conflict. Ilagi mo, sige, rag, ayuda. Sila ang nagpatapulan sa mga tao nga di naman ning kamot unya mangutana nganong hinay ang ekonomiya mausab. Oo. Mga tao masalig na lang sa kuan, magsalig na lang sa ihatag instead nga i-elevate ang kuan kinibitaw mga job opportunities. Wala kay lahi ang gitutukan mga kakipan. Astilan. Lasing ko 53 na standby sa musunod nga programa ang K5 Detex 500 Morning Newscast. May buntag na idea kang Boss Junix Tans, may Barangay 1. Boss, buntag ni mo dia, Boss, ha? Sa pangalan na lang sa mong station manager, SM Brian Morden, Vice President for Operations, Sir Eljan Castanio, Vice President for Administration, Sir Jean Polineroso, sa mong CEO, Dr. Mil Itang. Uy, kao ba na to sa technical side? K5 Monjay Caranza and K5 Francis Alagar. Ako inyong kubos ng igalas kanginan ka K5 News Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.

0: effects.
1: Dili tanang tao, Sir GP, bulahan ana nga genetic gift.
0: Mauna.
1: Ang problem, Sir GP, dili maayodaan ang imong family health history. Naibisyo, wala pa jud gakaon, mga pagkaon, nga taas ang antioxidants.
0: Yes.
1: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og MyTC matag-adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
0: Usa sa dakong health issue, Dr. Ramil, ang obesity. Og kini, ang gituohang public health threat sa modernity.
1: Kawala may controls kaon. Sige magkaon, Sir GBB. Bisag unsarang ihungit. Wala po di exercise. Kulang pa dyan og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og MyTC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism. Pero kung wala ka gayon ng DTX 500 og MyTC, unya kulang pa dyan kag-exercise. Siyempre, manambo ka, unya
0: maubis
1: ka. Sa obesity pa lang, naglinya na diha ang daghang mga seryos nga mga sakit.
0: Kapag kadaghan.
1: Atong tunaan ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi, Sir GP. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki, unya 83 sa babay.
0: Wow.
1: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
0: Ang mga Hapon, Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay, 86. Hilig pa jud nila kaayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
1: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og MyTC. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
2: DTX 500.
3: Good days, Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kakapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: Ang sobrang pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates gapataas sa level sa oxidative stress.
0: Husto.
1: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni in-neutralize sa imo nga innate antioxidant sama sa glutathione. Galing lang, kay tungod sa sobra ang free radicals, tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag-DTX 500 og MyTC matag-adlaw. Aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
0: Ang sa Sweden, may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand, adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland, naasay 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, utan, ug usahay ra kaayo sila mukaon og karni.
1: Sa kinatibuk-an, Sir GP, mauni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisiklita o daghanan dito sa Japan. Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog. Sayo matulog, Sir GP. Mahilig po silang bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
0: Wow.
1: Di pa jud, ang pinakanindot nga ilang gipractice, Sir GP, ang 80% rule. Undang kagkaon kung 80% full ka or busog ka na.
0: Dili pa busog, dili di ay.
1: Hulat kag 10 minutos dayon, sigurado a jud nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
0: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Do ako sab si Doc Ramil oy sing maing panglawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa pag-

0: sa limpyo o himsugatan, mag-TTX 500.
1: Atlaw-atlaw,
0: TTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500.
1: Pagpalit sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pa wang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: TTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, andaw adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
7: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: Extend the food superman for men.
11: O si Rosanne, bao, akong ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
10: Extend food superman for men.
12: Naunsa naman ay mong motor, sis?
13: Gubaon na, nagplano gani ko nga mo palit og bag-o.
12: Da ako i-refer nimo.
13: Asa man sis, maayo na diha?
12: Maayo kaayo dito sa Bike Wheeled Sis, tanang brand sa motor na andito. Sama sa Baja 125 o Baja 150, Barako 175-2, Click 125 Smart Edition, Smash 110, NMAX 15 o Aerox.
13: Diay, sige, mudantaw niya ako dito.
12: Ang nindot sa ilaha kay sila ang pinakabrato diri sa dakbayan.
13: Ah, sige, diha na ka kay moadto ko dito, akong bisitahon.
14: Sa Bike Wheel, napay komisyon kung kinsa makarefer na makapalit nila.
15: Bike Wheel,
14: na sila nahimutang sa Ilagan Street, Barangay Sai sa San Carlos City.
15: Bike Wheel.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 4 na sa buntag.
16: Live mula sa Bulwa.

0: tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Patay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
4: DTX 500 na.
5: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayos sa bugas-bugas
5: o katul-katul.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Para sa K5 News FM Philippines, Lasay, 34.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Puno manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magamainit na issue at kusabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Maing buntag, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban sa inyong alagad kini si K5 Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan, San Carlos.
6: Og syempre, karamuntaga inyo sa makauban ng the Queen of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5 Pamela Perater.
2: Kami ang Power Duo. Ayun. Di man tamagdungan ron K5 Pamela.
6: Ikaw lang sa K5, Bray. Kinana mo po ganyan sa Jupiter.
2: Nianapod ko sa Jupiter kay nahumanatag Mars mga ka-K5. Dili na po tayong napita.
6: Di na po ka mag-explore.
2: Siyempre, kuwan, usaho na to ni sila. Na. Kay para mahibawaan dyan na to kung unsa ba dyan ni ang ubang mga planeta aning ato ang solar system.
6: Alright. Yes. Tama.
2: Anyways, karong adlaw mga ka-K5 kay kuanta ha, Webe sa Biyernes na. Narata sa September 25 na 2026. O naana lang sa 91 dias ang nabilin mga ka-K5. Paskwang Paskwa na.
6: Yes.
2: Wala sa tay kuandron, music K5 Pam.
6: Wala sa. Lunes na lang ah.
2: Ha?
6: Lunes na lang ang music.
2: Sa Lunes puhon na pod K5 Pam, no?
6: Oo.
2: Oo, aron nga kuan kinabang ingon nato nga wala lang, okay na. Okay na. Kumusta lakaw sa panahon nato K5 Pam?
6: Yes, K5 Bryce, so kagahapong adlaw nakasulod naman to ang bagyong Queenie. So sa karon, nagapadayon jud ang yang gikusgon. Pero kaning tropical storm Queenie K5 Bryce, wala pa ni siya naka-landfall, naglihok pa ni siya ibabaw sa Philippine Sea. Base niya sa alas 5 ng report sa alas 5 ng tropical cyclone bulletin sa PAGASA. So ang sentro ni ani maong bagyo naa sa nasigpataan na sa gilayon nga 1,065 kilometro sa sidlakan sa Northern Luzon. Base sa alas 4 ng report. So, aduna ni siya gikusgon sa hangin nga moabot sa 75 kilometro matag oras o adunay paghaguros nga moabot sa 90 kilometro matag oras. Samtang naglihok usab kini sa amihanan kasadpan sa tulin nga 20 kilometro matag oras. Pero bisan pa ni Iriki Fibray nga wala pa naglandfall ang mga bagyo, ang kaning gitawag na itong trough o kon ikog sa bagyong Queenie, magdala gyapon kini siya pag-ulan sa pipila kabahin sa Visayas ug Mindanao.
2: Mm-hmm. So delikado bang ikog ha kay kuana kusog-kusog na usahay kay K5 Pam.
6: Yes, dito ka na sa pagadian nakasinati na po grabe ka kusog sa ulan kagahapon.
2: Bitaw na.
6: Tungod to sa ikog.
2: Mm-hmm. Anyways, but according sa PAGASA, sa forecast na PAGASA K5 Pam. Sa bulan sa dasong bulan sa October-November. Masinati na jud ang Super El Nino. Una di ay ning mo igo K5 Pam ang Super El Nino dito sa area sa Luzon.
6: Oh.
2: Oo. Pag abot sa bulan sa Disyembre, diri na po di ay siya sa ato sa Visayas and Mindanao. Kining Super El Nino K5 Pump.
6: December?
2: Oh, December.
6: Di ba tingula naman ang December?
2: Mao gani na nga murag kuan na kaayo, lahi na kaayo ang ingon nato ang tuyok ron o hitabo sa tuang kalibutan because of giingon nato ang climate change K5 Pump.
6: Bitong.
2: Aha. Posbo na ko ha, sa bulan sa Oktobre, Nobyembre, dira napita masinati sa Tagaluzon, kining giingon nato nga Super El Nino. Pag-abot sa Disyembre, sa Visayas and Mindanao na pot. Ang pinaka-worst ani K5 Pump, pag-abot sa bulan sa Pebrero o Marso, kay ang tibuok nga Pilipinas na dyan ang makasinati aning Super El Nino K5 Pump.
6: Grabe.
2: Oh,
6: delikado ba?
2: That's super why na karon. Yes, K5 Pump, go ahead.
6: Delikado kay na K5 Bray kay super na guna ang init ganin na sinati karon. Ako tong niagi mga bulan. Grabe tong pagkasakita na gani. Daga na kay tong napiktuhan nga mga pananom, mga supply sa tubig. Ana.
2: Katong niaging 1982, 1997 and 2015. Na ay grabiha pong igo sa El Nino diri sa Pilipinas, K5 Pump. Aha. But according to our authorities, kining hitabo karon sa 2026 and 2027, mas balantayan ni kay mas grabiha pa yun ni ang giingon nga Super El Nino.
6: Grabe ba?
2: Aha. That's why nga gitap na karon sa ato ang gobyerno Pilipinas, ang taga Department of Social Welfare and Development for ayuda na pod K5 Pump sa mga possible nga mga hitabo and makatilaw ang to mga igsuon nga affected maapektuhan jud ani. Itap na pod nila ang Department of Agriculture, mao nay pinaka naguna nga departamento sa gobyerno mga ka K5 nga maojoy may dakong papel sa maong sitwasyon because kinigod sila mga ka K5 ang Super El Nino ang maigo ani is mga pananom, mga tanom. Ikaduha, mga ka-K5 ang mga kahayupan.
6: Ito.
2: That's why nga ang Department of Agriculture ang may dakong papel judron kung unsa ang ilang pagpanghanda aning Super El Nino nga moigo dinhi sa Pilipinas. So, aside from the DSWD, Department of Agriculture, gitap na pod ang Department of Health based on World Health Organization nga assessment K5 Pump. Nga ang kining Super El Nino dili lang makahatag og hulga og kugmat kakuyaw sa mga pananom, kahayupan og uban pa. May dako pod kini nga epekto sa ikaayong lawas sa mga tawo K5 Pump.
6: Oy.
2: Daghan siyang madalang pamalatian sa mga tawo kining Super El Nino. Mauna nga ang Department of Health mismo na minaw na sila kung unsa ang mga forecast dito sa World Health Organization or WHO unsa ang buhaton aron nga malikay ta sa posible delikado nga dulot or hatag or masinati nato aning Super El Nino. Hinaot unta no nga kining Super El Nino, di lang dyan nato masinati mga ka-K5.
6: Yes.
2: Hinaot lang unta, nga bisag Super El Nino siya, pero na ay ingaw nato nga ulan-ulan gihapon. Kaya kini mga forecast pa dyan man or mga projection based on mga available nga mga data nga naa karon giuyatan sa ato ang mga otoridad mga ka-K5. Ana siya K5 Pump. Sige. Ang ato ang mga igsoon pwede na makamonitor via K5 San Carlos Digital 95.7 sa inyong mga Facebook diha. Mga cellphones diha mga ka-K5, tutok na mo dito pwede makapadala sa inyong mga opinion, greetings and bisag unsa pa diha kay kami bahala mo siya gitro ni ka-K5 Pam ana.
6: Yes.
2: Plus pa jud mga ka-K5 nga pwede makamonitor sa 95.7 sa inyong mga radio IFA. Na mo diri dapita sa Dakbayan San Carlos K5 Pump.
6: Yes, og syempre, gawas niya na marunggan punta sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tuboso. Og ang 95.5 Marcelo Community Radio, kinsa nag-monitor na karon sa'yo kay nag-comment.
2: Yes.
6: Mm-hmm.
2: Okay ka na?
6: Okay na, Kifebra. Madunggan na punta ka, everywhere in this world.
2: Ayun, dim-dim tigob. Sana.
6: Sorry, the good.
2: Ha?
6: Hindi na mauulit pang muli.
2: Kay kuambe nagipaabot pa sa uban bi ay abi nimo.
6: Tiktobe.
2: Ah, usa.
6: Madunggan okay. Trabuta kami Yasma, madunggan po taron sa 100.1 Canlaon City, 92.1 Fabulous Tuboso og 95.5 Marcelo Community Radio. Madunggan trabuta kami everywhere in the world.
2: Ayun, kita mo na. Dugay-dugaya po lang ang mga anak. Good, okay. Kay maunay pinaka-highlight bi ay.
6: Dugayan di ay, marang i-prolong.
2: Oh, marang i-prolong siya. Oh, no. Oh, sige.
6: Madunggan tanong buntaga, mga igala, everywhere in this world.
2: Ayun! Katawa may isang Monjay, oh.
6: Nadungog kayo.
2: Monjay, gilo kayo na Monjay, di ba, Francis?
6: Napartin katawa eh. Iyaman ang paborito, God.
2: Paborito, siyempre, gilok kayo na mga kakifan.
6: Gilok po kasi okay. Dila, eh. Pabinawon.
2: Anyway, sige. Unsa mga dagaw balita nga dapat na to, tutukan aning buntaga mga kakifan. Ibalik. Delikado. Sikop. Tuana. Unse. O niya, kinang balo, onsa na.
6: Balo, onsa na. Abi kong ubo na po ng last.
2: Onsa ba ning ibalik mga K5? Oy, according sa Land Transportation Office, or kining gitawag na to nga LTO, nga mas strictihon na po nila ron K5 PAM, kining mga plaka sa mga sakyanan. Ay, duol-duol na Christmas.
6: Ang plaka naman ilang kuan ng monitoron.
2: Pero dapat malandyod nga ang ato ang mga sakyanan diha, mga motorsiklo ug aban-uban pa. Kumpleto man jud mo sa mga dokumento, na? Kay balaod guna diri sa tuwa sa Pilipinas, simple ra man na, na? Kung ang imuhang plaka sa sakyanan wala pa diha sa LTO, so wala problema. Pero kung naa na kay plaka pero wala gyapon nimo na takod diha, problema na nimo. Tama ba kay Pam?
6: Yes, correct.
2: Mm-hmm. Kay importante yun ang plaka diha, mga dokumento sa mga sakyanan. Nganong di man itakod kung naan naman lang.
6: Ang uban diba? Tangon man.
2: Oh, ang uban po, lahin nga plaka, ibutang kay Pam.
6: Gani, no?
2: Balo.
6: Dili mao.
2: Meron unsan sila. Unsa man ni ang delikado kay Pam. According sa report, nga ang Pilipinas karon pinakadelikado nga puy-an. Oh.
6: Uy, ano man.
2: Mauna lagi nga, ako nagamat-amat akong pangtukib aning mga lahi o ubang nga mga kuan, ubang nga mga planeta sa solar system. Okay, basig makatransfer na tadri na pita. Delikado na kuno kaing Pilipinas ron.
6: Kuyawa ba?
2: Oh, kinsa may nag-survey-survey ani kung delikado. Oh, mag-amat-amat na tag-pangita anig kuan, passport, di gani, mga visa, diha, kay mo transfer na sa ubang nasod, maging anig kay Five Pam, no?
6: Correct.
2: May man si
6: delikado
2: Five Pam,
6: naman din din, he.
2: Ha?
6: Delikado naman din yung ano, mo tinir pa man din, eh.
2: Bitaw, may man si Five Pam kay unsa? Anytime, pwede naman siyang kuhaon sa iyang Wisconsin.
6: Ay, nako.
2: Ay, nako.
6: Nako.
2: Ang sarap ng buhay pag ganyan.
6: Ag ikaw ganyan, nagilom-ilom ra ka, pero mo hapit na ka mo fly sa Canada.
2: Ah, wala.
6: Wala.
2: Hilom po diha, good on salam.
6: Hilom po diha po, good.
2: Salaman. Unsa maning ang napakoy sumpay di ay reward kay Five Pam.
6: Ano pa diha, napa diha?
2: Ha? Gitong gipatay nga kapitan dito na pita sa inyo ba? Sa La Libertad ba?
6: Katong sa'yo kay Gipusil.
2: Oh, katong gipusil itong gahapon sa buntag ba to? Lasingko?
6: Ato, usang adlaw.
2: Ah, usang adlaw na ito?
6: Mm-hmm.
2: Ah, kuan kay Five Pam na ay reward nga 100,000 peso sa makatudlo kung kinsa ang mga suspitsado.
6: Ay.
2: Oh, kana. Maayo kana. Na. Ha?
6: Para dali na makuan ba? Madakpan ang suspect ba?
2: Bitaw. Mga ang suspect ani kamo nalay sugid dito nga kamo mipatay tagaan og 100,000 mga ka K5 ibilin sa inyong pamilya.
6: Oh.
2: Oh, tama ba na nga suggestion K5 Pam?
6: Sakto din sila magpapriso sila.
2: O papriso sila onya ang 100k kwa onjo ninyo ni onya ihatag dito sa inyong pamilya nga nahabilin.
6: Okay. Pwede.
2: Basta naminaw ni mga suspect ron. Oh, di ba?
6: Sakto.
2: Basig bingon pang suspect. Sakto po ni si ko ano? Sakto po ni K5 no lakata. Surrender ta nga kinay ana na buang.
6: Oya kay gusto man lang nga sila makabenepisyo sa 100,000.
2: Aw, suguan ninyo yung pamilya. Suguan ninyo nga mauto nagpatay o nya dagan dayon mo nago dayon mo tinud anay ba. Kay ang naingon diri gud ang makatudlo. Ah, oh, makatudlo bitaw. Raman wala mangingon nga ikaw jud mo dakop.
6: Tudlo raman. Tudlo ra.
2: Oh, tudlo ra. So ipatudlo sa inyong magulang diha nga ikaw nga manghod by suspect aron makakwarta na imong pamilya diha kay mang mamusil man gani. Okay.
6: Bitaw sa sakto pon.
2: Grabe ya suggestion na.
6: Nice one po.
2: Ah, sige, tuo mo ana kay maghinulusol jud mo ba, no?
6: Magmahay jud.
2: Anyway, sa uban pang balita mga ka K5 sikop, no? Naay mga nangasakpan mga ka K5 dito sa Cebu Province, Cebu City. Kining alleged daw nga mao ang recruiter K5 Pam. Sa katong na musil dito sa Banga National High School sa South Cotabato.
6: Maayo.
2: Maayo, maayo, maayo.
6: Maayo
2: na. May mga recruiter din sila?
6: Siguro.
2: Okay, pila kay bayad niya ato para makapamusil lang?
6: Bitaw. Ah,
2: bitaw. Ato na i-check ron mga ka-K5 ha. O niya, tuana. Ah, tuana. Tuana sa lamesa ni Presidente Bongbong Marcos mga ka-K5 ang bill nga gapa kuan isol or postponed sa barangay and iskay elections gahapon gitransmit na.
6: Ayon.
2: Mga ka-K5. So ato na lang huwat-huwaton kung pirmahan or dili ni Presidente Bongbong Marcos.
6: Bita.
2: Usahay ning sa PBBM ba? Mahilig magpabitin ba?
6: Pabitin kayo ba niya? Hapit na bagyod.
2: Oh, imagine ni mo ha, kung naka-file na ron og COC ang mga tao o niya imo nang pirmahan nga i-postpone di ay. Nag-usik rin sila sa chimpo.
6: Correct, John.
2: Nag-usik sa oras, nag-usik sa gasto. Kaya mo bayad ba ka anak? K5 Pam, abini mo, mo file kag COC libre?
6: Bayad eh na.
2: May bayad na dito sa mga notaryo, sa mga abogado.
6: Ay, okay.
2: Kada usa. Ang so, pag-file ni mo og COC, of course, wala dyan ay bayad sa COMELEC. Pero ang mga notary public ana may bayad man ha?
6: Na
2: ang pagbiyahe pa nila like for example taga Kodkod karon taga barangay Quezon ka na muanhi ra jud ka dakbayan San Carlos aron maka-file og certificate of candidacy himan-himan mga ka-K5 i-postpone di ay
6: na
2: yun di pong goal nga ubra ni kay Marcos kapag dugay-dugay mo
6: dugay mo kanay pirmahan ra no
2: ha
6: pirmahan. Pirmahan lang punta
2: ba? Kung gusto man dyan niya nga wala eleksyon, pirmahin na na. Dihaon sa paghihulat ni mo.
6: Bitaw.
2: Oh. O dili gani, kinang kung dili kang ma, dili ka gusto nga wala eleksyon, i-veto na na. Pila na pagsulti, ana, good. Papriskon ka diha.
6: Para dili magpahinayak ang mga katumudagan.
2: Correct. Diba?
6: Yeah, para... Ang katupong nakalingko na daan, dilipod sila malipay ba?
2: Bitaw, kasayon, Ramon. Mutun sa panyo yung ihuwat, ani, taya aning gobernuha, oy. Napungot na ko K5 Pam.
6: Ayaw sa kay sayo pa kay mapungot. Karon na lang mga alas 8.
2: Alas 8 na. Okay, okay. Okay, okay. Oh, pero nanawagan tang Marcos. Kung
6: bila.
2: Gusto ni mo John nga walay eleksyon, pirmahin na diha unsa pa may hulaton. Kasayon pirma ra magipangita ana.
6: Pirmahin na ba?
2: Oh. I-review pa jud ya kun yung unsa pa may i-review diha kay Isol or dili Isol ra ba na?
6: Ba sige review niyo kami sige na isa job.
2: Ay nako. Na sige kang iyang style ani ron ko ani. Kinabang gikwa pa niyo ang pulso kung kinsa mo pabor nga gusto ang eleksyon. Of course. Walay ning ingon nga dili gusto sa eleksyon PBBM. Halos tanan gusto may eleksyon. Ha? Way labot ni mga incumbent nga mga kabalan nga mga barangay official nga dili gusto sa eleksyon.
6: Dili sila magpailis.
2: Di mas lang pailis. Kaya ng uban diha, mga ingon-ingon nga. Kaya ng mga incumbent niya nga, gusto nyo na mo na election. Way! Nakosultiin nito.
6: Pero nagsakit na itong kasing-kasing.
2: Oh, wala ilabot ka nagsakit ang kasing-kasing. Deep inside, kaya pam, nalipay sila nga wala election. Mupakuan-kuan pa, mapapa-victim pa diha sa mga constituents nila. Nga mga ingon-ingon nga, gusto nyo na ako na election kay para mahibawaan yun. Oh. Nga kami ba, butuhon pa bastawo, ing ana, los-los. Pero ang kuan ana ang kasing-kasing ambak-ambak o kabay pa wala eleksyon. Imagine nimo another 2 years sa inyong pagkakabalan diha sa lamisan ninyo sa barangay.
6: Ubay-ubay pang panahon, mga ukaw.
2: Oh, may dako pang panahon nga mga ukaw, manguot diha.
6: Nah.
2: Ayaw, bigsulti iya na kay nga no, gisulti pa lang muna, basa na muna mo.
6: Nah, oh. Bitaw.
2: Abi ninyo,
6: mga
2: mango na yun tayo.
6: Murag ito si Rudy Baldwin.
2: Oh, ay, ani sa yun, kay basaho na mga nawong sa mga kwan, oy, mga officials barangay, oy.
6: Sa yun kayo, oy.
2: Sa yun kayo. Na yung mga kagawa, ding yung ano, ako ya, gusto dyan na ako, yung ano, election niya, kay para mahibawaan dyan na to, kung ang tao ba, mabuto pa dyan na to. Oh. Los-los, pagtalikod sa gisultian, eh, lami inyo walang eleksyon. Imagine mo, di ka nakagasto. Lingkod ka pag yapon, libre nga pong takaw. Di ba?
6: Correct.
2: Ay, nako. Huwag kami.
6: Huwag kami.
2: Unsa man ni ang 11 on Seki 5 Pam. Ato na itakol ron kay kung diri sa Pilipinas, grabe ng kuyawa kining pagpamusil sa mga schools dito sa South Africa na may namusil dito mga ka-K5. Grabe ha. Unsi John ang patay.
6: Grabe no.
2: Na maumaura po nga situation ba?
6: Uya,
2: ang kining pagpamusil. Dito po sa South Africa, binimog Pilipinas ra, mas worse dito kay Five Pump.
6: Oh, yes.
2: Good morning sa tuang Vice President, that's who ang kilid din. Oh, Sir
6: morning,
2: John.
6: Sir.
2: John Castan.
6: All John.
2: Sige, okay. Grabe ha, no? Balikan na to ni rin. Ito po na istoryahan si Kim Chuba o si Lakam kay Five Pump.
6: Oo. Oh, oh.
2: Grabe ha. Ning kuan siya? Ning post, kuan siya? Ning post bail siya kay Five Pump?
6: Dakura ba kito?
2: Binimog pila? 5.6 million pesos.
6: Gipamuban ka na gamay.
2: Gipamuban pa na gamay. Mubalik pa ang Foro Dilos Pueblo.

0: oxidative stress to cancer cells. Mm. Kung ang D3-bio maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells, dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila. Nga naman.
1: Kay simintohon sila ni ini. Mm. Oh.
0: Dili na dayon sila kagawas. Dili na pun sila kalihok o dili na pun sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan. Mm. Mauna siya ipikto sa lauric acid nga naaasa D3-bio, Sir GP. Ang lauric acid, dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
1: So sa ato pa, kung matag-adlaw kag inom og D3-bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Mm. Atong 2017, Doc, na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila, Doc Ramil, nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics. Mm.
0: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra.
1: Oh,
0: bisag 7 days jud unta.
1: Oh, may problema.
0: And then wala pa gitiwas og inom. Mm. Unya resistahan na pod.
1: Mm.
0: Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
1: Mga
0: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
1: Mm. Matud pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
0: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala dyan ay problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imo nga doktor.
2: D3-bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3-bio, niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3-bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio.
1: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3-bio ug wala sa plain vitamin D3.
0: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3-bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
1: Nga naman, Doc.
0: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
1: Oo.
0: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3-bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
1: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3-bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3-bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3-bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3-bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
0: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
1: Oh, nga naman.
0: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Nga namang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3-bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikrito ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3-bio, Sir GP. Pero kung paghumani mog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3-bio, nindot kaing epekto, Sir GP.
1: Igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3-bio.
4: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3-bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa ako padaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3-bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio. D3-bio. Cal

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato ka pagkidu.

0: PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay
2: adlaw-adlaw ang schedule,
3: kanunay busy.
2: Apan kanunay nga kondisyon
3: tungod sa Mighty C.
2: Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
0: Mabalin sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-clinic Spore Biotics ka!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
12: Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities. Distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
14: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh.
16: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
17: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number 1.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Tutuman
12: kanon sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o servisyo publiko. Tinaw sa mga lubog na isyu. May kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Luto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Mutayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblo.
19: La Siete Siete.
20: Ah, nakahigop og kape, pamainit na mo. Ani atong kape nga kadaanlog na ito, balik-balik na rin. Kay kaninga kape mga igalad ako, kay nigatabang sa inyong kalawasan, ang DTX Coffee Mix. Kay dili lang kaigo ng kape, kundili limpiuhan ang tibok ng mga lawas. So sa mga naghandom din, ano, nga ganahan dyan sila mo sexy, makuaan o gamay. O kundili makunhuran, makuaan nila mga bilbil nila nga bugat na kayo. So, pagkuaan mo dira, paghigop na mog DTX Coffee Mix kay ang mga kolesterol, mga hugaw sa imong lawas, pagaw sun gyud kay Fibray.
19: Okay. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 buguban pa nga mga produkto no sa Clinica di Alternativo a Medicina and Wellness Center, mapalit yun sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan, San Carlos mga ka-K5 ang ilang klinika na himutang diha sa May Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay Teresa, aning Dakbayan, no? Aha. And of course, aron din na jud malisuran ato mga igsuon nga naa sa gawas-gawas sa atoang city or diri sa mainland. Kung taga Punaw ka proper na dira si Madam Aiza Secretaria napod sa Pili Street at bang sa old LTO si Tatay Ruben Ruel, si Maria Luta Panilagaw sa Borgo Street, Barangay Saisa, Rosemary Humampit sa Purok Manihan, Barangay Bunga. Si Madam Arlene Gutib diha sa May St. Vincent, Barangay 1, Kilid Radyon sa Santa Rita College. Napo dira kay Madam Angeline Tingal sa Kaingat, Barangay 1. Kay Madam Elizabeth Davila or Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Napo kay Nanay Edna Bacasmas sa Sitio Maluloyon, Barangay Punaw. Napo kay Madam Lucia Fontilar sa Purok 5, Barangay Bulwangan. And dapod kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, Valle Hermoso, Negros Oriental. Siyagit sa usap Kifay Pam.
20: Yes, so good morning ni Sir Rodel Midas Bandico. Good morning Idol, may pumbuntag. Dapod si Sir Boy Nofabli, good morning. Ana siya, uso man good ang insertion sir. Maunang bisag barangay rana, klaruhon yud na usa ug maayo. Basig na ay gipalusot.
19: Mm-hmm. Bitaw, no? Bitaw.
20: Good morning po, D.I. sa 95.5 MCR.
19: Aha, sige. Good morning ninyo tanan-tanan kay Rodel. Nabasan ni mo si Sir Rodel.
20: Yes, K5 Bri.
19: Sige, good morning. Anyways, before sa report ni ka K5 Elmer Sagang, natay usa ka balita, natay usa ka video nga ipakita mga ka K5. I guess nga uban ani nakakita naman jud, no? For more information about this, ipakita na to kining usagod ka usa ka pulis nga namatay, no? Kining usa ka pulis nga namatay human mga ka K5 nga nagpahigayon launta og checkpoint, no, sa usa ka lugar mga ka K5. Mao na usahay no nga kining mga igsuon nato nga mga pulis pag amping jud mo, no?
20: Ay oo, oh, dili ta mabalaan lagi ang disgrasya kanang kumpiyansa ra ka kayo ba.
19: Oh, galing kay kini sila naanad na malanggon ni sila K5 Bam.
20: Yes, oo.
19: Nga kining ilahang trabaho ana naman jud na, adlaw-adlaw. Palagi di jud matagnaan ang kinabuhi sa usa ka tawo kay kini sila naglingkod-lingkod, nagtindog-tindog ra jud ni dira sa may dalan aron unta nga ipahigayon ang pag-check sa mga sakinan if dokumentado ba na, lisensyado ba ang ato ang mga driver diha, kinawat na or unsa pa diha. No? So kining usa ka pulis, grabiha. Balo pod in tawon nganong katong sakyanan pod, syaro wala jud siya kakita nga kadako anang ilahang placards or sa diha ilang kinangalan nila niha nga checkpoint, wala jud makitaan.
20: Kuan magud gi-fire bray ang nakabangga na niya kay hubog.
19: Mauna lagi, no? So, doble ang kaso niya ato.
20: Nga, retired sundalo pa, Jude.
19: Ay, Diyos ko. Unsa naman yung mga...
20: Nga, sa 60 anyos? Sa 60 anyos? Oh, gulang-gulang pa, Jude.
19: Pila to? Pila?
20: Sa 60.
19: sa isinta. Okay pa na kayo kipaypam nga. Ito agining mga lolo na to dress dak bayan Sir Carlos si Tintay Utso na gadrive pag pedicab gani oh, wala may nabanggaan.
20: Yes, siguro nadala ra to sa kahubog.
19: Kahulog mo na no. Sige, i-play ko no K5 Moon J no. I-play ko no this time kay ilang taon na to. Og na amoy mga cellphones diha mga K5 gadget.
20: Okay na K5 Bray.
19: I'm going to go to the house. Facing siya sa right side, sa right side nga portion kung mo pa murag mo pa north ka.
20: Oh.
19: Aha. Nagtindog-tindog waiting for kuan, waiting for another rider nga or sakyanan nga mo stop dito na pita kay naay mga milabay pon nga mga motorsiklo na idagkong sakyanan. Actually, naadyod siya sa kuan sa pinaka-center line, no?
20: Naadyod siya gatindog.
19: Gatindog anang puti dyan nga bagis ba?
20: Mm-mm.
19: Paita, wala dyan siya ka-idea-idea. Kay wala ligi siya galantaw diris pikas. Kay ang focus nila dito sa pikas nga lane.
20: Mm. Nga diris sa likod.
19: Diris sa likod. Unya, pagkadako anang, unsay tawag na to, anak, kinabang
20: kanang signage.
19: Nga checkpoint.
20: Kanang signage sa checkpoint.
19: Oo. Oh. Naadyod sa tunga ba? Nagbaka man ako?
20: Gani, nagpatunga gani. Ano wala dyan nakakita?
19: Noon sa nina, ang driver ani, nag-hit and run ba ni? Or nipundo ni siya?
20: Murga, ato siyang i-sure kay Fibre ha?
19: Aha. Grabe ha, usap ka retard.
20: Namatay ko siya kapulis kay Fibre nga nilagas.
19: Oh, gilagas niya. Grabe ha pagka-igua oy. Wala dyan kay preparation ba? Di dyan ka kapanagang ani ba?
20: Ay, kuhan kay Fibray, ang kanil driver ani, agi kustudian sa kapulisan, kauban iyang sakyanan.
19: Aha. So, kuano, nani, gidalag hospital for declaration maybe.
20: Oo.
19: Kay dira pa lang, borag as alleged, wala na'y kinabuhi ng pulisa.
20: Wala na dyan.
19: Grabihan.
20: So, alang-aral po lang sakyanan kay atong unahan, nihunong na siya.
19: Nakabatsyag. Dili siya hubog. Kaya nakabatsyag mangganing ataya.
20: Gani. Basic. Oh. Ambot. Unsa na
19: pagka. Burag Innova nga sakinan nga kuan pula or maroon. Burag yung ana, no?
20: Kuan. SUV nga. O murag ana, maroon.
19: Oh, maroon siya. Grabihan, no? So, sa mga igsuon na to, dila nga mga polis, ayaw dyan mong salig, no? Kung pwede lang naman mag-checkpoint mo, dili po na dapon mo sa mga lugar dyan nga na yung mga suga. Oo, may mga puste.
20: Kung maulang yun kay Firebry, basta ang nagmaniho po sa mga sakyanan, impluensyado sa ilim ng makahubog, mo po na makadala o sa disgrasya.
19: Maudyon na. Kay ingon ni mo ganyan, hubog kini siya.
20: Oo, hubog.
19: Oo. So unsay pananaw niya aning signage diha o kining placards diha kuan kinang wala ra?
20: Was siguro si kita kay kusog man jud kayo niya pagkabangga.
19: Kusog kayo.
20: Eh. Signage yung gibanggaan mao to ni Laos diri sa police wala eh lagpot.
19: Grabihan no paita no. Ay nako sige salamat gi Five Bonjay. Sa mga igsuon na to dira nga mga police sa mga taga LTO or kinsa pa diha nga mga deputized agent sa ato ang kuan LTO og police diha nga mopahigayon og mga checkpoint mga ka K5. It should be nga kuan kinang safe jud siya, no? Safe jud onya dira sa mga lugar kada kamo pod nga mga driver diha. Kapila naman mo ingnon nga once gani nakainom mo, ayaw na mog dala anang sakyanan.
20: Gani, matulog na lang sila gasa to sila nag-inom kay makaagin sa uban.
19: May unta nga kamura ba maaksidente ba? Di mo mang angil aning uban kay bahala na mo's kinabuhi ninyo.
20: Oo. Correct. Mayon tag sila rin, mabangga dito kay basta wala ra dyan maangin nga ubang tao.
19: Nang ikaw rin dyan usa nga ga-drive ba, wala kay pamilya, wala kay anak, ikaw rin dyan usa ba, ala, pagusto kag padagan, diha, may, mabangga kay imuha, self-inflection nga gitawag ana ba?
20: Yes.
19: Self-inflected ba? Na?
20: Okay, kabalo na yun, nga lain na ang palantaw, lain na ang lihok basta ga makainom na, magpugsyon pa dyan drive.
19: Galing iusahay na mapod na sa tao nga kung asa na to K5 Pam nga nakainom-inom ka, dila mo ka mag-gara-gara.
20: Yes, ato mong gawas ang hambog.
19: Ang gawas ang hambog. Dili sila pareho na to, kami sa guwa ta kainom, hambog na tadaan ba? Salang.
20: Nice one ha.
19: Oh, syempre, syempre. Di na nato nakuhan ko anon, kaya ang tao, walay tao nga dili hambog mga ka K5. Oh, halos tanan.
20: Yes.
19: Yung hinambog, ganyan ang wala-wala. Again, kita pa nga may ara na sa mga inyo. So, makamal. Libre maghinambog kay Five Pam, basta wala lang kayo mapasakitang ubang tao.
20: Yes.
19: Okay, Rona.
20: Correct.
19: Bisag na
20: kanay mong kinatawaan ba? Kisa taga idolo, anay mong kinatawaan? Si...
19: Ba nalimot kayong pang...
20: Sa buka.
19: Kung naabot ang usa, tulod yun sila ba? Last 7:18 na, this time let us check K5 Elmer Sagang because natay update atong gipusil nga kapitan patay dito sa La Libertad, no?
20: Luya ato, no?
19: So in disregard na nato ang mga pagsuspetso sa mga tao K5 Pam, maybe disregard na nato, hindi pa man siguro, no? Kato mga suspetso nga basig ang ni-execute ani kuana pod ng New People's Army na pod, NPA. Basig unsa na po'y sala nga nabuhat ani sa kapitan nga nasuko na po ng NPA. But as of today, as of gahapon, so far, wala pa man joy press release nga ipagawas ang NPA that indeed sila ang may nagbuhat ato, no? Kay mauma na ang ilahang kuan K5 Pam, ang ilahang style. Once nga na sila yung execution or nabuhat nga mga pagpatay sa mga tao nga naapoy nakita nila nga may mga sala sa komunidad, no? Mupagawas din na silang information nga kami to. Kay kining amuhang gipatay, kawatan ni, ng rape, or...
20: Abusado ni.
19: Abusado, murderer po di siya. So, gisilutan sa amuang korte dire sa NPA. Ana, mga pinaka-basic nila, no? But kining pagpatay kay Barangay Kapitan Dennis, so far wala. So, disregard na to starting today, even though, nga baguhanay pa man dyan ni nahitabo. Pero, dirita, kay naay reward kay Five Pam, no? Nga 100,000 pesos sa makatudlo kung kinsa to ang ning patay. Maybe appeal na direk kung kinsa ang nagpapatay.
20: Correct.
19: Braking ana.
20: Sa ingon na nga paagi kay Five Bray mas madali-dali na.
19: Bitaw, madali nga mahibaw-an kung kinsa ni ang mga suspect.
20: Bitaw.
19: Nasa tuang linya si Moy Guapito ka K5 Elmer Sagang. K5 Elms, good morning.
20: Good morning, Sir Elmer.
3: Good morning ka K5 Bray, ka K5 Pam, no? Personal nga nagtanyag no sa 100,000 pesos nga cash isip reward si Negros Oriental, first representative congressman Emmanuel M. Kaysong Iway, kung kinsa no ag makatudlo sa suspect or makahatag impormasyon na kung kinsa ang posibleng suspect sa pagpusil sa barangay kapitan sa may barangay Kansumandig sa may lungsod sa La Libertad niadtong Miyerkules Setyembre 23 kining si Dennis Himpayan nga isa ka 42 anyos nga lumulupyo usab sa nasampit nga lugar. Base usab no sa kagibay sa pagibagbahin ni Congressman Iway, iya kini nga personal nga itanyag gumikan gidayeg niini ang yang ang serbisyo usab ni Himpayan sa musubra 20 katuig na sa nasampit ni usab nga komunidad, which is ag panawagad sa baog nga kongresista kay Febray hustisya galabot sa kamatayon ining nasampit nga kapitan. Gani kung kinsa man ang makahatag gyud og kining impormasyon or may kahibalo sa maong krimen, makikoordinar lamang gyapon sa La Libertad PNP KK5 Bray. Kay gumikan, as of now, no, pag-iingon nga matumbok kung unsa gyud motibo sa kalabot sa maong pagpusil sa masampit na kapitan, although ang Special Investigation Task Group hugot ni ini nga nagalusad sa makuting investigasyon na KK5 Bray.
19: Aha. So kining 100k K5 Elmer unsa ni personal nga kwarta from the pocket of the congressman or kinang gikan is gobyerno K5 Elmer?
3: Yes, giingon ka K5 Bray personal ani First District Congressman EY ka K5 Bray.
19: Aha. Okay. So sa pagkakaroon K5 Elmer gikan gahapon unsay update ani nanabay mga persons of interest ani or nanabay nakita ng PNP na to nga possible suspects ani K5 Elmer?
3: So far as of now ka K5 Bray, no, based to ag pag usisa usab kagahapon wa pag-iingon nga matawag nga person of interest ka K5 Bray, pero kumbaga ang ilaha karon nga pagtuto ka K5 Bray based gihapon sila kon unsay mga posibleng angulo which is kini ilang tutukan ka K5 Bray, gani wala nila giwala ang kining motibo kalabot gihapon sa politika ka KF Bray, although dili man gyud ingon nga tino ang kining nasampit nga motibo, kumbaga kalakip ni sa ilaha nga gitutukan na gani kalakip usab nini ka KF Bray, wala usab nila giwala or kining ilaha nga gituhan sa tuang kapulisan may kalabutan gihapon na sa CTG ka KF Bray.
19: Okay. So moingon tag politika, I don't know kung nakapangutana ka kung unsa ka performer si incumbent kapitan Dennis K5 Elmer sa ilang barangay.
3: So far kada ka K5 Bray wala na to de bakuha do, pero kini si barangay kapitan na himpayan ka K5 Bray isa ni kagitawag bitaw nga gikan pa ni tuig 2011 hangtod 2018 nino nag sugod na ni sa pagka kining pag aning pagkakapitan ka K5 Bray, no, ining sa nasampit nga barangay onya after ni ana K5 Bray ni hunong ni siya onya pagpapili pagkalabay og kapin lima ka tuig diha naman pud ni siya ni balik og ganing papili pagka 2023 ka K5 Bray onya ni daog onya until now no ka K5 Bray dili pag yun ato matumbo kun unsay nganong may kalabutan pa bagihapon sa politika, basta ang giingon lang sa tuwa nga PNP is wala nila giwala ang motibo may labot sa politika ining nasampit nga kapitan K5 Bray.
19: So 42 years old siya karon, so 2011 nagkapitan siya, grabe porting bata pa kayo, nasa mga 27 years old kapitan siya K5 Elmer, no?
3: Mga sarang, oo.
19: Oh, so onya pagkahumansi ang termino ning pahuway pagbalik daog na pod, may posibilidad nga kining tawhana performer jud og maayo ang mga gipakita bilang usa ka leader sa maong ilang barangay. Unsa itong barangay usab K5 Elmer? I'm sorry.
3: Barangay Kansumandig ka K5 Bray.
19: Kansumandig, no? Kansumandig La Libertad Negros Oriental. Aha. Anyways, ang ato ang PNP K5 Elmer, antaran ng mga angulo and mga motibo, ilahaman yun ang i-appeal sa ilang investigation. So, pagkakapitan, politika, CTG, and maybe siguro ang pagpag-negosyo-negosyo niya din ang ginagmay, kini ang, or di gani, pamilya, no? May posibilidad, no? Pamilya, basig na ni away pamilya na yuta etc di na, mga dami, aning mga aguluha di yun ni ma-disregard sa PNP K5 Elmer.
3: Kana mao gina ka K5 Bray, pero as of now lagi no wala pag yun kining kuan kining matumod gid ka K5 Bray kun unsa gi insakto or specific yun nga motive ining maong krimen K5 Bray.
19: First time ni nga nahitabo sa La Libertad sa imong nibawaan K5 Elmer nga kapitan gipusil?
3: Kapitan, oo, first time ni ka K5 Bray.
19: Grabiha, no? Grabiha K5 Elmer, no? So, mao na lagi, no? Dapat katong iyang pamilya, we are, anyways, ilahaman na, no? Pero kung pwede lang naman, sayon na kayo ni tultulon jod sa mga pulis. Sayon na kayo ni mabuhatan o ingon na to, kinang istorya sa mga kapulisan kung ang pamilya maoy mismo'y manguna nga manugid kung unsa ang mga kaalitan ni Barangay Kapitan atong niaging mga inadlaw or binulan nga makalid sa tuang pulis nga okay maoning mga tawhana may posibilidad, di ba Kip Elmer na?
3: Correct. Oh, ingon ana gi Kip.
19: Kay kung di mo manugid ang kuadri, ang pamilya, magbana-bana ra pirmi, magduda-duda ra ang pulis, murag wala di tumong ng investigation paging ana.
20: Yes.
19: Lisod yun na kayo.
3: Madugay. Madugay sa mot.
19: Madugay yun na, hantod nga, mabutang na lang sa limot, Kife Bilmer.
20: Yes po. Hanan lang yun.
19: Ana, mabutang sa limot. Kay usahay kining pulis, makaingon nga, mga pamilya gani, murag wala na may gana, aning, ano, sige, patang panikasog. Oh, although nga ang police is their obligation nga ilahad yun ang tagaag atensyon. Much more nga muhatag silag atensyon if the family ga-coordinate e gahatag og additional nga mga information aron lang yun nga matumbok na yun kung kinsa ang mga suspect. Ako gaduda ko nga medyo gamay nga information ang ihatag sa pamilya. Kay pagkakaroon, bisag persons of interest or person of interest kay Feb Elmer, so far, murag wala pa yung napagawas ang pulis, ano?
3: Kali, oo, wala ang gihapon kay Febray.
19: Aha. Kay kung nananay, gihong-hong na yun ang pamilya nga mauni, ato ni Aging Adlaw, si ang victim, kuan, kinangan makadawat na siya threat na ani siya ing-ani, gikan sa ing-aning mga tawhana, oh. Atong ni Aging Simana, kining amuang kapitan dinhi, nakalalis niya ni ang ing-ani, okay, nag-away ligid sa dalan ato mani aporte pag-ingon sa pulis kini tiwas ni ana ra ka basic ana sa mga pulis mo trabaho if the information is kuan lagi kinang i-follow up dayon from the family of the victim Kifeb Elmer ana ra man
3: gali
19: matyagan ako may lisod-lisod ni gamay ngayon nga nung mapagawas mag 100,000 si congressman kung naalang na may matumbok ang police nga person of interest or suspect if I'm Elmer, ano?
3: Gani, posible kay Kifay Bray. Kay kagahapon, mauna giluwatan sa kongresista kay Kifay Bray.
19: Aha. Grabe ha. Kung saman, ning Anto, yun siya dito sa La Libertad or gipagawas siya through press release
3: yang,
19: ra?
3: Ang official, yung official social media kay Kifay Bray.
19: Sa social media mismo. So, pasalamat ni Congressman diha because nga concern kay siya sa mga constituents niya for the first district of Negros Oriental. Talagsaon biya kay Feb Elmer ang ani nga mga kongresista. Kay iban nga mga congressman kay Feb Elmer paging ani murag dito ra man ni sila busy kunuhay sa kongreso pero ana lagi murag papasagdan ni mga tao nga morning buto karo makalingkod sila dito sa nindot nga trono nila sa kamara. Oo. Daghang kay ing anang uban, no? Daghang kay nang murag wala na ilabot paghuman mudaog gi Feb Elmer pero kinang congressman yo diha sa first district ka mupagawas og 100k aron madakpan ang suspect. Salamat kay congressman, no? Hinaot nga makaabot niya kay Feb Elmer, no? Okay, wa kita da. Murag ba uma-uma tong kapitan nga taga si kapitan katong naging pang-interview diri dapita sa Kalatraba nga media kuno to Kifeb Elmer
3: nga interview
19: sa mga kapitan.
20: Nagpayang media.
3: Naabot to diri ba?
19: Niabot. Abi na kamera diri.
3: Bihulngan kanlaon. Oh, pil apo to?
19: Ah, grabe ha, first district tanan sa Oriental o Occidental imong gi usa-usa ha.
3: Pagkatawa lang ako kay pareho rag intro tanan ba?
19: Pareho.
20: Gikuanto daan na to na sila gitun-an to na daan.
19: Dili man no. Wala kay na kay ano ani na kay interview wala ra kay Bebe Bear, wala ra.
3: Wala ra kay Bebe Bear.
19: Wala okay, sige. Mo divert na ta gamay lang ning discussion kay Bebe Elmer ha. Because we are K5 employees, no? We are elite media entity, no? Ang K5 News FM. Nganong ato aman ning gi-appeal diri usahay nga naay mga media nga mutuyok-tuyok diha sa mga barangay. Unya sige pang-interview aning kapitan nga uban bag-o ra nakabugtaw gi-interview na wala pa kailis. Ang mata nagkisap-kisap pang mata kay wala pa gani guro makakuha sa iyang muta nga interviewon na aning kinsani. Ana ba, no?
3: Gisulong balay nga gi-vibe ray.
19: Unsa?
3: ang ubang kapitan gisulong dito sa balay na bago pa pagmata.
19: O bago pa pagmata kay Fip Ilmer, ingon ako gani nga wala pa kapanghusay to si Ma'am nga dito sa Kalatrabang nga kapitan o. Paita na yung matahan. Kami diri sa media, wala may gapangayo kayo ha, bisag 5. Na aron mo interview, pag humag-interview mo humlad palad, wala may ana mga kaki-five. Wala may ana ha, wala may ana. So kung kinsa man ang gatuyok-tuyok, wala wala man dyan may labot anak nila. Pero mo na lagi, ang usahay good ang perception kay Fib Elmer sa mga tao, basta media bayaran. Di ba anak man, no? Anak na, no?
3: So ayun na, mamang ginakakipay ba rin sugat po sa umurag. Ni konting alin na ba, no? Kanang ni gamot ba hantod karon ang ilang una-huna ba nga mauna?
19: Oh, kay na ay mga ubang media kay Fib Elmer nga gapabayad man jud for their own na nga income dili sa istasyon. Oh. Ang istasyon gaganar sa mga commercial. Like for example, si Kapitan gusto niya isibya ang iyahang mga proyekto sa barangay pero bayad na siya because nga gusto nila nga may bawaan sa ilang komunidad. Di ba, kay Fib Elmer, ana? Pero may contract, may kontrata. Oo. So, di na lang nato ganahan good kay Fib Elmer. Nga na yung mga media nga magsuroy-suroy nga wala magani istasyon. Social media ra ang gigamit. Sige, suroy ilo interview diha. O niya pagkahuman ay papel nga ipresentar sa kapitan. Papilian kung pila ang makaya ni mo nga ihatag anak. May na package kay Fib Elmer. Package A, package so, B, package
3: grabe.
19: C.
3: Sabi ba?
19: Grabihan niyo. Unda nga na, kaya maangil mi dinhi. Oh, kung gusto ni mo, sir, dito na lang kag Cebu. Pag gusto ka dito, ayaw may angil-angila. Dire, kay kami wala ni na ngayon kayo, bisag 5 dinhi. Oh, og tagaan man dyan may buluntan, o ka na, gihatagan. Pero kinang kami mo interview, nga bisag layo na kayo sa istorya sa kinabuhi sa barangay, sige lang, pagkahuman ay papel na may mga packages pa to select the best. Kung bag... Grabiha, oy.
20: Diba? Lason ba, lason?
19: Maulaw ta ba? Maulaw nga akin ni media ni, kung ani, bayaran ni. Oh, kaya di, mga ngayo. Oh, di man tamo kung ano, kaya ilan mo ng pangabuhian, no? Pero ayaw na lang gamita ang pagka-media. Kung gusto ka mga ngayo ka na lang, o mag-vlog, mag-vlog-vlog na lang ka, kina, go ahead, pag gusto ka diha, kay wala may institution nga vlogger. Kamura man diha, nga-vlog-vlog. Tama ba ko kay Feb Elmer?
3: May signature pag ikakivay, Bray, no? Ganun, may oras pag ikada unang interview, unang intro niya.
19: Oh.
20: Sama na, oy.
19: Naluoy ko itong usa kapitan, itong may edad-edad na si tatay sa Kalatraba. Oh, ganduko ba? Ganduka, ano, bura ganduka ba? Bag-ora dyan doon niya.
20: Muragin po ko, siguro ito ba? Gikan ba natulog?
19: Oh, katong usas si nanay po si kapitan, si nanay, nalimot ko sa barangay, wala pa kapanghusay si nanay, gi-interview na.
20: Tinunto.
19: Pagkapaita. No?
3: Ito ba sa mga barangay, kay Fibray, kaning, kuwan ko no, kaning, purti ko nung pamukaw.
19: Pamukaw? Grabiha, no? Imuhan ang titulan, sir, pamukaw sa barangay. Ano, ano? Pagkapaita, no? So, kung kinsa man na siya, wala may labot, ana. Pero onda nga po na, sir, kay ma-appeal mi sa inyong kalaki, ana, nga dili na ba mi, ana, mga media. Last minute yun din sa K5, mga ka-K5, ba? Wala yun ta, ana. Kung mangayo man yun ta with sponsorship, nga ingon na to, legal. Dili kay interviewon ni mo si Cap, aron mangayo ka. Wala. Oh. Kung naman yung mo sponsor, that's normal. Kung may problema si Kapitan, diha siyang barangay, nga pwede na ito isibya nyo na ito. Oh, ana arana, with or without the sponsorship kay Fibon, that's normal man na kay kinang commercial value man na kay Fib Elmer. Huh? Commercial, may commercial value man na. Binamog kamera diri, kapo po na diha. Ana po na. Hurot-hurot po na dirang value o gihulungan o kanlaon.
3: Oh, pipila ka mga barangay dire yang gyanhe.
19: Dire sa San Carlos, ang ako ang nahibaw-an murag ang usa ka barangay dire din na ko isulti ang pangalan nakahatag og 500 oy.
3: Oh, grabe.
19: Nakahatag og 500 na ay sobra isa ka libo. Ana, ginat may ramang jud na in town oy, pero inang ang tawag ana extortion mo ni kining kinilkil man na oy.
3: Oh,
19: kill. Oh. Di ba? So ayon yung apila sa inyong perception diha nga media mga yo kayo ha.
20: Sigo tong mga aga nagikan mga tuhana.
19: Maura man na ang amuha. Ah, sige, sige. Sige, K5 Elmer, salamat kayo. Inaot nga makadungog ni si Sir. Pero ning uli na kuno to kay basig ma kuan dabukulan.
3: Oo, abi na ko makulatahan.
19: Amo na damukol kulata, damukol sa Ilunggo eh. Kulata din na makulatahan. Ay, nako naman. Sige. K5 Elmer, salamat. May buntag. Moy Gopito, K5 Elmer Saga.
3: Sige, salamat K5 Brian. Ang ina balita, tugad ato sa DTX 500. Nawa katabang sa pag-normalize sa tuwang blood sugar. DTX 500 isa ka superior antioxidant. Kini siya K5 Elmer Saga para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: K5 Pam, gusto na nato na i-correct ang mga kinanghuna-huna sa mga tao lagi.
20: Bito.
19: Because natay mga igsuon usahay sa buhat sa trabaho nga pareho aning ning suroy-suroy diri sa Dakbayan sa San Carlos, lungsod sa Calatrava, dira dapita sa Canlaon, Valle gihulngan. Grabiha pila dang kabuk barangay na iyang gitaklas-taklas di Akipay Pam.
20: Ubay-ubay dito ni Sapi atong adlaw Akipay Bray.
19: Oh, dili lang to usa ka adlaw, burag pila ka adlaw di sa diri nagsuroy-suroy. Abot asa na siya natulog, nagpension house guro to.
20: Daghan na sila?
19: Oh. Okay man jud na, mo interview ka Kipay Pam. Wala jud ay problema.
20: Mm.
19: Kay kuan maguna, diskarte na sa usa ka media man kung paano ka makakuhag balita.
20: Yes, bitaw.
19: Ah. Pero kinang paghuman nimo og interview mo humlan kag papel diha kay papilian nimo sa kapitan kung asa ka lapitan diha makasarang di na na mao.
20: Noon sa mo taw nang ubraha eh.
19: Kaululaw.
20: Wala na jila yung pangwartahan nira.
19: Oh. Og ako'y mangayo ni kapitan. Mangayo ko pero dili ing noon nga atik-atikon pa ni mo kap interviewon ta ka sa imuhang pinakalami diri nga performance so nya kaniha pila pila imo hadra. Wala ta ana kay Paypal.
20: Yes, wala jud ta ana.
19: Oh, og paghuman ang interview mo inong si Kap nga pangapi mo diri, di ko gusto nga mulakaw mo nga di mo ka pangapi. Aw, oh, mangapita kay Gracia nas Ginoo.
20: Yes, oh. Higop dayon basta kape.
19: Higop dayon basta DTX 500 coffee mix.
20: Yes. So pero kanang ingo mga igbayad wala na.
19: Ha? Pero wala, kanang wala, wala, wala. Oo, oh, oh. Teka muna ha. Na.
20: Hmm.
19: Aha. Ah, okay. Gahapon, sa El Castigador with K5 Arnel Dada, gibirahan na di ay ninya gahapon. Ako naghilom-hilom lang sa ta, kaya gusto na to, Diyos susihon ng tawhana, kaya maluoy mapuntaan nila, pangabuhian po ni Pro Dili. Kina ko mga buhi, ta, di na to dadon ang pagka, ang institution of being media, kaya nga naman, maangil ng uban na tarong.
20: Yes, maangin jud, malain na ang panglantawan sa mga tao sa mga media. Oh.
19: Ning ingon pa daw kuno ni siya nga mga hilason daw kuno kato mga tao nga mga media nga ning correct niya kay nakatungtong og dagkong network.
20: Oh.
19: Ang pangutana unsay network nimo diha? Na kay network diha? You are using the name of media.
20: Mm.
19: You are using the name of Fourth Estate. Aron nga mag-extort or mangilkil ka sa ubang tao gamiton ang pag-media-media.
20: Na.
19: Oh. You
20: para
19: are pretty sure. Tapos mutikal pa ni siya nga, kuan ko siya, he is a member of KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. May I see your ID, sir?
20: Oh,
19: ayaw maghangahagyatagyata diri ha, kay basig ako'y maka-able. Anang asa imong ID nga KBP ka? Oh, ayaw gamitan ng KBP, kaya ang KBP wala ga pangilkil. Oh, wala ga ang KBP is only a ID mga ka-K5. Nga na pamatuon, nga you are a member of broadcaster sa Pilipinas. Lantawa ko si mong ID ba? Ipakita ko nuna. Oh. Kay basig wala kay ID ha. ID, ako na ko'y ID din he. Oh. Prangka nga istorya. Sa prangka nga istorya, ang usa ka media, dili ka pwede ka anchor K5 Pam kung dili ka KBP member. Pero as of today, sa karong panahuna, giconsider nila nga uban kay kung usa-usahon dyan nga na ay KBP, daghan ang dili maka-anchor, dili makalingkod like us. Like nimo K5 Pam, di ka pwede ka-anchor kaya wala kay KBP.
20: Mm.
19: Oh. But as long as nga dili man ka huros-huros kag wala man ka gabinuang nga ma-correct ra ka o ga-follow lang ka sa rules and regulations, the guidelines, wala dyan ay problema sa pagkakaroon pero ang KBP naglantaw anak.
20: Nah.
19: Oh. Ayaw gamita ang KBP, ayaw gamita ang pagka-media kaysa prangkang istorya, mo daghan akong nangutanan ako dito sa Cebu, nga mga media nga mga amigo nako, walay istasyon ka sir. Ha? Wala kay istasyon. So ayaw miging na diri sa Dakbayan San Carlos nga hilas-hilason mi. Kay pwede jud mi manghilas, kinaan man mi sa network kunya tarong man mi dinhi.
20: Mao mao.
19: Oh. Pero bisag nami aning network ka dako kayo, wala mi gahilas-hilas diri og wala mi gapang extort sama nimo.
20: Nah. Ha?
19: Ah, pakita ay tag ID. Oh. Ingon-ingon pa ka, we are, pre-musulti, may KBP. KBP, o si KBP. Oh. Dili na pwede na to ni, bisag si Sir Ben Villasor, nakasulti na ani, ang former, former manager dari sa K5 San Carlos, si Sir Arnel Dada, gahapon, yan na po ningi kuan. Maybe ubang istasyon diri sa Dakbayan San Carlos kining mga brigada, mga wonder, mga MRGV, unsa pay uban diri nga istasyon nakamutik na pod ani niya. Ang amo ala naman diri maangil mi sa imong binuhatan.
20: Maangin ta kita mga media nga nagtinarong lang.
19: Oh. Onya for the information sa mga tagpaminaw dili mi ana og wala milabot ato niya.
20: Na.
19: Oh. Maguba to ang ngalan ani niya oi. Eh?
20: Correct. Maguba jud tinuod.
19: Nahilason na di ay ni nga i-correct ra.
20: Mm.
19: Oh. Kung tinuod ka nga bidyaway ka pangayo.
20: Yes.
19: Ulap lang katagaan kung gusto nimo. Mm. Ipakamras ko rin sa karon kayo Isabel Barbicho mo. Ang tawa na wala na ko kakuan sa ubang balita kay nimo na lang ta nagtutok aning nagpamidya-midya. Oh.
20: Gisapot og sayo noon.
19: Ingno matang hilas-hilason. Oh,
20: siya, wihin na son guys, yung nangilkil.
19: Kung man na, extortion man na.
20: Nan.
19: Hmm. Imagine mo nga, na may media mamukaw o
20: kabuntagon
19: araw mo interview, wala pa'y ligo ng uban diha mga kapitan, imo nang interviewer.
20: Naputol yung taong-taong pagkatulog sa mga kapitan.
19: Unsa man na. Okay man, iha, kay iha man ang pangabuhian, wala man tayo problema, pero di lang unta mag...
20: Hindi lang magpailang media, ana. Maangin ang uban. Unsa?
19: Pildi pag rita kay ang yang bayo dako kay ngalang media. Tinud na lang ang media parang kang istorya. Okay man yun na ako wala gani ko gasukso ko na yung media. Bisa gasuroy-suroy ko di ko ni makitaan nga may ID ko nga media. Oh. Kay di man na dapat ipanghambog.
20: Mao.
19: Oh. Wala nago lang jud ta kay kamano naman ka. Sama ka.
20: Kitaan kasi mong gibirahan.
19: Kung pwede lang naman nga kinang magsuroy-suroy tag merkado, di lang yun ta mailhan. Ay, sorry di ay no. Si Sir Arnel may giingon nga mga hilas. Oh, sorry, kayo lahi.
20: Bale.
19: Pero ning uli na to siya?
20: Sa?
19: Ting ulit na ito yung mga amigo?
20: Siyo amigo?
19: Ato sa media. Ano sa mga?
20: Ah, balo. Asaron. Basig, nangita parang like kapitan.
19: Sige lang. Okay, basta KBP member daw ko siya. Asa man ka ni kuwag exam, sir? Bekonobe. Asa ka ni kuwag exam. O niya. On sa Makonobi ang rules and regulations anang KBP be. Eh, tell us be about that be. Sige, Konobi sir be. Sige Konobi. Pakita Konobi sir. Basig, on sa Konobi exam anang KBP be. Be. Oh, sige be. Sige. On sa Konobi exam anang KBP be. Ipakita ko no. On sa may imong naansiran dito be. Aber. Ito ang tawon. Oo. Ato ala naman diri usabon na to no. Dili ta gusto nga ma-appeal ta aning binuhatan ninyo nga dili mao. Ha. Kay dili mi gusto nga makit-an mi sa ubang tawo kag pagkaila nila namo nga media mi musulod sa mind nila nga extortionist ningi kay kauban nga media ha. Ako naghilom-hilom man jud ko to ni aging adlaw pa rin ako nakit-an last week pa rin ako siya nakit-an na binakog kuan jud ni siya. Oh, unya nangutana ko sa mga amigo na ko media dito sa Cebu. Ilhan man jud iyang pangalan pero walay radio station.
20: Na.
19: Oh. Basig nahurot nagtuyok niyang si Bodri na po siyang Negros.
20: Pagkahuman at rabis siya sa Mindanao.
19: Oh, sige ko no. Dito ko no kag bakulod sir. Testing dito may mga Ilunggo kay basig mabukbukan yung ganito ba.
20: Oh. Basig din nakakapuli.
19: Sige na oy. Oh, sige matagpatol sa mga ano ni.
20: Mao-mao. Bahala na sila
19: eh. Ay, Moon Jay. Nagsakit yun ang liyaw ko, Moon Jay, sa nga liso-liso. Ligat gabi. Sige. Teka muna. Ah. Oh. Di sa Bilba, wala ni siya balita, ihatag na ako. Magpahilot ako gabi. Ay, nako. Sige, sige, sige. Okay. K5, pamunta ni nahitabo dito sa South Africa. Dari sa taha, kay grabihan ni nahitabo dito sa South Africa, mga ka-K5. Kung natin mga pinusilay diri sa Pilipinas, nga na yung nangamatay, tagduha, tulo, mga ka-K5, sa South Africa, dili ng mubo sa pulo ang patay. K5 ba, Pam? Birahi ko no, K5 Pam.
20: Sige, sige. O, sangi plaster ha? Sige, K5 Rai. Niadtong September 22 sa gabi eh, adunay usa ka grupo nga may 14 ka miyembro diin gilangkuban sa 13 ka lalaki. Ug usa ka mabdos nga babaye. Subali 14 sila tanan. Naghiusa ni sila kay Fibray og nagpaygayon og usa ka house party dito sa Kwamakuta Township lungsod sa Durban sa South Africa. Kaning maong grupo dito ni sila unang nagsugod sa paglingaw-lingaw sa gawas aning usa ka balay.
19: Aha.
20: Naglingaw-lingaw sila, naginom-inom, nag-istoryanay. Unya pag sasayo pa ni sila na sa gawas. Sayo sa kagabhion. Samtang sa dihang lalom na ang kagabhion, mga alas 11, tugnaw naman ang panahon, nanulod ni sila, nisulod ni sila aning usa ka balay. O dito nila gipadayon na ang ilahang pag lingaw-lingaw. Kani gitawag nila party-party kay Fibray, pero wala na pag-ibot siya kung unsa klase nga party, basta lingaw-lingaw sila.
19: Kay Fibray Pam?
20: Oo.
19: Ati ka muna, kaya ito ang nakoy mga videos na ipadala, Sir Mon. Go ahead. Go ahead, Kay Fibray Pam.
20: Sige, sige. So, moto, gikan sila diri sa gawas, nisulod sila sa sulod aning usa ka balay, kaning gamay nga balay. Unya, samtang dito, nagpadayon sila silang kasadya dito sa sulod, kalit lang adunay nanuktok sa pultahan.
19: Mm-hmm.
20: Sa ilan ang pag-abri aning grupo, adunay tulo ka-armadong lalaki. Dayon, walay pagduha-duha. Kaning 14 ka-individual nga nasa sulod sa balay, gi-rak-rakan, gi-paulanan og bala.
19: Aha.
20: So, sa maong pagpamusil kay Fibray, pulo din katao ang namatay. Lakip kining usa ka mabdos nga babaye.
19: Oh,
20: pulo. Dayon, ang kaning... Unya, ang kaning 14 ka bug, upat, kay pulo man din namatay diya sa lugar. Ya, kaning upat, critical po, gidala dahin sa tambalanan. Pag-abot ito sa tambalanan.
19: Tika mo na, K5 Pam, ha? Sa mga gusto mo lang taon natin mga videos, mga K5 na play ron, grabe ha, ang mga patay naglaray, no? Kining mga pulo, kabuok, apil ang mga mabdos, mga kabataan, nga gipamusil, go ahead, K5 Pam.
20: Yes, so, kumbali, lima dahin katawang namatay dito sa sulod sa maong pangrakrak ani mga armado. Dahin kaning upat naman nga samdan, gidala dito sa ospital, pero kaning usa, namatay dito. So, bali, ang total nga casualties kay Fibray, naadyod sa 11 tanan ka-individual ang namatay.
19: Uy, grabiha, no?
20: 11.
19: Kasama ni, ang sitwasyon sa lugar mga ka-K5, murag kuani siya no kinang kung diri sa atoa murag housing area no murag housing area siya.
20: Yes, Kay Fibray. Okay. Mao na balaya Kay Fibray, gamay ra siya. So mao tong pagsulod ato mga tulo ka armado na trap gyud sila sulod, wala sila kadaganan kay gamay ra makaing area sa sulod.
19: Okay. Kining tulo Kay Fibray, na ani mga pusil tanan kining tulo?
20: Yes, Kay Fibray, mga armado.
19: Unya pag abli sa pilotahan, wala na daghan pang pangutana or unsa diya na musil rin sila?
20: Yes, girakrakan og largo kaning grupo.
19: So kining mga nangamatay pamilya ni.
20: Mga kwan sila kay Fibray na ay pamilya na ay kumbaga barkada na sila.
19: Akay nagparty-party din ni sila.
20: O ana gyud na sila magparty dire kay Fibray matud pa sa report.
19: Okay. So, pagkahuman ato, kumusta ning tulo ka mga suspect kay Pam?
20: Ang kanil tulo ka suspect kay Fabry, sa karon, nagpadayon pagyod ang paglagas sa mga otoridad, ani. Kay niikyas man sila.
19: Okay, wala dahil ni Mohikog, pariho diri sa Pilipinas?
20: Wala, wala. Pagkahuman sila pagpumusil, nagkuan dahil ni sila. Ning ikyas dahil ni sila niya. Karon, ang Acting National Police Commissioner nga si Lieutenant General Puling Dimpani.
19: Aha.
20: Nagpatuman na ni siya ga 72-hour tracking operation para madali nga maaresto kini mga suspitsado.
19: Mm-hmm. Grabiha, no? No? Unsa nga mga pusil ang gigamit ni 5 Pam?
20: Mm-hmm. Tika lang ah.
19: Sige. If naamoy kuan mga ka K5 ba, if naamoy ingon nato nga Facebook or cellphone diha or gadget. Kini check sa to ang live. Kay dira nato makit-an mga ka K5 kining luoy kaayo nga mga igsuon, no? Nato dito sa South Africa. Nga nagparty-party ra o nya gisulod sa ilahang balay nga dira nagparty-party o giratratan og pamusil. Ang resulta is kuan kinang 11 ang nangamatay pero dira mismo anang balaya, pulo ang nangamatay ora mismo. Grabiha, no?
20: So base dira sa report kay February, wala man nasuta ang unsa nga pusil nga gigamit ini.
19: Aha, aha. So, unsay motive kay Pam na nakapagawas na ang atong mga pulis dito sa South Africa?
20: May gawas sa unang investigasyon kay February nga kaning pipila ka mga biktima diri sa sulod nga nalambigit. O kaning pipila sa mga biktima nga naa diri sa sulod kaning namatay. Nalambigit sila sa giingong illegal nga aktibidad kay February.
19: Okay, tika muna ha. So, unsay paglantaw ato kung nalambigit sila sa illegal nga aktibidad ni mga victim, dili po to mga authorities ang namusil kay Five Pam?
20: Dili kay Five Bray. So, sa investigasyon, unang investigasyon, di ba na, lambigit to sila sa mga illegal nga aktibidad, sama aning pagbaligya o droga, illegal, okay, illegal nga armas, o kaning grupo-grupo kay Five Bray, kaning gang. So, ang motibo sa police gidron na gilantaw nila, kaning panag-away sa pikas grupo.
19: Ah, so mini burag mga fraternities ni K5 Pam.
20: Oh, yes, ana? K5 Bray.
19: Okay, fraternity ni grupo-grupo na apo na sa tuad diri sa Pilipinas mga ing-ana, ha? Ang lisod lang galing dito sa ilang fraternity K5 Pam kay pusilanay ang mga pusil mga tag-as na yun kaayo. You know what, K5 Pam? Mas maayo pa gani gamay diri sa Pilipinas kay makontrol pa sa tuang mga kapulisan or sa tuang gobyerno ang mga pusil nga dili basta-basta makauyat or makatago og pusil ang mga tao without license kay Five Pam.
20: Yes. Pero
19: yes, go ahead.
20: Sige,
19: go ahead.
20: Ikaw na.
19: Although nga daghan man jud kayo mga lost firearms diri sa atua or kinang mga pusil nga walay mga lisensya, pero at least medyo kuan, medyo matawag na to mga ka-K5 nga makulo-control pa sa itong otoridad. Pero yeah, dito sa South Africa, dili ana sila ka hugot ang pag-control sa mga pusil. Dili sa ito, K5 Pam, once nga ikaw o sa katao nga naa kay gusto mo palit kag pusil, lantawon ang imong capacity kung pwede ka ba kapalit og armalite, negosyante ka ba, polis ka ba, army ka ba, ing ana. May mga categories K5 Pam.
20: Yes.
19: Dito sa ilaha, wala nandito K5 Pam. Buhay K5 Pam.
20: Kung baga K5 Bray, luag kayo lang pag pahugot kung kinsa to makakupot og pusil. Kaya kanibagong South Africa, ang number one nga problema nila dira, kanang si bisan kinsa rin mo kupot og mga illegal nga mga armas.
19: Na, mauna dito.
20: Yeah, daghan po nag mga kwan dira K5 Bray, illegal nga droga. Kanang ilado na siya nga mga nasod nga nalambigit sa mga gingon na tong mga krimen ba?
19: Yes, na mauna dito K5 Pam. Tinigod sa tuwa sa Pilipinas, ang mga tao nga pwede lang makauyat o mga tag-as nga mga pusil, mauni ang mga tao nga pulis, army, air force, PCG. Ang uban diha nga mga tag-as na mauna na dili na hold sa gobyerno kining mga grupo sa Abu Sayyaf, MNLF, MILF na igro murag in MNLF ba murag nagconnive na sila sa gobyerno no na naforget duha man guna sila god MIMN NPA mga arm group mao ni sila og naguyat nga mga tag-as nga mga pusil nga dili na basta-basta malagas dayon sa gobyerno kay syempre musukol.
20: Oh, kana.
19: Pero mga ultimo nga mga pareho sa mga media, negosyante, kining mga simpleng mga tawo nga gusto mo palit og pusil nga legal, may mga kategori sa diha. Like for example, media ka. Ang ibutang na dira kung lantawon jud nato, dili ka pwede makapalit og Armalite or mga konsa

0: patay dira.
1: Grabe, no?
0: Grabe.
1: Sige, at least na-report na to na. Oy, good morning, di ay kay Madam Jolita Canoy. Good morning, Sir Bri and Ma'am Pam. Watching you here in Toronto, Canada.
0: Ayoy. So, sa Canada.
1: Unsa ka, oh. Good morning, Madam Ilda Jutay. Nalantag-lantaw po dron. Oh. Sa Toronto, Canada, di niyo. Grabe, ano? Sige. Mubalik na dugdugay, mga ka-K5, ang Foro de los Pueblos. At tangin ninyo ang itong main event karon na dugdugay, ha? O uban pang mga balita. Kini ang Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga patakit. Ili, napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
5: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
4: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
5: Mm. Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
4: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
5: Paita.
4: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Mo na rason, Sir GP, anong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC?
4: Mm.
5: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mm. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos ug stapes nga atong gitawag nga auditory Torres ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
6: Ako si Alex nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
7: tulo pod ka capsules sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
5: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
4: Gusto.
5: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
4: Mm.
5: Napoy mga batan-on pa pero bungol na.
4: Mm.
5: Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
4: Akana,
5: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C.
4: Mm-hmm.
5: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
4: Mhm. Mao jud Doc.
5: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapo 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs.
4: Mm.
5: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
4: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
5: Mm.
4: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
5: Hello?
4: Makabungol maday na.
5: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kagunsa?
4: Uh-huh.
5: Ayaw rag paminawa.
4: Sa ito ba, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglan dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
5: Kinanglan.
4: Dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
5: Oh, kanang mga mister na, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
4: Mm-hmm.
5: Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: Wala dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.